0: ogo re so fun mi ki lo de ti mi o fi ni gba ogo ti e na oni sugba ni ojo yi oro ko nira fo lati so tori ohun ti mo to ohun fe so oni ohun so pe olorun temi to pe je jesu oni bo se so be oni loju ese ni kukute iku o lori ohun o da dide bo ti dide lohun taji oni lati gba na ohun ko ri kukute imo oluwa to ba je pe iwo lo nbe ninu ise yi looto gbogbo eni to gbo mi laaro yi kukute to da iya re duo kukute to da baba re duo to so pe dada afi bo ba da duo mo lu olorun ipe yi mo pe olorun ipe yi nitori iwo to gbo mi mo pe olorun ipe yi olorun kankan iwoda eni to sabi loruko baba o ma ti eme memo bi o ba ri ami se olorun ipe yo ko ba aye re pade
1: amen
0: olorun ipe yo ko ba ise re pade
1: amen
0: anu dide
1: amen
0: anu dide
1: amen
0: anu dide
1: amen
0: ogo buyo
1: amen
0: okan yin yo bale
1: amen
0: ileri ase
1: amen
0: o ti ri be
1: amen
0: ko da yi bada
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: je so fun o pe adua ti mo fe ko gba yi adua to ni se pelu re ni e ja gbadua e pe oruko jesu gan ami boji lara mi eje jesu ba pare ami boji ti je kan ko kan jo le wa ami boji ti je kan lo waju ami boji e pare ami boji e pare ami boji e pare ami boji e pare ami boji e ba npa o ya adua
1: oruko je
0: ya beru bi ada ya da da da
1: boji na
0: ami boji e ba pare o e ba pare o
1: ami boji
0: aya bali ada ya gedele de
1: ami boji
0: olorun awon baba mi ami boji e ba pare
1: e ba pare
0: ami boji
1: e
0: da baru bi ada ya da da
1: ami boji
0: e ba ada ya de
1: we
0: zubi ada ya da
1: ami boji
0: e to bi abada beru abada
1: ami boji
0: ami boji da jesu oluwa wa
1: amen
0: amen o ko se se be eso ki so ni boji e gbo mi oluwa ni omo e fi eso gbadua laaro yi bi aye eyan ba ti seso o ti ku ni boji baba mi lo ran mi e gba mi gbo sa e le gbo pe alaboyun ku toyun toyun nigbati won wa gbe sinu koto o wa bimo sinu boji ko le sele be tori wi pe there is no reproduction in cemetery ko si nti won pe ni BBC ni boji emi awon woni hey eyi ka wa bi ti ami boji ba nbe lare eyan ko le bisi hey si aye eyan ba run ile pa esa ko le leso ko si bi igi re ti ruwe to tori pe iboji ni ko le bisi omobirin won o dede yo lagan ami to nbe lara re ni ami boji ba mi gbosa won ki sabi amo ni boji no ko se se be

enikeni ti o ba ri koronu ose wo bi mo ni adua lati gba fun loto iyen ko wo bi in to jaju ni pe a fe fi ose ye bere awon kankan gaga bi oluwa ti ran mi aro yi ki se ojo to gbodo joko le thursday akoko ninu osu kejelele ipade olohun olohun kankan akoko ninu osu kejelele o tu wa je ipade elekeji ninu ipade oro mi si open level ipade elekeji lele ose to koja la bere wo bi ma wa ni iworo pelu ogunlogun awon eniyan laaro yi o de je ori ofe la gbogbo eyin ti e ba wa ni ilu ibadan e kesi a jo mo gbadua ni ni church wa ni iworo gbogbo ibi kibi to ba tin bo to ba ti de ori bridge iworo kan koju bi igba to lo si ojo ki se ni abe bridge o ni ori bridge iworo du ni o mo bo waju bi igba te yan ba fe mo fese rin lo si ojo wo bi wari ile epo poplar filling station bere legbe ile epo yen ni street church wa wonu street ye ko bere pe church olohun kankan lo lo o mama ni agbara laaro emi o mo bo ti le se ago mefa laaro lati bere o di ago mesan ka to ku be mo be yi e tete de laaro e ki esi sa oluwa lo ran mi eyin kan wa bi o ti gba awe o ti gbadua nkan mo oluwa ni omo emi boji o fe le jade the service will be full of deliverance itusile ma ko nitori pe a fe li emi boji jade o ti baba mi ran mi niyan ebe mo bi o sori ma gba oniyanju pe iwo na wonu ipade yen ko wa wo ti adani waye ma se koju be lo eyin kan wa bi e wo bi e le ma bere lori number ti mo fe pe pe e kan juwe bi ma ti debi ipade fun mi ni ibadan laaro mo fe ko se be to ba ni ore ofe gbogbo eyin omo lo e wa wo ti adani waye le se e wa wo ti baba mi le se e wa wo ti alagbara le se ninu adua laaro so gbogbo eyin ti e darapo ago mefa ni aro kutukutu laaro ni ipade yo ti bere o di ago mesan ka to ku be e tete de laaro ke wa wo agbara olohun now eyin kan ni ma be e mu number yi ma bere fun ijuwe bo ti dibe ni alale ni ago mokanla mo gbadua pelu ogunlogun awon eniyan lori whatsapp lojojumo iwo to ba ni ore ofe iwo na o le darapo number ti mo fe pe ni wa send message si pe e add mi si ori whatsapp wa de fi osi wa wo ti baba mi le se tori poku fun agbara ni o oluwa lo ran mi o de ran mi ni ise to ni agbara ki esi wa mo pe adua o ngba koju be lo number yi ni gbogbo wa ma pe gbogbo eyin ti e fe darapo iyen laaro 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 thank you god bless you

group lori WhatsApp yi ma sare kiri mo inu yara e office e tabi lenu ise re bi wa ti ma gbadua pelu ogun lo gba awon omo Olorun lori WhatsApp group Olorun kokon te ba fe darapo mo wa send message sori WhatsApp number yi 09025 20

gbẹ yọ mọ lọn nibi to dọbalẹ bi te kunle si e se kigbe akiri sore mo dupe lori oro mi iwo lo jege aye mi ogba aye mi o ti wo dan loju ota won fe gbo pala kori omo ti lo se ka ni bo se yi ko tun ni omo yi ka o si seyin o ti ka ninu we Psalm 41 verse 5 o ni awon ota mi so ibi si mi pe ijo wo ni yo sa ku ti o ko re yo si run e fori didi sa e fi didi oba ti o je kigi ogba re o wo dan gbogbo eyin omo olohun ka kakiri e tun fori didi kan

mo gbe eyan omo Olorun fo oke ko ni la kiri sore o se o o se o o se o bi awada bi ere lo wonu osu keje mommy awe wa di number 2 loni awon eyan to ti se bi an se mo se won ni afa awon eyan 20 ni 50,000 awon ti an mo rin ti won le ko ti an le gbe enikan ni bo ni ti ri awon ti an le mai me e lo sori temi tayo dekunle lori YouTube tabi lori TikTok temi tayo dekunle tabi odekunle Epaphras awon 20 won mo won ko ni pade 770 nbo yi tabi ni ojo keji ni on the 8 tabi on the 9 lojo birthday se mo pe convention so mo birthday yawo mi enikan ni woli won bo gba won eyan ti mu ankara lo bi ile bi eni kini ah nkan ti ku ni bi ofisi sa gbogbo eyan mo comfort life e ku mu rale lotun losi ipade ajodun to tun ni outing ninu mi le ti be speaker to yin tin be nwaju mi mommy eyin wo le gbagbo pa kiri sore nlo sanu e o si tun gbagbo pe latosun yi lo half to ku yi yo sanu e ju bo se ro so e le ba wa hallelujah meje a wa fi ogo meji kun to ra wewe o di meji loni enikan ni woli kin lai break ben ti e ri momo mo nbo somebody stand up and shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meji ogo ogo fun mesaya ni anabi e ba gbagbe omobirin kan lo side ara testimony ojo sunday testimony jarun niyan gbogbo eyin sona church e jide nle e nlo si sona church gbogbo bi te ti mo se pade sunday ibe le ti lo pe sibasiba ni ago mejo ngba ti o ba fi di ago mewa abo ma lo sori facebook ni isin odekunle Epaphras oh atun lo se bebe aside osu yi ni overtaken by favor yi ya won le nipa oju rere iyen ni koko ma bere si soro mo ti si di e ita fi mu fun convention odun ni yen bibeli ni eni to ba ri aya rere fe o gba oju rere olohun baba to ti mari so fe oju rere wa yawo kan to ba da e wa je nso bayi gbogbo bi te ba tin ni anfani ati bomi to ba tun di 12 loni gbogbo wo tun pade a tun pe siba siba enikan ni woli kin la fe fi break kini gbengbe ti awon awusa mo fi ti mo ta yen enikan ni watermelon watermelon la fi break kini gbengbe tawon awusa mo ta watermelon la fi break pelu eyin meji meji pelu kanduwa eta loku lana e mu pade mi ni Facebook TikTok YouTube odekunle Epaphras ni igbaradi fun convention to wole bi awada bi ere e mo je mo nbo akiri sore mo nbo laarin seju kan e je n to gborin soke kin to pe sister

0: tó gbé ẹyin ọmọ ọlọrun ma pe sista iwọle bayi bo ki n to pe wọle ki gan ni tọlọ ni yọ mọ bọ lọ ni second half yi ki ni o mọ tele yin lọ ni osu keje oluwa ni wa bere si ya won le by favor nipa oju rere ọlọrun Psalm 102 very popular place ozi bi nse soro oju rere ti ni kese bibeli ni verse 13 oni iwo dide ọlọrun ni won so yen o iwo dide iwo si sanu fun sioni e wa foko yin si oluwa dide sanu fun epafras o wa so nkankan idi ti o fi sanu mi oni nitori igba ati si oju rere si nitoto akoko na de ja lo waju ko ja lo seyin akoko mi de lati gba oju rere gbogbo eyan omo olohun ninu convention leyi oluwa ni akoko e de lati gba oju rere se ri kandu to nbe lowo yin e aran yo an yo lo titi ta fi lo tan in to ba yo ku in your da sinu cream re ni enikan le da sinu cream be ni oh my god o si bo se mama ba wa gba won adua ta n gba yi ti emi awon woli oni se o ni oju ere bibeli ni asiko lati si oju ere igba yen akoko na ti de favor kini won pe be gan favor e so pe favor so pe favor this is an unmerited grace ori ofe to le salaye ni and kindness ati ki won seyan laanu that is receiving something positive that you don't deserve ke yan gba nkan rere ti o ye fun mi mo boyo le fi agbara se ami ore to le salaye ibukun to le salaye anu to le salaye mo ni ki won pe kan lati osu keje oya gba in the name of Jesus Christ enikan ni se yen wa wa nu bible Psalm 84 verse 11 egbon ti bible so oni nitori oluwa olorun li orun ati asa oluwa yo fun ni ori ofe ati ogo mi mo bo yo le se ami ko gbe to ami yen mi la ro kutukutu gba ori ofe lo feli ati ogo o wa so ko si orere ti yo fa seyin lowo awon tirin dede ko so orere ti yo fa seyin lowo awon eni tirin dede gbogbo eyin te gbo mi la ro yi mo wonu jigbojigbo ase ledumare lo ki won ma fi nkan re wa okan ki won ma fi wa o in the mighty name of Jesus kini won pe ni favor in ti won pe ni favor ni divine blessing ibuku orun that is you will begin to experiencing God's goodness and approval eni kan ni ki ale so le bo yen o bere si ri itewogba olohun ki wa se ni yen nikan ati gbogbo re re that is what favor is all about gbogbo to ba yi aye re ka gbogbo wa ma lo ni welemu ninu we Psalm 2 egbon ti bibeli so ni verse 8 and 9 mi fe wa su la ro yi bo okan se mi bi ki n soro ni poju ere mo pase gbogbo bi to ba gbori de laye ki won ma foju ere wo egbon ti bibeli so nbi o ni bere lowo mi emi o si fi orilede fun oni ni emi o fi awon orilede fun oni ni ngbo olon ba gbodidi ilu leyan lo to lu won ma fun yan ni ni ati iha opin ile li oro ile re ma fi ile fun olohun so da bule sowo this is the voice of God opa iri ni iwo fi fo won iwo si run won womu bi ohun elo amo nigba ti olohun ba mo tun fe sanu eniyan ko tun wa ni je kipa aye o ka to fi aye le ipa ota oni kawo atawon mo re eyin omo olohun e wo ti sister ina so bo la wa na anamo enikan to wa ni ki njo ki tun oro egbe engineer e je amoro e ki to ki baba mi baba re Femi Emmanuel baba olojo bi o e gbe ran le dide baba mi baba re Femi Emmanuel mo nbo
1: oruko mi ni Nathaniel Ademide emi ni mo jerin ni 2 months ago pe olorun se moto fun mi ni last year September October igba ta sese je EBB main auditorium so baba mi wa soro won so pe awon fe ra transformer won sa so iye to kusa so ninu o business mi mo sa se iwon ti agbara mi le se won a fi owo yen so
2: mbo mbo sese gbo nkan sister iloja denjo ni ku ra moto eyin te ba ranti to ba ranti o wa njo nu leyin gba ti an si so be tan won wa gbo ti mo nso pe ah a si fe ra transformer church fe ra transformer nilo transformer bi mo ni anilo gbalẹ awon ko dide na ni so awon na wa jade won mu owo latapo won won ni e ba hard owo yi ninu owo oja re ni o ibi won bade niyan oya ride on
1: isa so nkan ti mo wa fi ori owo yen so ni pe ko to di birthday mi odun yi ipe ki olorun jo ninu anu e ko fun mi ni one of the biggest perfume store in Ibadan.
2: Nice. So bo elo ni owo yin e mo binu pe mo fe bere owo te san lojo yen elo le ko fun mi
1: 1 million naira ni sir.
2: O ti sun o si se n to pe owo mi o ni ta lo fe follow ni 500 ta lo fe follow ni 1 million o kan ro lati nu e ni pe ah ah church mi ni bi mo le fe le siregun ki lo wa ri ki resort e won la won fe big shop.
1: So mo ni pe mo fe big store big one of the biggest perfume store in Ibadan. So iba to di April owo moto yo so
2: iba owo ki lo yo
1: owo moto.
2: Nice.
1: So gbogbo to ti mi pe igba ti mo ti ra moto pe ibo ni mo tun ti fe ri owo lati gba store mo si ni je ni service mi but mo sa dupe lodo Olorun pe Olorun saanu fun mi lai ni tenikan ninu bi Olorun se gbe lowo bo se se fun mi Olorun se fun mi
2: lai ni kini lo
1: lai ni ran lowo eni kankan ninu
2: ran
1: lowo Olorun bi Olorun se se be ni sa be ni sa Olorun se fun mi ju bi mo ti bere lo mo dupe lowo Olorun ipe lara owo business mi ti mo yo tash die ni bibe ti mo fi fun Olorun Olorun ra moto fun mi Olorun tun fun mi ni one of the biggest perfume store in Ibadan mo da gogo ope pada fun Olorun lara yin
2: e je nwo shop won let me see eh yes ah ah
3: eh se kekere
2: o ti ri nkan ẹwọ tí 1 million lè dà káà jáde láì ní ọwọ́ ọpin kankan owó tí wọn máa bó sí àfìgbà wọn bá kú ọmọlẹ̀ àfìgbà wọn bá tó bọ́ ọsùn tó fẹ́ dákú. We are raising billionaire not millionaire again in Comfort Life Mission International. Ìwọ ni ọbára rẹ sọ̀rọ̀ kó kó lẹ́gbẹ́ ká máa rin ṣe kinní kan èmi mo ní ẹ fi nǹkan mọ mo sì ń wo ayé sísà láti kéńkèlé tí ṣọ́ọ̀bù jò ní ohun tó kọ́ ìmọ̀ ayé rẹ̀ sì ń dá sí lójú mi yìí sì ń dàgbà sí ìyípadà ńlá sì ń dé bá ayé rẹ̀ aláwọn obìnrin tó ju ọkùnrin lọ ẹ̀yin ọmọ kékèké young sister let this one challenge you you can start small everything come big today the ẹwo ṣọ́ọ̀bù sister kì í ṣe bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ni systematically bá ṣe ń wò díẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ díẹ̀ and look at the shop now and this is not èyí dá this is an excellent sister imo na wo si o ni wale ipe mi o mo gbi oga lo ni mo n do da won opin ti won fe fa ko your brother kan mo ti ri nisin to nsin adie isekusi oje ki brother mi o ni apojo so si eleyi ikan ninu awon church ti jesu nbo wa bani eyin brother tamara a fẹ́ mọ gbọ́ testimony ti yín náà lóní kọ́ ń bẹ́ ijó ní tí mo ní ẹ̀yìn ẹ̀yẹ wá mọ̀ sọ̀tán bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ small only few men àwọn ọkùnrin díẹ̀ àwọn ọkùnrin díẹ̀ ẹ má jẹ́ kí ti wọ́ dà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ wà nú chọ́ọ̀chì àwọn ọkùnrin sùn kalẹ̀ ní ìsinmi àánú se mí àwọn pásítọ̀ tí wọ́n láwọn obìnrin rí nǹkan se níbi tí nǹkan ń lọ yìí máa na kàpá rárá dà há láì lájú ṣe ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ
0: Psalm 50 verse 5 oni ko awon ayan fe mi joje won o fi ebo ba mi damage mu. Account number church ni 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank biyin o ba wa wole elu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International niyan o gbe jade olufe oni lojo Thursday gbogbo eyin te wa so na church e mura o ago mejo le pade emi o lo sori Facebook ni isin ni ago mefa bo nta n ba bo lana latun mo yewu pelu candle wa to ba tun di 12 ma tun appear lagbara olohun eni kan ni woli kin na fe fi break loni aso pe kini gbengbe ti awon awusa mo ta yen watermelon pelu eyin meji meji o nta fe fi break loni yen o si di 12 beyan ba gba awe ti o ba gbadua ki sise ife bi pare ni lasan ni ko to di pe ma ki baba mi baba re Femi Emmanuel e je nfele iwole
4: oruko mi ni Oyesile Bose
5: adara fun yin
4: mo pade pe yi ni 2024
5: 2024 le pade
4: luka omo yo nla lo mu de church
5: oruko omo yo ni
4: ila
5: ila ni ya ti enta se nbe mi bayi e ba npe luka o
4: onidaju olohun na
5: onidaju olohun na e ba npe ti e na e ba npe so wa nbi bayi sister rukayat omo yo ni la e ma bo
4: onidaju o de ni emi na mo ti bi omo meji tele
5: okay
4: omo yen ti wa pe 8 years
5: e te bi last yen ti pe 8
4: be
5: okay
4: a de tu jo n se meeting a de jo n wo mo o sha invite mi pe olohun odidi a sha mo n wa bo se wa di 2024 ninu osu kefa e pe program awon ni bisi ajo wa na eni ka lo osun pelu omi mesan eni ka omi agolis yen mesan
5: emi mo so be
4: mo sha ra omi yen eyo kan mo ra eni ka mo ro omi si lara
5: mo ni era si ko mo ba di gbese ko mo ba se pe abi an fe dogbon to mi ni ere yo kan e mo ro mejo mi mo emi o ni se n tolohun oba ran mi mo gbadun yin
4: ti ma ti mu mi yen omi first time ta oko ra omi bi bayi ni mo mu
5: otan
4: di ijo elekeji mo ti wa ro mi yen bi mo se mu mi yen mo ti lo gbe si oyo ta mi bo se wa di je ka to ko nko ga mama ni en to ba ni 1000 ipe ko fi sile ko ma deja ko wa so pe bi omo temi wa bi mo a se so yen mo san 1000 naira ba se san kaluku bo sita bo ko to di gba yen ti ba nsunkun ipe wo lo sanu mi iwo dadu mo se pade photo yen ati mama ati baba Femi nu ame mo pade re ni Facebook ni ojo arugbode mo sa mo ti ma ti ma gbe photo yen si ma n to ba je pe omo si wa lara mama omo wa la odekunle omo wa la baba baba mi to je baba Femi nu ale ko yodo omo temi na fun mi
0: wa mo ba nbe lara baba baba mi baba Femi Emmanuel omo kara won baba o egbera nle dide gbogbo eyin omo olohun kakakiri agbalaye ninu ile mo fe ko mo ba mi so tele ko mo ba mi gbadua fun baba mi baba re baba Femi Emmanuel awon omo July bi yawo mi se je July olukiki eyan ni won ah baba Femi Emmanuel baba mi niye gbogbo bi te ba wa be ba n gbo mi anu alai lodi won igbedide alai lodi won igbega alai lodi won mo so pelu ase ko kan yin sa egbo e o to e o dabi aku oka baba 120 is your year sir you will never have less we celebrate you with all passion gbogbo awon mo comfort life awon mo yin won sayeye yin gbogbo ijo living spring an sayeye yin gbogbo eyin omo olohun nilu ibadan nilu eko ni gbogbo bi e ba tin gbo mi the presiding pastor worldwide of living spring chapel international baba mi baba re Femi Emmanuel awon won mark birthday won loni gbogbo eni to ba wa yi won ke mo ba nki won o se se ki babo wa leko laaro yi church won to wa ni keja gbogbo eyin te ba sumo ikeja e lo be living spring chapel to nbe ni keja ase nbe lara won ki se bi nkan mi olufe to ba le ra pala wo be won ni service two service won se laaro ni keja imi yo bere bi ago meje bi tawon so natural ti wa kakakiri na se wa ah bo mo se fe ki baba long life and prosperity eleyo ni je ase mo yin loruko jesu kin to gbadua fun gbogbo awon omo olodun ti an bi e ba n ki baba mi

0: o kira fun baba Femi Emmanuel gbogbo eyin omo Olorun gbogbo eyin omo Olorun e ma ba upload picture won ka ka kiri lori status yi e ma ba ki won lori Facebook lori YouTube e kan upload won e ma ki won mama yi oro to so debe ni ase nbe o lo se gbadura ti won oni ni testimony oya e je ma gbo
1: omo si nbe lara wa amu mara mi o ina piti baba Femi Emmanuel na gbo
2: ti masa ti ronu nkan ti mo ma se yen masa n fotu e ma da kile kule ma no ya ase ti mela baba Femi nu ani o ya do omo Femi bosa oko mi ko do omo fun mi ase ti bele yan meta ko pa ko ko de yo kan ko di omo Femi atoko
1: olorun meta lokan
2: bo se wa di 2024 yen ni 31st baba mi ni ka be to ba wuwa mo ni olorun omo ni emi bere lo to mo ta banga ni 31st yen owo banga mo ti ni ma san pe re ti mo ri nbe o mo ti
1: e mo ta banga
2: ti ma bi mo de se ta mo ti ni a 5000 to ti ba oni 80000 80000 na ma ri lori re mo sa ni ma san ere ori owo yen mo sa baba mi sa pe 10000 naira mo sa ni ma buster pe mo ti e fe fi kick ni yi pe boyo lo yondo omo fun mi 2025 mo sa se kire mo sa bole bo se di January osu keji mo sa lo ya scan won sa ni mo ti loyun ibi o scan na mo ti oju ese na mo sa ti ra baba pe mo loyun ah awon yan ni kilo de se mo
1: say you say family planning ri
2: mo se ri mo se
1: odun melo
2: bi mo se bi omo ti mo bi yen mo se family plan lapa
1: okay eh ti wa yo ni
2: mo ti yo ti pe ko lodun kan gan la
1: e fi yo
2: be ni mo sa yo gba ti mo sa yo mo sa
1: esu wa se original family planning fun yin
2: mo sa se yo mo sa ni a mo loyun se bi joni ti mo wa ask any block ni kan lo se mi mo ni olodun te se agbodo mo sa ko oya en ta jo wa so mo ni a se jo wa bi ba mo ni a mo islam e mo ni mo ti loyun kini kan sa ni a olodun baba mi ti se nu ati gba e mo sa wa bo ejo baba mi wu pa on lo mu mi de bi won de ti bi mo
1: awon ebi mo ri nti won eyin wa bi
2: ben
1: kino ko mo yin o mo fine
2: but
1: eh
2: mabubat
1: mabu
2: bad
1: emi no wa fun loko tori jesu lo fun yin lo mi yi
2: mantu
1: e fo re yin ibeji e wo mo won bo se fine bo se ri un Deborah lo ko
0: nice mo yi oko mo yen emi na fun Deborah bi n se bo so mo e loko niyan gbogbo omo ti won in le kayo omo ta ti bi gbogbo eyan omo Olorun inu Jesu la yo pin si nji o lo gba Jesu ina e je mo lori Facebook gbogbo eyin so na church o ye oya oya mama gba awe loni o daddy e gba awe o ago meji la break o baba si ti break o le je nje to ba wu o but watermelon ateyin la koko fi break gbogbo eyan omo Olorun to ni da mewa to ni ore majemu e oye mu jade elo account number yi 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank biyin o ba wa wole elo eleyi 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade iwo na bere ni oni lo pe ojo keji bo ba ri se lana se ti e na loni akobu okele ni ki ra won obe o si tun ku ojo marun ti ma fi so e je nse bayi eyin omo Olorun ti won bi te mark birthday yin loni da atawon ti mark wedding anniversary won e ja side we Jeremiah loni o Jeremiah chapter 1 titi wo chapter 6 Jeremiah chapter 1 titi wo chapter 6 oya eyin omo Olorun ti won bi loni e je gbadua so ri ninu odun yi iran lowo ko de ba yin lojiji lagbara Olorun oye ma mu number 1 ninu gbogbo te ba nse happy birthday long life and prosperity mo gbadua fun yin ni o adua yen yo si mo yin be la won to mark wedding anniversary won na loni anu ko bu ayin kan in the name of Jesus Christ God will bless you gomina wa e saseyori lodun yi gbogbo student ni o sorire lodun yi atawon uniform man alaafia ni fun yin studio e sorire in Jesus name any kind of verse your testimony mi oye lo number 080 88 71 65 66 080 88 71 65, 66. Send the message. You are blessed. It is well with you.

ṣe ti gbọ ko ki ṣeroyin mo abeyin o gbọ ni pe ajo mo leyin Christi Christian Association of Nigeria CAN won ni kawo ijo Olorun se gaya fun to ni se pelu isowuru o da o o da be o o da be o se wa bi ton ti wa gbe soorun kale ton ni ke wa ton ni soorun sa ni dandan dandan emi o ni e lo o in de ni e mo lo won to ba ti wuyi ni e se mo sa mo pe count ya kede pe isowuru for now ka se wele

méje abirin kekere la pe e je ka so pe niyan kan fe rin adugbo yin yen ilu te n gbe yen keyan kan fe rin ilu yen ye ka lojo kan le kan soso ko wa rin fun gba meje nigba to pe igba keje bibeli wi pe awon alufu a fun pe awon eyan ke hallelujah loju ese odigeri ko wo bere benu le iyanu to wa nbere o obirin kan be lenu bodi obirin yen ile re nbe lara odigeri ko won pe ni rahabu pansaga o ti ran awon omo israeli lowo ri sugbon nigba ti odigeri ko wo ile ti enikan ni ko wo tori pe o je alaanu

sori aja o si ran won lowo rahabu pansaga loruko re mami mo gbadua loni gbogbo eni to nsami adua nibi kibi to ti nsami mo so tele o osu keje yi loruko jesu owo to bi jeriko wo gbogbo ogun aye re o ya ko subulu le bayi gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igururu kan e pade mi lori facebook mo ma wa lori facebook ni agbogbo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agbogbo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori tiktok e ma pade mi lori tiktok lori youtube ati lori instagram ne baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti nwa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele orun mi leyin yo dara fun yin on keji to ma sele sigin ninu osu keje e ma gbo sa osu yi ni osu ta ma mu aisan yin ati egan yin kuro

ya gun ibi giga na lo laaro yi bayi ibi oke to ma gun to ma fi daju awon eniyan lo loruko jesu o ya gun oke yen lo bayi owo agbara ti ma fa ni goke o ya ko fa aye re goke. Oh my God! Ele ekeri o je osu ti asotele wo ni ose mayin lara gbogbo asotele ire to tin gbo lati ojo pipe mo gbadura loni asotele yen ma se mo lara oro ti wo ni ti so fun ojo pipe Elisha so wi pe o ni lo sibe to ba ti le wo inu omi yen nigba mege asotele yen o se o de se mo lara mo gbadura asotele ojo pipe o ya ko se mayin lara oro asele karun o je osu osu keje yi je osu ti oju ayo ma ro ninu ile yin. Why? First King chapter 18 verse 44 bibeli wi pe Elijah woli o pe omi.

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Ma dupe lowo Olorun. Dupe lowo emi awon woli. Wo le tin pa mo kin sun be ni kin to gbe. En tin pe se mo kin sun be ni kin to gbe lo dupa mo wa ti emi. E ki Oluwa o. Ode adugbo wa n to gbe won sun dada o. Emi kan to wa laye o. Yo fe gbe lele jo sun lo fofon fon. Sugbon ma ba wa lo. Ode si ta ni kan lo den so. Ode ko lo so emi wa ti emi. En to pa mo ni kan lo so emi wa lagba lori emi wa. E je ka dupe ka ki po se. Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Emi an woli e se egba ope wa ati leyin wa egba ope wa ni ti e se dariji wa e ya wa si mi mo lowo re ba wa so e ko si wa gbogbo eyin te jade le ni erin jade le ku lowo en so lagba re je alaburuku to layen oluwa yida iran bi oluwa yida ki yo duro ninu sa semi semi oni ki yo duro be ni ki yo se loruko baba agbegele loruko mo agbegele loruko e begbegele abodaju iyanu sele nigeria gba atun to gba la
1: Amen.
0: Gba tun yan gba tun se yanu sele Jesu Oluwa wa
1: Amen.

0: lati Olorun so gona babo lati Olorun so gona ni pe a ton pray for me mo dupe lowo yen se praise the lord
1: hallelujah
0: say I will second Timothy chapter 3 verse 1 to 9 lo ka be a ton pada si be mo an so ni pe wi gben aye to pa aye ba ti de olulu ma ba sele awon okunrin fokunrin sin obirin fobirin ere ki le fe gba nu pala pala un to luwa fi pa sodo ma ti gumura run niyan ko si nkan mi ti won se soluwa to bi oluwa ninu okunrin atokunrin fe ra won obirin atobirin fe ra won na africa na nisin won ti se lawon ilu bi kan sugbon ni nigeria awon fa yin re sile loruko yi ko re ni sele loruko jesus an te ba se won ya yon se ni ibinu olodun derun lori won praise the lord
1: hallelujah
0: ki lo so ninu we rome chapter 1 verse 30 to 32
1: a soro eni leyin
0: eh awon nkan ton sele niyan lope aye ba ti de gbogbo nkan ninu church gan won de te mo pastor won lo ri pastor o se ri afan san ro mo ijo ru ori e lo be wa to fi ru lo mo ton be to fi ru en to ru lo mo to farase o se n to ba ya lo so church niyan elomi to ba lo church ko ti eni ran mo ote abu abu si pastor to gbo wole lori ohun wa isubu re o fa gba position re nigba to n fori ja gbori oke ori awe kiri ko ri e wo olohun ni fun e se awon asoro eni leyin lai orisirisi soro eni leyin lo wa muleki brother yen se mura muleki sister yen se mura omobirin yen omo dada ni omo lu ayin o kin se kan to buru ohun yen olorun lo gonu aye re ni bet kini kilo wo kilo kosi ori nkan oparun wo gan kini kan kini kan ko sa mo bomo ni keji je ko mo ba subo ni keji olorun o fe o de lo church o de joye ni church sibe sibe iwo atijo tijo yen o si nba egbe ati sile dogun fun e ehn
1: akorira olorun
0: akorira awon kan abi na lo sele ka kira gba yin tan fin se to wo won won korira jesu akorira olorun ki lori to fin korira olorun o le gbejo olorun kini problem aye e olorun lo so po olorun so po mo bi me nikan bi jo so olorun lo pe ka lo so fe po o kan sa se se katakiti kini problem aye aha alafoju di ako se nti o le foju di kan igberaga po se o ma lafoju di aga to ba change die lowo ah gbogbo adugbo la mo wi pe nkan kan sele olowo aye ti de o je lo so re ko joko je ko mo ri binu olorun olowo agberaga lokerere o juba awon onirele ase nikan to tun le juba olorun wa awon agberaga lokerere se nton wo lokere lo wa ma gbadura re mo fo ara re se ra re mo di oto olorun to ri igberaga o didi emi e mo kan ni emi igberaga o mo be emi igberaga lo galatia 5:19 ko ka de sale o ma ri kan to so ni be o didi emi e mo kan le mi igberaga ko won baba ye je loko ba fara o nta lo olorun ohun o ti fe mo olorun olorun o le fe lo kesi but olorun binu tan ipa fara ta won mo gun ri o ka mo so ra fun igberaga ara emi ewu igbeyan aye na ni igberaga aha
1: agberaga
0: agberaga na lati so le kan yen aha
1: ahale
0: ahale ahale o na lagbara aye yo mo hale yo mo fe fo bi oka olorun o fe jawo nbe aha
1: ala roshe ohun bubu
0: ala roshe ohun bubu akan de plan kan if o ko ri facebook won de de gbe ro mi kale bayi ero ko to nte ba to e ba ti won na ba lo ba won gbe kaakiri o ti dara won o oro ti o sele rara won ti o e wole to sele ni incident so pe kene kan le pa ko yo kan de run kan buruku lati se o le de ko wa ala kan kale awon yo be sin sak won ti de ohun bere sisa girigirigirigi elomi ti subo ti kan lapa elomi ti gba be ku o ti ni shock o ti ni attack o ti ku alarose on buburu a de lo pomo ni keji te ta won ma yes to shan yen won de para won mo ti baba fu ti won fo wa labaru ran ni lewe won de pa nipa ku gba pe o na ti lowo ni egbe court o ti lo se nkan ti o da e je ja won be ara emi o pe aye na ni gbata wa wa ni suku amo to nje mi okunkun university si nbe nigba ti wa na poly nbe secondary nbe gbogbo nbe won to sele aye sisin o ti da aha
1: asa igboro si obi
0: awon on to so le kon to so le kege na e so ra yin omo won yi e beru olorun e pa ofin obi mo awon to ba fe pe laye to ba fe lemi gigun to fe sorire yo gboran obi re o ba mo le fi digu ko ho ninu ko dule fo fi ya ko si nkan to je ale leyin olorun se obi re ton ni ko si bo se gbumo we to ko di professor ki ya re ja roko ko ja labaru iya elomi o le fi ya re yan gan ko le baba re yan gan oju abu awon obi re yo mo tini aba irube odo olorun o fe se atunse ola le peju aha
1: alai niye ninu
0: ko niye ko niye ko le na kaye iye re ibi to si sesi oto ni aha
1: odale
0: odale ye ha odale baleku ba yo fi kan sibi kan bayi oni lo pale ba be je lo ko ba nigeria bayi odale po non ko ba ni ti nigeria de de ole ni yi ko si nkan to ba nigeria je to sun adebi ta bala wa loni iwo odale ni tori ijeku je tori ifi owo won de ta wa fa won ti e kon ta wa fun akolon ko gba wa
1: aha alai nife
0: to ba nife se oni wa subo mo ni keji are mi okin aye ni elomi gba sobu ti e o fe gba wole ko gba sobu re mo ti e ki lo de o tun sele ta lati toko ti yawo laarin awon omo ya sera won laarin tegbon taburu ati laarin awon ore gan ninu njo jogan omo njo mi o fe pastor pastor mi gan tun wa subo omo njo iru aye wa la ngbe yi kilode
1: agidi
0: alagida gidi tinu mi ni ma se ko si nkan to fe se ju tinu re lo ko sa mo se o nikan logbon mo so tan kan jo ni church wa won le nikan won

0: de kan won wa ba won le meta ni wa bi ota ni won ba ni awon fe jeun ah oba ni ko e wole oni pe awon meta lo ma wole papo won ba ni okay e so foko yin to ba toko ru ba sin awon ni wole wa so foko ko ni e wole na ba ni pe enikan gangan lo ni di onje na ba ni ki lo ruke kan ni ola lo ikan ni oro ikan ni ife ya wa lo boko re pe tani ka pe wole ko ni je ka pe oro wole ah ya fe wa lo mo ni mami e ma so pe oro wole o e pe ife wole ninu ile ya nife anilo ife boya baba ti ya boya won se be nife ara won elomi ba fe kura won mele kan na nife mo ngun won e je ko se tan won to ti bere hun hun hun niyan omo kekere na lo polo ti e eyin obi e mo le san omo yin na won o kin se sugar mo ala tarodo e mo listen si won omo de gbagba gbona fi dale ife praise the lord
1: hallelujah
0: no ba lo pe ife wole na yoku ba se rara ife nikan la nilo won ni pe bi ti fe ba wa la won da won yoku wa ola toro de wonu le won e pe ife wonu e bi yin aha
1: alai laanu
0: o godo mo sanu o kan je pa mo mi mo so di nkan mi mo yan lowo ni oro po nbe tori to ti wa gan ri ko se mo ko mo mo so mo so di nkan mo yan lowo aha
1: awon eni to mo ilana olorun pe
0: e won mo ilana olorun sugbon wo le se kini won o le se fe re sare ja ka lo si second corinthians ka le ba pare e leni corinthians keji ori karun ese ketadilogun won mo ife olorun pe to ba ti gbogbo nkan ti o ba ye kin wo se ti won ba tin se irorun apade ni won be ti ati se je problem fun won e je kun de church won da be pe awon gangan ni akobi jesu ni
1: aha nitori na bi enikeni ba wa ninu christi
0: enikeni ba ti wa ninu christi
1: o je da titun
0: so ti de da titun eyin dikiness eyin osha eya kore eya lulu eyin evangelist eyin sunday school teacher se ti de da titun jo to tin ro church o ti se ribo mi o ti je holy communion o ti je sibe wa buruku si pele kesi ni nigba to ba ti wonu christi awon iwa bi ni bi ko mo fi ogun bura mo fi adabura mo fi oye gba lo yi okan kan o kan je church gba lasan ni ta ba ti bo sinu christi ki la ti da o a ti de da ti tun ohun ati jo so koja nu aye re iwo le elomi owo oko re ni o mo jira yi o mo po ti fi kan buruku lawon omo lowo obirin mi alagbere ni ikan jo kan okunrin gbe lo sagbe so tell you sa fun oto iyen wa fun owo to plan fun ko wa fun o lo wa se pe fun yawo atawon mo mo ni jo ki lo kan yawo atawon to se pe fun iwo no se ku se olokan le yen na ni yawo le won lo so te lo na oruju olomo to yen wa tan po fe fun ni ekeni o wa fun lo ta sore lo wa so ko lo wa se pe mo ni kilo kenele to se pe fun boko awon okunrin se mo fa wahala wonu wonu de wonu ebinu to ba dogun tan wa lawon ogun kankan ni pare aha
1: ohun atijo ti koja lo
0: so ti koja ninu aye e agbere pasaga iwe ri ibinu ija igberaga wo le ole oju kokoro ifi owo kapa ni lekun jaye ko ta ja license le to ko le ba lowo awon ewu igbeyin aye ni se emi eyan wa jọ lojo mo Nigeria aha
1: kiesi won si ti tutun
0: so ti ti tun aye ara re se wa atijo yen awon ole agbere iwa kunkun emi ka emi ba nuko je isubu omo ni keji ati bebe lo so ti ku ninu aye re aha je ka sare tun lo si juda ko le ba ya ka le pare le juda chapter 4 aha
1: nitori awon eniyan kan be ti won wole
0: ti won wole awon kan wole ta mu won yo wole sinu ijo ni won o ti da Jesu mo but opolopo churches le ni won sare ti won fi won joye tori pe won fe won fi won joye nikan jo ko Olorun so fun mi pe Olorun so fun pe ko so fun mi ki n fa won kan je dikin and dikin mo ni wo ko Olorun ran si mi to ba ma so fun mi emi Olorun so fun direct awon won yo ti ja lenu oyan de pe ma fi won joye emi o le fi won joye won ti mo ti ma so de be so n to po opolopo churches ni te ba ti ba lo bible school papapa te ba ti ba won we church won lo re ara lo ni bere won ti bere church na ni are wi gbe yan aye na ni oro si n bo ni be si atunse Jesu n bo ko ni pe de mo loruko Jesu o dara fa mo ti pare yen loni bayi eyin ti eni lo ran iran lowo adura en te ni lo alaafia egbo mi si waju baba wi pe se egba ope wa
1: amen
0: ohun ta so loni nu aye wa ko se ya emi atun bi emi atun yan emi asu je ko wonu aye wa
1: amen
0: gbogbo eyin te n woju Olorun fun eso inu o ni e ma bi si ki e si ma re si ke ma gba won lori ile to ba ri be gbogbo emi ya ganu aye o ya ko jade
1: amen
0: ile kun lo mo re ya ko shi ya ko shi ya ko shi lo lo yin omo ma je ko wo nu ebe ogun aye ise o mi yi pada ko di je jesu gbe kan ni to n sesan gbo ko je ma esan ailera emi ke jesu yi onise ya nu ni onise agbara ni won pe ni omo alade alaafia alaafia christ ko wo nu e gbogbo ofa esan jade
1: amen
0: o lo n la jinde ati ye ka bo ma ye kere abaji over the kabuba

26 gbogbo adawale kaluku wa lo ma yori si rere o gbogbo agbawata la ma ranu olohun gba lilo bibo wa oni bi araye nu a o de ni baye fo wati ijo imu wa olohun oni fi si bi to nira ba kan na gbogbo awon to wa ni dubule se papata o le jenu ile tabi ko jele iwosan ni olohun oba anu lo ba iwosan amu yin laada ese ayin ba ile vidide emi ni gago mo wa lori eto laro teni o itunu dixon ijoba fun gbogbo studio manager kavada o n gani mi fida wa ti o ma jeke lafati ma gba daada ni bi kibi kaakiri agba nla aye studio omo olawo ololootu eto yale swagosi niyan o olale amza loruko temi the top striker eleto gallant gan nba ti wa n gba si nla bi omo egbalagba bi e ma feti ko gẹgẹ bi omo eko lagbodo yin be yen mo nigbagbogbo ma ba yin lara mu gẹgẹ bi omo ibadan ni oya goke ka jo goke gẹgẹ bi omo oke ogun siwaju ohun gbogbo god bless nigeria oluwa ko bu ko lede wa naija o ati gbogbo eti to n gbo ikani bo gada se ma je niyan tori ki se eyan olohun oba ni oya gbagba pa lati be yin asidego eja gbera ka bere lato lede wa nigeria nigeria league olede wa nigeria won ti jo di mimo wipe idunadura lalokan ojo kan won ti kede o idunadura ma o ma gbina ya nenu league ti sa 2026-2027 gege bi ajo to se o kari league se jo di mimo won ni lori owo ta wa yi bo ba tin di ojo kedogun ojo kedogun iyan ninu osu ta wa yi gege to bere lana yi idunadura ma lanfa ni ati gbina ya iyan ni transfer window ninu league olede wa nigeria to si ja igbe o di ojo kerinla september 14th o to ri pe idunadura o ma tenubodo gege bi an se piyamo re kale won ti wa n je ko di mimo wipe ojo keji di logbon iyan ninu osu kejo august 28 oni league o bere ni perewo laarin ojo keji di logbon si ogbojo osu kejo e mo pe weekend na niye from friday to sunday niye oni league olede nigeria npfl yo bere ni perewo bagana iwaju kick off yen won wa pe gbogbo egbe agbabolu sakese iwo to je gbese to

ti n wo gbe omo yin gba bọọlu fun gba ngba bọọlu fa wo ta na ti wa nre ti gbe kan o je nkan kan na o je nbe ba mo ba lo ngoro gba se ko ni dabi eni gbe nparo gbogbo yin patapata te je agba bọọlu abi oluko ni lowo won ni gbogbo eto ti wa bayi o to ba fe kan idin ninu iyo e ma pe iyo ati idin mo e sori ara won to ba fi a le di pe eyan re ba idin nu iyo so mo po lagbara po ba won iwo to ba fe kan dinu iyo tete se gbe si orun re bayi o iyen akoko iyen fun awon oluko ni ati awon agbabalu te je lowo iyen akoko elekeji ayewo papa sere ayewo papa sere yo ma bere ni kope kope yo ayewo papa sere o ma bere ni kope kope yi len to tumo si pe tete se papa sere re ko da wani first half of the season first half of season wani ya di December 19 ona ni wani mid season break ma waye to ba tin di December 23rd oni break ma waye to je gbe January 6th oni won tu pada bere abale lekeji league ko je bo se lo nko je mo po ogbo o ogbejo osu karun May 38 ogbejo osu karun ninu odun 2027 ona ni league olede wa Nigeria yo tenubodo gege bi an se je ko di mimo niyan o won wa nja ko di mimo wi pe gbogbo emi ni federation cup nkan kan yen schedule e le February lodun 2027 ni won lele ti ku oni ti tele owo gbe to ti wa nle ni o eto ti wa nle ni sepe len to tumo si gbe gbogbo bi calendar won se wa yi o na la won ti gbe kale yi o komo di gbe eyin ore abi ogbo ni abi kini kankankan ni won ni bo se je niyan o bi calendar se wa o na le ti gbo yen o bi gbogbo eto se lo ninu league olede wa Nigeria pelu president federation cup won ti sa ti nbo gbogbo e na ti piya mo kale ti kan odi kan lowo bi nkan se ri niyan o o ya papapa lati be yan asire go cashier we go again lola eni kan gba half a million sugbon eni na lati ma pe tan olale tori pe iwo to ba dabi eni pe ticket ri o ti to nkan nu koto ma gora re ma wora re ran *347*1004*2#. O gangan ni o gbe ode be ma go to ba ngbo mago gege la fawo da o ti o gbe ode be mo ja o si yen o *347*1004*2# lo ma gbe ode be laaro yi to ba wora re ran ni o tori pe leni awon eyan bi melo kan bi merin ab marun bi marun kan won tun gbo pe to ba da go mewa ku seju meedogun a pin owo tin sumo bi 1.3 million naira laaro yi na ni *347*1004*2# ni o si gbe ode be gbo mi daada o alaye bere ko gbo daada o ori 50k bi meji lati bere a bo sori 100k koja sori 150 a paju ede sori 200,000 naira oye wa ma gbo bo ba ti send the code yen *347*1004*2# won ma da message pada fun e bipe ticket melo lo fe ra iwo te yi oba fe e yo kan meji meta merin marun mefa lo fe ni sati mo pe 500 naira ni ticket e yo kan o wa ku si ye ile ito oba fe leyin igba to ba ti mu yi oba fe won send there si won won tun da message pada yi pe transfer lo fe se ni abi USSD code yen ni 1 or 2 yen ni ote transfer ni yen oju ese ni won send the bank details to ti ra ticket re fun o yen ba ti send the bank details yen bo ba lowo lori mobile bank app we
o le rada re ti bo ba lowo nbe mo cash lowo are gbodo awon oni pos lo sori account details yan send si yen iwo lo si le sanwo be laarin ogbon seju si ogoji seju iwo lo ni bo ba ti ra ba oju ese bo ba ti sanwo fun pos ti an bo san be message ma dan lori phone e pe o number re ti wa eligible o ti lo niyan ko wa gbo pe lago mewa ku seju meedogun loku o si korin ope iwo gan o testify laaro yi o give testimony toro ti ka o ijo to ba keyan ipo ruru okan ma ba yan gba mi okan eyan ma se kami okan onu to ba gora re ni o star 347 star 1004 star 2 ash ni gbogbo alaye nbi o ba wa ye daada pe number yi 020 1330 6194 020 1330 6194 tabi ko WhatsApp won lori number e o si le pe won WhatsApp call na

for. Bo se je niyan ni ti cash laaro yi o. O ya gbagba pa lati be. E ja roju oja ka lo pa akade. Ba ba de. Ki tun gbe yin de be Niger Sportsmen Football Academy. Ifi gbagba gan Olore sore ma waye losan ola o. Ago meta ni gbagba sere Marvelous ni o. Ari se Gola pitch to wa ninu Liberty Stadium. Under 15. Niger Sportsmen Football Academy. I want youngsters under 15 youngsters. Won jo gbe kegbere kikana losan ola. Igbaradi ni o. E bariba friendly match. Olore sore ti ofona oju kekeke. E ja roju oja ka lo pa akade. Ba ba de. Bo won tun se se loru maju. Senegal oro te da. E da awon omo ile adulawo loro. Tori pe kaluku elomi gan ti ati re esun. Ni o se diseju marun de la adorun. 85th minute elomi ti re esun. Sugbon sa dede o ji laaro yi. Jebe te gbo mo le lo e ati se kile ti se si. Hey, e ja roju oja kade.

0: alerin ni muse erin ni muse erin je nferan re po semi lore wasilad adoni o dagba o dogbo o logoju awon obi re mejeji lo lagba lowo olohun bo se ma je niyan o lawon la quarter ila bilaliazin happy birthday to you long life and prosperity oye je ase bayi e je ase bayi eyan meta ti like e ba gberaju ko awon mo moruko re o ni wa account e le ranse si mi ndi ni dm account e mba ti da ko re account e lo tesi mi dm won si si owo si eyan meta ni facebook meta na iyan ni tiktok ti like e ba gberaju meta to ba share eju iyan ni facebook meta ti like e ba gberaju iyan ni tiktok won te owo si yin laaro yi bo se ma je niyan egugu se eyan olon ni o ya gbagba pa lati be yen ah bi je gbeja to waye lali ana adelejo tun ma waye leni omo oru la seka won mo pe won o sunti lo lede senegal lana e ti an ba le eyan sunti igu fi gbagbaga ba nko yo ma bo si ru akoko to bo si o ba bo si bi ru osan bi ago meji meta nigba ti o ba idale eyan ti wa nkan kan parunu re o ti gbe ku o lara sugbon ni awole sun olorun mo je eyan ori laburu la wole sun iru e gege ni ton sele si senegal lana o senegal ese yi tan senegal mama doro awon eyan sun won sun ti koda o affect Nigerians ogbolopo Nigerians na ni won fi ehonu han pe lo to ke se Nigeria sugbon ta ti wo pe Senegal ti lu eleyi o ti a je to success omo ni pe kun ola mosunkun mosunkun mo so ba je ti Nigeria ki lo wa se bo le si se je
1: akojuma tokun
0: soro oke bere karama isa fi sibu
1: akojuma tokun
0: o si jo senegalese o
1: eh ngba ti mo check
0: teyan ba wo dada ojo awon senegalese yen
1: side odo ya o tan ma senegal die
0: oke odo mama
1: o tan ma senegal die yin to fani yen
0: bi ka so pe won gbe dakari abi daddy won gba lati dakar
1: daddy
0: won
1: bi gba teyan ba pada wa si nigeria
0: jiri lati dakar
1: o je ko kamila radie
0: o yo dun ayo dun o pada le na
1: idije fi eya agbaye lana awon lede to wa lati le adulawo lana won boju le adulawo je o lede england lo wo gboro DR Congo la teyin meji seyo kan ni
0: despite the fact o si waju
1: iman ta ma koko go fun kan
0: ah osua
1: bakan na lana o lede belgium leyin afikun seju o fi nkan se senegal lati owo eyin wa meta si meji ni loru maju eni o lede usa won ti le bosnia and herzegovina danu ama meji sodo ni
0: as predicted ni e
1: to ba tin di ago mejo asale oni o lede spain awon ati austria ni ago meji la oru portugal awon ati croatia ni switzerland awon ati algeria ago merin aro la ni bi nkan se je ni
0: ojo kolibali
1: sa
0: ojo kalidu kolibali ejora
1: ma check
0: eyan ba wo face yin
1: ma check
0: so mo gbo mu face dixie na die
1: ajora
0: o kan mi so gbo na tan ma senegal senegalese bi was ejo kolibali ohun ti e ojo o si ajo di off bayi bu ba di off
2: di off
0: this kid di success kolibali wala inu agba yo ti ma dun le pe owo ba o laaro yi o ma pe wa ti e jo kula success kolibali okay o e bariba ah e dakun eyin eyan aye nbe eyan wa o aye nbe eyan wa o nje je mo yi pe ewe lo sunko mo o lede DR kwebe o lede Senegal ewe lo sunko mo won lowo lana o ewe lo sunko mo won lowo lana o tori pe lana yen won sa awon ise kan eh mo fe gbe yin debe laaro yi won sa awon ise kan lana nigba ti fi gagbaga tin lo bi 70 minutes won ja won si wi pe awon agba ballu meji kan be ti o fi nkan se won sa se lati Dakar ise yen wole looto sugbon ta lo ja se yen bo ni se yen se ja omo ile adulawo na lo ja se yen tori pe ko wora re ran mo dira o mo dira mo ni osaye iti mo fe so yi iti mo fe so yi iwo mo rerin so gbo ko mo rerin ge akini kan mo fi soro erin ngba nba gbe ode be o ri pe aye nbe eyan wa e ja roju oja ka de ki won gbe yin de be Senegal di won su ise kan po lana sugbon ta lo ba se yen je omo ile adulawo na lo ba je lati nu ko ti o lede ti Belgium e ja roju oja ki ngbe yin de be egun kale.
2: The power of God is working as of old. That is why you are invited to 30 years apostolic calling. Hooray!
3: You overwhelm me. This love is too much.
2: Team, as of glorification, come. Let's celebrate Jesus at Team of Elisha Ministry, championed by Faith Church. Eja just celebrate your godu. Ise ranse pe woli ti o laba won woli agbaye ni. Prophet SA Arogundade bere ni Wednesday. Ajo

kaabo pada latoju oja o ikani ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo ke le malavelele ni le ibadan o ya je kan mo le toroyin ere daraya o du gbagba nkan si aba ipe won se nda po mo wa elewo wa 1100 ni bi kibi kaakiri agba nla aye o ye ja lo kan ni bani dore Facebook ti kan ni lagelu 96.7 fm je kan mo fan family ni Facebook lori TikTok at top striker 100 egbe like ko lo o ti e ti lo ju bo se lo awon eyan won like owo owo gangan enikan re o lo n wa labe ka lati Libya ni o o adesina kodi lati Libya o lo n sise lo labe moto sugbo n tun te like iwo iwo Libya lo wa fun to wa Nigeria le ma da si like nti e gento ki omo mi alalubarika osu yi osu dunun ni se gbami dada king raymond agbara sport gbogbo nu ayanu o oku orire oko ayokele tutu bogini gbe jade gbosolo olofa ga o eyin baba so nipa keyin o ni ayo okan o ni wa jeje ko ni teriba Kode tu bowo fawon asiwaju oke pataki oni King Raymond agbara sport gbogbo ilu Oyo meji agba o si nbe confirm oni apati rindirindin oku orire o oko ayokele tutun oko ayokele tutun eleyi to sese jadade bayi ti aroba olova ga o eyi hard work niyan ti en ba so fun won pe hard work pays Hard work pays. Hey, eyin o ni akikeju ati igbiyanju. Eyin asiri ibe, o na nu o. Asiri to wa nbe niyan o. Olorun to wa se leyi fun o. Oni se ni posi re o. Bakan na, omi ni omo mu ko ni mu eje. Eleyi o wa ni je asemo. Lagbara lowo Olorun o ti bere bayi. Otun mi yo ma kun. Iyen oto. So wa Olorun to se ti e yi gbogbo awon akegbe re yoku na to je agbon safefe ni royin ere idaraya a jo mo ko mo lubo ni Olorun o se ti kaluku lagbara lowo Olorun Olorun o wo binu temi se ri o si kaluku la lokan ojo kan gbogbo bi n ba se fe ko ri fun yin be ni ko ri femi na oko mo ninu en to le so be o tori gbe italari amo tin be nsalekun lodo temi bi n ba se fe ko ri fun mi ni di sai gbogbo awa ta jo n karoyin ere idaraya bi n ba se fe ko ri fun yin ko ri be femi na lagbara lowo Olorun Olorun to se ti e yo tu se ti awon yoku na to je pa won na sese ndide le yo se ti na lagbara lowo Olorun bo se ma je niyan o lo lowo lo quarter ila bilali azim tin ba so nipa pe hard work

0: gba eni o lo gba ball a ma ko yawo ati ebi dani yawo ati girlfriend awon eyan ni egbe adebe lo ta materials ni ibi to gugba wole so lede jamila oni gbe nigba ti won gba awon iyawo won ata awon girlfriend won laye ni buba igbaradi won iyen ni camp won won ni ati iyawo ati girlfriend n wole jade e wa ni omi oni teyin wogbin leni onada ki ekuru amo teyin ni fanfa koda on ti mo ti gbe ti gbe akara ogbodo akara won gbada tu epo na ni akara bi akara agba bo se tu epo olakara won to tu epo yi ko se leyin anfani ti an fun an o pa won yawo ati girlfriend lati ma wa buba won o ku die ka to o lo riri gbe family holiday ni ajo afẹ won re se won ore gba bọlu o lo da materials lo so be we ni runi there is fire on the mountain there is fire on the mountain ta lo so be we ni runi only England are in big trouble we are in trouble mo quote e we ni runi lo so be o oni despite the fact pa won rapala bori olede DR Congo oni England inu ewu to lagbara la won wa se team yi bi atun se to gbangbo ba waye si team yi se ko ngo mo paro fe ni kankan team yi e ti ijo team to fe compete eyin o le rapala rapala re gba fi eyi agbaye ibi eyin ti ma rapala ko le leyi ba ba pade team ti nbinu se fe gbo awon je sana babe ya pelu nta won gba yi space nya le yi oni leyin owo waju awon to se dada oni se ro warin ato weyin eyin on god la won wa oni on god la won wa olorun won so awon la won wa nbe on god olorun waju awon nikan lo fi adie oni ko si se lori ari ken ti nbe nbe lo gbe owo waju yen re lo gbe rogidi ga o oni kunduzi fun ari ken oni bi oba si ti e hey, kuru awon oba teyin ni fanfa akari ba tu epo ju gbogbo e lo we ni runi ni atunse to gbangbe la won ni lo o wa soro si waju ofa ko mu okun yo o lasi se nla kan be o eleyi ti oluko ni eleyi to se nje ki alasi si ohun o lasi si ohun na ni wi pe nigba ti tino ti mo livramento to ni varapa kilo de ti won o pe kai worker awon agboro yin ni a kai worker ti retire ni o e joko be ko si nta fe fi ririwe oni kai worker lo ye won o pe oni ise ti to ngangan la le pe pe kai worker laye retirement e gbe ti se gbe kan wa re ran ikege si lowo oni tori pe iru kai worker yen eyin ogbon ati imo pelu iriri to ni ibawulo fo lede England to fi adigbe nigbeyin gbeyin won gbe declare rise re gba right full back nigba toro fe dojuru oni se ba o se ma se koju olede to ni kimi eya gbodo koru team ikoju France Argentina won mo koko olede oluwa re le lowo we ni runi lo so be o oni bi oba satun se to gbangban awon je iya awon je we iya e ma gba gbe lojo Monday olede Mexico ti nbinu oni olede England o koju ni ipele eleni 16 round of 16 Zlatan Ibrahimovic na soro fa ko mu okun yo oni ti an ba ni ko won mu enikan lana to je yi pe eyin o ye ki won wa nbi o ye ki won wa nbi ti won ti ma foro wa lenu wo bayi bi pe e se to ri bayi oni decline rise lo won o mu Zlatan Ibrahimovic lo so be o olohun gangan ni ki woran ko tin da rin gbogun iko lede gesi ru oni on struggle ni oni papa julo ile gesi won kuna lati match up pelu physicality olede DR Congo oni se ri oni physicality olede DR Congo yi kani won ni ogba atinu da mo ni dan wi ko la ba mo wi o oni bile gesi ba ba olede lati South America derun ti an de wo lana nwo won je yan won su tabi won ti e ma ri je gan rara ki su ojo na mori na eleyi ti Zlatan Ibrahimovic to sonu o e bariba ojo ti lo eje nsare gbe yin debe ere gbogbo da go meji la su gbe jase bayi lori Facebook iwo to te number te te ate ranses imabo success number ti success fe pe oni ete account details yin si pelu oruko yin tori e mo fi ni awon to ruko won se daada ti o le jade lori account details won ni ki won o mu o le te like ko po ko oruko re o ma je agon abi o ma je James Bond is prince ko le lo go ndi oni jade lori account details won o ni mu ni Facebook Adewolu Adekunle Ibrahim Atanda Oye ba meji Sunday dami lare bo se wa na ni ko se jade lori account details to send you Facebook niye ni TikTok Ismail Akideji Olafimiyan Adewale Omotoso Alao gba mi lekeji ni TikTok Ismail Akideji Olafimiyan Adewale Omotoso Alao Facebook ni TikTok niye ni Facebook Adewolu Adekunle Ibrahim Atanda Oye ba meji Sunday dami lare be account details ti won
1: 091
0: be number te te atiranse details yin sire
1: 091 38 43 01 15
0: bank wo abi number o ya to number ti ba go
1: 091 38 43 01 15
0: number yen e send di account yin meve va ti mo pe yin e send di account details yin be pelu oruko yin to jade nbi ni o ma lo gbe kini wa o ora fo ora ninu odun ta wa yi o ti gbo ti an ti so o osupa ko o ora fo ora oju fun oju ora fo ora ni o eni ba fo owo si tayan laya sinane eni eni o ba fo owo si tayan laya keyan fo owo lagba loju ko lewo gbo se be ni
2: o sa buru nu e
0: pe
2: o sa buru nu e o ni o ba pe beyan ba fi ni pegi eyan o won danu
0: okay owe kan be to tun mu
2: tun mu
0: be
2: bi kokoro ba fini pegi
0: to pe se gile kan ma
2: wa
0: se awa n se fun se faaji nbe
2: o rin o tun bo ngogori mu okan won da gbo ni
0: eyan won da nu
2: kikiti eni
0: keni mi ati mi a je bi gini
2: kilo bi mi pe na
0: eyan fi ajulo han
2: nu eyan wa fi re han
0: eyin won ni deyan eni o ba fowo si ta yan laya ke eyan fowo ola gba loju
3: orisi owe o ba lo ti so nte yen le si se o si ni lati ma da re laamu
0: rara
3: bi yen ba foju afin we bo
0: ah eh
3: eh yo yen ba poluwe
0: yo waste yen
3: yo waste yen
0: e ba fi lase lase loju ogun
2: awa we to wa to ba po
3: oju agbara wo kudeti
0: ti ambi
3: yo ko gberu eni lo
0: ti oni
3: bu gaga te yen gan
0: ba duro be yen gan ba duro
3: yo wo gbogbo e lo
0: pe agbara lase lodo ku de ti wo agbara lase
3: ni ni pe oju ti odo ti e ma foju re na
2: ni ma gbe yan
3: lo
0: pe kini
3: se baba
0: ode ode kini kini o se
3: en bulagbaja iwo gan ti mo ton ba lenu e
0: so I want ke to back oro yen
3: po o po gan
0: eni o ba fowo si ta yan laya e fowo lagba loju
3: bi e ba foju afin webo yo yin ba pa yan
0: ti o we si eyan
3: en ti o ko wa ni pe ko ye ke yan tembe lu enikeni
0: ma tembe ma fo fu le na ni keke
3: ma wo pe kini kini o se
2: tani tan ba
0: tani
3: o ti sele daada se pe elomi o ti tin mamu ngba ti olorun si ba won si ita gbangba ni o ti sele en to ni to nba mu yan en to ni to nba mu ye wa po mere
0: yo yeye re
3: yo yeye ike meji ti lo tan ko wa ni gba yimo ladugo won
0: won ma ni won ma ni eyan de party eye jerin le eja ni e fun mi
3: e ti o tun jo mo ja gan o tun po elomi o ni pe elomi wa se lo bo mi ni bo se ari gba to pe in struggle kini ke ja na
0: ke ja na
3: en ti o wa gba wa wo la to kini le bayi pe
0: this
3: get out of
0: here
3: raf
0: she
3: mo je ko dress ni e
0: look at your dress
3: you
0: can't employ this kind of person here you can't employ
3: here wa lo
0: look at yourself
3: ori ni se ti kin se
0: ti o ti ira na
3: ti o ti iro na lo ori re wa gbe ku wa lawo re o wa tun ri se nbo mi bi o wa ri se tun wa je bi to tun
0: gaju
3: bi
0: ti an ti yeye re
3: bo ya wa pade in conference kan ta wa ni enikan ni o mo preside nigba wari Mr. Getter
0: to lere to lejo ni
3: boya gbo e to ti esi ture
2: owo re
3: lo to wa ṣùgbọ́n kò tún wá dá kí ẹ tún máa fi owó yàró
2: ṣùgbọ́n ẹni tí ó ti hùwà ìdá ọkàn tí ẹ̀gàn ní balẹ̀ torí kò mọ́rú ìpinnu tí ó ṣe lórí àyànmọ́ ọ̀hún jọ́nà
3: kò lè mọ́
0: ojú gbogbo ẹ lọ ni wípé má fojú tẹ́ńbẹ́lú má fojú lẹ́nà má sọ pé kí lágbájá
2: ó sì má sọ pé kí ló jẹ́ bó bá pàdé èèyàn tó bá jẹ́ gate man lónìí
0: gate man àbí messenger
2: níbi tí ọlọ́run dá a dé gate man yẹn ó lè jẹ́ pé òun ni ó padà ṣe àtúnpínrin àjò àyànmọ́ rẹ lọ́la tóró ti lè padà dín sí olèṣẹ́ ńlá kan nǹkan kan ni ó kàn ṣẹlẹ̀ lẹ́nu gate yẹn
0: àbí messenger ló wá fojú lẹ́nà
2: tó wá jẹ́ pé lọ́dọ̀ ẹ̀ lọ́lọ́run ti padà sọ pé kò jẹ́ èèyàn ṣùgbọ́n ṣe lẹ̀ rẹ ẹjọ́ sí
0: ni ó ṣe pàtó bọ́rọ̀ ilé ayé rẹ ó ṣe jẹ́
2: ọ̀rọ̀ rẹ ó padà mú ń bẹ̀
0: àbí
2: ìrìn rẹ ó tún bọ́ sọ́wọ́ iwájú
0: ọ̀jọ́ bó ṣe lóun ọjà ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́ yẹn o ọ̀rọ̀ lọ́gbọ́ yẹn bàbá ahmed ẹ̀hẹ́ ìbájẹ́ pé òrùlé ẹkọ owó wa lágẹlú a ṣe ibi tí yóò ní ìyẹn bó ṣe jẹ́ nìyẹn láàárọ̀ yìí ẹ jẹ́ kẹ́mi ọmọ lọ fún tààrọ̀ ṣùgbọ́n tó bá dago mẹ́wàá kù ṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún mọ̀ ń padà bọ̀ láti wá yí koto koto ti káṣẹ̀ *347*100*2# iná ni o àwọn èèyàn bíi márùn-ún ọgbọ̀n pẹ́ láàárọ̀ yìí 50,000, 100,000, 150,000 a pàjọ ẹ̀dẹ́ sí 200k *347*100*2 as títí ìgbà yẹn tèmítayọ̀ òye ládùn abọ̀rọ̀ àti olúwaṣínà aláyọ̀ ògbéde

0: Eka abo pada. Edoki iroyin te si waju nikoni la gelu 96.7 ok to gajoke. E magbagbe lati darapo mo lori Facebook wa. La gelu FM 96.7. Oni ke e fi sawari e be se nwo e fi iroyin sowo si we ba wa pin ko kari to lori telemu. Oya e ja bere rin ajo edoki iroyin ohun ni ekunrere. Ninu iwe iroyin Nigerian Tribune ni iroyin to nbe loju iwe karun e. Lokale si o ki o le deti gbo gugu awon obi patapata ni ipinle Oyo wipe egbe awon oluko ni orilede yi NUT eka ti ipinle Oyo oni won ti so iyanse lodi ti won ti gunle fun odidi bi ojo mokanle logun ro bayi na o eyi ti won se ngba na leyin ti awon olubi eda kan ti won lo ri ji awon oluko ati awon akeko ti an lo bi metadin ni adota 47 gbe ni ile lawon ile eko to je ti aladani kan ni yawota ati ahoro esin ele eleti gbogbo won be ni joba bile orire ni pinle Oyo gbe awon eyan oni won ji gbe ni ojo ke edogun osu karun odun ta wa ninu re yo nigbati an si pe awon ti an fura si oni awon agbebon kan ti enikan o mo bo ti e je wi pe awon eyan won yi ti an be ni ahamo ni won o ti pada di ominira sibe titi di asiko yo alaga fun egbe ti awon osise torilede Nigeria Ajibola Fatai on lo soro wi pe igbese eleyi ti awon gbe ohun na lo mo ni se pelu ase kan eleyi ti olu ile egbe awon lapapo eyi ti an fa won leyin ti an ti se agbeyewo bo ni oju ojo eto abo lo se ri ti won si wo opolopo oro isipe eleyi to tin jade latenu ijoba ipinle Oyo si awon ti an je oluko ni ipinle Oyo ati gugu awon eyan toro eto eko kan ni ipinle Oyo ti an tin paro wa sa won pe eje amo base lo nigba ti joba osimi ti o ka re lori ati da awon eyan wa yoku eleyi ti won be ni amo pada o wa pase o fun gbogbo awon ile eko ijoba to je ti alakobere ati ti girama wi pe ki gbogbo awon oluko won ni ti butoro ipinle Oyo ki won bere ise bere lati oni ode yi lo ori eyi o na lo si fi opin si iyanse lodi eleyi ti won kede ni kete ti awon ikeda ohun ti an ti ji awon oluko ati awon akeko gbe lo ni ipinle Oyo gege bi atejade ohun eleyi to jade latenu ile ise latenu ile egbe ti osise ti ti oluko ti ipinle Oyo eleyi ti won fi oro ohun sita o won ni ipinu awon lati ri pe awon so iyanse lodi na oro ohun la won se nitori ti oro to kan ti awon osise ati awon akeko ati gbogbo ara ilu patapata leyin ti ijoba to ti fi da won loju wi pe awon oni simi be la awon osi ni kare awon oni tete rara lati ri pe awon ba igbese ti o ti o pada bi kawon do la gbogbo awon eyan ti nbe ni ahamo ohun pada ati pe awon tun so okun ebo okun abo ko le dan isi ni gbogbo ayika awon ile eko ati awon agbegbe eleyi ti awon eyan gbe ni gbogbo ti butoro ipinle Oyo
1: o da be okan re to njade wa latakata ijoba apapo Nigeria arise larika arika ni baba nla kuregun iroyin lo fidi oro mule pe lara igbese ti ijoba apapo le yin gbe lati mu ki nkan to won ko ja wale nkan to gbo lori ko bere si ro bayi nile wa Nigeria won pa won nkan to gbo lori o na lo ti sokofa ise ati osi to lo oke lakata wa bayi ni Nigeria ijoba apapo lana ilo wa kede ipe edinwo ti ba owo ori eleyi ti won so lori awon nkan ti a nko wole lati le okere ara awon nkan ohun o la awon nkan ti enu nje ti dori awon oko ero iroyin pin sibe won pe se ri owo ori tutun yi o na ni o fese mule ti o bere lati osu keje odun ta wa nu re yi be in lo je pe ibere ti o n tawo tase ni o kan aya opolopo omo Nigeria o ni wipe se igbese ti ijoba gbe looto yo mu ki ara de opolopo ogunlogo omo Nigeria o wa pese ri ilana eto inawo ti 2026 ele ta le pe ni fiscal policy measure ti won fi se igbelewon re bi ti nkan de duro le yi ti won pe alakoso feto inawo le wa Nigeria Taiwo Oyedele ti obuwolu lana nibe na ina ti pe ilana owo ori lori awon nkan ti won ko wole Nigeria ti yi pada bayi lori awon nkan ti won si ti wa ja owo ori ko lori eta mo si duties oni awon nkan ti a nlo ni ilegbe to nti awon nkan ti a nje awon nkan to ro mo nti awon ile ise ti won nlo paapa julo ti won yi pe awon nkan to je pe owo ori re yo ja wale ti duty re ti won ni gbo le mo ti edinwo ti ba bayi won lo je bi o je bi metadini aadoje 127 gege bi won se safomo re ti ijoba apapo le wa Nigeria si safomo wi pe igbese ti awon gbe yi yo tubo je ki ara de omelengbe amo Nigeria
0: ninu iwe iroyin Daily Post o ni iroyin eyi tun kale si eyi to se lalaye o pe ile ise are orilede Nigeria un lo ti bo si gbangba walia lati we eni to je olori osise l'office are Femi Gbajabia Mila mo toni ninu esun kan ile ti an fe mo fogbon we mo lorun eyi to ni se pelu igbani sise kan ti an lo je ayederu ti an ni won se si ile ise ajo ijoba apapo kan ti o soruko re lori iwe ati lori ofin orilede Nigeria debi pe joba le yo ti e damo eleyi ti an wa pe won topase igbese bi an se da ile ise ayuyu ohun sile de odo Femi Gbajabia Mila ninu ekunrere alaye eleyi to se ninu atejade kan eyi ti eni to je oludamoran pataki si are orilede Nigeria lori oro eto iroyin ati ato bayo onanuga to fi lede oni ile ise are lo ti da awon esun ohun nu to si so di mimo pe ko si nkan kan o to jo mo wi pe Gbajabia Mila oni oko iwe igbani sise ta mo si appointment letter fun enikan ti won pe oruko e ni Adeniyi Adeyemi Matthew eni ti won ni ohun gangan ni afi esun kan pe o n pe ra re ni nti o je o po oni olori ile ise ajo kan to je ti ijoba ile yi eleyi to je ti ile ise are ti o si je wi pe ko loruko ni waju ile ise are bi ti wu ko mo won ni gbogbo ibi ni ti wa Kevin re pe nlo ti pe e pele sa o re o ti o n je olori ile ise are eleyi ti o je ti igbimo kan ti are gbe kale eyi ti o n soju re to si je pe inri si oro le okere pe ki gbogbo awon eyan ti o je asoju kaakiri orilede agbaye ti o nbe lorilede Nigeria ki won ma se ipade l'office ohun o koda alaye eleyi ti bayo nanuga se ohun o na lo waye o leyin ti awon araalu ti nfenu kun oro ohun lori ibo se je wipe won ni won ke fin re wipe Adeyemi Matthew Adeniyi yi hey o ti nse awon nkankan won ni koda awon eyan ti Kevin re pe ile ise kan lo po ohun dari ile ise yi si ro mo ti ile okere ohun na ni sin pera re bo n je adari re oni ngba awon mo se iwadi e won pada ri o wipe okunrin Adeyemi yi ohun gangan ni afi esun kan pe ohun lo da ile ise yi le ladabo wo ara re to si n pe ni oruko to wu ngba ti o pe ni Presidential Foreign Intervention Promotion Council eyi to pe ohun le waju re won ni be ohun lo tun so di mimo wipe ajo yo tun dadu o oni o tun wa tun lo re da awon igun lajo lajo belenja mi ile to tun so ajo yi mo to tun be labe ile ise are pe gbogbo e abe ile ise are ni pe ba ti rohun e ti ra are Nigeria nu o gege bi akosile ile ti ile ise are orilede Nigeria to fi lede won ni to kokoko ijoba Nigeria lominu onigba ti awon ile ise lajo ti an bere si kiyesi wipe awon iko kan won ma n jade lati ma se awon ise kan to fe jo mo ti joba won ni lara awon ise ti an se ni pe won se ipade pelu awon asoju ile okere won ni koda won tun gbe igbese lati lo ri ba won pe ewo e ba wa se iwe irina ile okere o eleyi ti awon alase ijoba le mo lo lati mo wole jade nigba to ba wu won won ni won se eleyun na lowo ko to di pe awon eleyun won ta ko tu oro si ile ise are ti ile ise are wa gbo pe aha ni bo an wo le yi waye o ile ise are o ti wa satenu mo oro pe gbajabi amila ko ni nkan kan se pelu iru igbani sise na pelu atenumo wi pe ko si akosile kankan l'office gbajabi amila eleyi to se afihan re wi pe oun lo fun enikan ti an pe oruko re ni adeyemi yi ni iwe igbani sise tabi ibuwolu lati mo pera re ni olori ajo ti o si ni orilede nigeria
1: okan na tun re to yobombo siwaju temi on lo nsafomo oro di mimo wi pe arele wa nigeria tele oloye olusegun obasanjo on lo ti lagun okilo wi pe opolopo nkan to sokunfa ogun abele olodun meta to waye nigeria la 1967 nje mo pe isi to nsele lawojo wa bayi olusegun obasanjo wa safomo oro wi pe agbodo saipa lati dena iru ogun abele be lawojo wa le to mu opolopo emi lo to nti dukia obasanjo foro elede lasiko to ntewo gba iwe kan to nti awon elo iwadi ta atiri foran mu maworan ati awon akale iforowiro lori awon eyan ti isele ohun soju won ngba na lohun papa julo ipaniyan olopo eyan berebe to waye ni asaba to nti awon iwa la lori mi to tun sele le ti won pe alaga fun asaba memorial trust ati asaba image branding and project committee ona in lo gbe iwe ohun le oloye olusegun obasanjo lowo oloye chuk ndukaezi ni ile iyawe kawe olusegun obasanjo to wa labe okuta nibe oni baba ayabo oloye olusegun obasanjo o ti se apejuwe ogun abele gẹgẹ bi eleti eyan gboro ma ronuja to si taku won le wi pe iru agboro sele ri nibe oni oloye olusegun obasanjo arele wa nigeria tele in lo ti wa kisi gbo omo nigeria wi pe in to e ki gbo wa karo mo ni wi pe ko gboro sele mo never again ogun abele o de lai lai pangba punch loko
0: eni oni gangan to ba paya e bo ba ri makaliki to wo so se yo ho oni oro ti baba nso yi
1: eni sago ba toju e
0: ko tun ba won bu oba ko so mo loju iwe kerin Nigerian Tribune
1: lo wa ni ile okere
0: yo ma pe
1: e daru ni
0: e daru e gboro gba revolution
1: bo da bi yo
0: ti baba ti o gbe omo lowo ti o ri po mo je ko hun rin ti o si so mo
1: ma se ni gbo oro le kaakiri te ma ko ra injo meta meta meji meji te ma ni to like di mi to
0: to loju iwe kerin Nigerian Tribune iroyin yi oni salaye nbe o wi pe ile ise ajo tele muye ti ile Nigeria DSS un lo mo ti foju awon eyan ti je alajosepo marun ototo fun eni ti se minister poro epo bentiro lorilede Nigeria tele ri oloye timi preserver winejo nile ejo giga ti ijoba apapo kan to nbe nilu Abuja lori esun pe won mo awon nkankan nipa irin ajo silver sugbon won bo mole won o so fun ijoba tori wi pe ijoba ti kiyesi won si ti ri iwadi tvian wi pe silver to je oga won yi ohun na un lo je eni to gbe owo tu lukale fun awon ti won jade lojo si ti won si pete re lati ja ijoba gba lowo are Bola Tinubu ninu igbianju ditegba ijoba eleyi ti o pada jasi pabo nigba na be ba gbagbe silver eni to ti fi igba kan ri je gomina ni ipinle bayesa oni ijoba orilede Nigeria ti kede re wi pe won wa o lasiko yi to si je wi pe awon dukia kankanjan to je ti e oni ijoba ti fi ami sila wi pe gbogbo e patapata un lohun o gbese le o leyin ti o ti di wipe ofin ti fidi e han iwadi ti safihan e wipe ohun gangan lo gbe owo kale to si pete gbogbo igbese ti an fi fe dite gba ijoba lowo are ile Nigeria nigba na awon marun ti an wa je alajosepo re ti won gbe lo ile ejo ohun un lati ri Ruben Ayuba Musa Muhammad Friday Paul Paganengiha Anagaha ati Ayeba Fife Sobite eleyi ti won pe gbogbo won won kiyesi pe alajosepo silver ni won won si ko won lo siwaju ile ejo lojoru Wednesday tana niwaju onidajo Peter Lifu ninu esun meji gbankogbanko ti won fi kan won eyi to se afihan re wi pe awon ti won fesun kan won yi ni ojo keji dini ogbon osu kerin odun ta wa ninu re yi oni gbogbo won ni ara okun oran bo ara won lorun ti won si ran I odaran lowo lati huwa idite mo ijoba orilede Nigeria nipa bo se je wipe won menu mo won so ibiti silver wa to si je pe silver je ni to je wipe onsa mo ofin orilede Nigeria lowo lasiko yi won so di mimo pe abala ofin orilede Nigeria eleyi ti otako iru igbese eyi ti han wo ohun oni abala ikokande ni okole ni edegbeta 519 to je ti ofin iwa odaran ti orilede Nigeria to je ti odun 2024 oni won fi pe won fi esun kan awon eyan mararun yi o ti han pe en ba ti mo odaran to si gba sile aboda abobo ibi to wa ti o je ki joba o mo o na ti di odaran nile yi nu
1: je ka lo polowo oja papapa ngba ta ba de leka polowo oja e do ki royin futuni o n teso wo waju e seun te nbe nbe fun wa
2: Oshu keje je oshu ara oto fun ileise West Midlands Communications Limited Eyi mo aranti gudugudu meje yaya mefa ti kan ni omalu abi Splash 105.5 FM tin gbe se to filu toni ki olojo abi ti won je alaga ti oludasile Oba Murtala Adebayo Akade mefa

0: Eku ojuma. Eku ojuma. Atoku ojuma ma. Ikanila Gelu FM 96.7. Ibele atun gunwa si bai. Ti atin pede kakiri ugwa gban la ye. Aki ugwa yon lulu fe wa. Kakiri ugwa gban la ye. Ni le ni loko ni. Le nyo di ni. Ni lo yibo ni. Akotun eto okodoro oro. Olotu guri ategun. Lo lo ta wa yi. Lulu kwa mbojo oro mi. Boson. Alayande. Mukye o. Kushe. Olotu mi. Oluwashina alayo ogwede emi omo yin ore yin ololufe yin segun salam mo tun de ni aro yi fun akotun eto okodoro oro afin baba wa adebayo akande mfr ekeri olubadan le badan o la tin gbon si afefe baba akinla afin o ajinde aro mo je o e ka jo badan ami laaro yi ni bo la nlo woni boko ba jina yo ba bo woni la eko ilu nigeria ile nigeria olowo fe arade kaluku wa o sugbon bo se ri ise airina airilo ton da wa lamu olon lawa lowo o ni ose to koja iyawo are nigeria senator oluremi tinubu won ba won niroyin soro ninu oro ti won so won salaye awon kankan awon oro ti won so yi o fa fa kaja lori ero ayelukara yun social media sugbon kini ibi tin ti bere ni pe tachi wo kini yawo are wi kini won tun pada so leyin gba yin oro ilo taminidi kan ti mo fi koja si inu egbe oselu All Progressives Congress ni pinle Oyo mo ba Oyo State Welfare Officer Welfare Secretary mo ba won soro bayi gbadu awon omo egbe yin ni po te di mu to si se se pe te gbe yin ba da orilede Nigeria na o da oro bayi mo gbo mo fe ma salaye fun mi mo ni rara emi ko le so fun e mo bo wa si ori Lagelu FM Mr. Salam se te fenu mo ni ti mo fenu bo te je pe Thursday ti nbo o di gaga sugba won make sure pe awon da wa loni Lagelu FM e seun akin honorable Sunday Babalola e ba mi ka won ti on gbo wa nle
1: e se oloyin segun salam mo ki gbogbo awon olugbo wa nle
0: okay abe alagbajide akinola
2: aku ojumo e ka san e ka le bi ko bi te tin gbo wa
0: social media anduwa e dakun oro ti iyawo are le wa ti won so ni ose to koja nipa imoran ti won fun awon orilede Nigeria fanran e dakun e ba mi ju si ori Facebook page wa ki gbogbo wojo wo kini yawo are wi senator oluremi tinubu kini afa ka lo ninu oro ti won so lizzy lati social media e ba mi fi si ori Facebook ki gbogbo omo Nigeria ke te gbo akakiri gbagba laye ke gbo oro yi ke je ki ajo gbon ti iyawo are wi lose to koja kini won pada wi ni ose yi ti won wi a wa gbese gbara won ki honorable Sunday Babalola kan to bere si ni ba wa mu enu ba ni oko kan o ti wa lori Facebook wa eyin yen lo gboju wo

0: e kaabo pada lati oju oja honorable Sunday Babalola e nsalaye bo oro kulikuli
1: bere
0: akara
1: e se
0: kini tumo nti yawo are wi ta ni mo ba wi
1: e se mo se nsalaye bo fun yin e ri pe awon eto ijoba o ni afojusun awon eyan ti won se iranwo fun igba tan gbe bank of agriculture tan fa awon agbe lowo awon iya to nta akara to nta moimo to nta egbo to nta tu won bo sori social media kan ni awon to nla awon nla nikan le nda lohun e da won lohun won pariwo igba ti won bere si ni se won se kini kan tan pe ni tax relief tan fa awon ile se nla nla ni tax relief won ni lo sona yi obitibiti o billion ni won fun won o ko sen to ko si alakara ko si ni kulikuli ko sa lagbado to tako won o
0: iyun ijoba papo
1: be ni
0: ijoba lati
1: ni orisi awon eto lo nlo lati ri pe ijoba ifa awon eyan dede ninu ise ati oshi to da wa ni ile Africa ati n ba gbogbo orile lo n ba fira to den ba wa fira ni Nigeria mo n bo
0: boya tori population wa
1: se ri bi won se n se gbogbo awon eto won igba tan won da won student lohun won da won oniṣẹ oko kekeke won da won lohun nkan ti iyawo are wa n so nibi ni pe o ye ka lu lọgọ enu ye ka se sandankata oluremi omo ni o
0: lona wo
1: yi pe abiyamo tooto ni o
0: ah
1: bo se ranti awon olori henla loke
0: lawon ti ajolowo business gidi
1: to yes ti won da si awon omo wa ni school awon opolopo awon iya ina lo wa nle to ye pe won ti dagba koja ilewe won ti dagba koja suku
0: okay
1: akoko agbado re tagbado njade opolopo lo le serere fun re pelu nkan to wa ntanisi ande akara
0: okay
1: opolopo lo le serere fun re
0: okay
1: wa wo ninu woye ti e pe ti joba ba nse nla nla e je ko un na ma da kekeke wo labele lati ma ran awon obirin lowo ki se gbogbo obirin lo nba soro ki ko obirin to je lawyer soro ko obirin to je doctor soro awon to se fashion design obirin ti won ti gba bank of industry loan won da ke won soro e wa lo sori ero agbagbe e wa lo so pe awon to fe 50,000 se ki won mo fun won money
0: se pe bi awon iya oniru iya lewe be
1: iya lewe
0: awon ni won soro 50,000
1: e sa wo
0: e ja wo
1: lowo lowo ta n soro te ba fe ra agbado legbe titi ko sagba lo to din ni igba naira
0: ni badan bi
1: ni badan odun naira
0: bene
1: irewu 500 naira le ri ka wa mu pe laarin meji pe agbado kan ni ise ri agbado kan ni odinugba 250 naira
0: okay
1: laarin agbado kan
0: okay
1: ko si be yo se joko legbe titi tori pe ati po ni lui lati aro dirole ti oni ta adota 50 mo fẹ kanya nana ka boya
0: emi o ti ele mo je
1: oro yen mo ko aha ka lo wa nta 50 lo dojumo e wa siro 250 naira times 50 e siro that is 12,000 2500 naira lojumo yo si taju be lo to wa ka da duro ni 50 e pe eyan 50 pere lo ta gbadu fun ikeji o ta adota lojumo yo mu egberun 2 la ta bo lo le lojumo turnover eniyan lojumo e wa wo ka lo pon sise lati Monday di Saturday to pe Sunday ni fi nsimi ko yan gbadun Sunday o mi pe yo sise fun 24 days ojo merile logun laarin osu kan o ye ba n times e jo n to Olorun engineer e ba n times 12,005 times 24 losu ilo lo jeun
0: e ma boro yin bo won ba yin calculate
1: e ba n calculate ke so fun mi 300,000 oluyin salam
0: mo gbo yin honorable
1: turnover re nu owo ti fi sowo nu laarin osu kan e jo eni to ba mu e to ba n pa to fi owo to fi jira won to de n se nigba ta ko wo ko wo e papo to ba je 300,000 losu ni ilu ta wa loni se ko ti fe bo lowo ise atose opolo ti n be loro ti iya yen so ko wa ba lawyer we ko ba nurse we ko ba tisa we
0: tori awon kan down won le ni ninu ba se n wo ni Facebook pe nigba te yin soro pe nti yawo are nso ni pe awon iya agbalagba won lo din won lo mo din
1: awon ti o ni se
0: awon ti o ni se
1: ni skilled on skilled people
0: ni yawo are nso because tawon yan ba tun tu won le ni se awon mo ti wa awon mo ti yin se elepo mo dika
1: se wa ri e se gbogbo awon to n soro yi lori ero agbagbe mo ba lo oro kan sugbon mi ni lo lori eyin atẹgun
0: e ma lo
1: opolopo ni inu won o da bi ka abi ikale lomi
0: keni
1: mani keni mani ni nse egbe alatako abi get
0: alatako mo leyin na npele oyo
1: keni mani ka wo se keni mani egbe bi sin pele oyo se keni mani seri igba ti awon yi na to to akoko fun won ni isin lati jere ijoba won ya won ni owo tan iyawo are so yi o o n gun won ni owo yi ni o e wa bi awon to n pariwo yi pe elo ni awon ti bu eyan loni ti le mo yi ikini ikeji seri tawon to wa ni sale tan ba bere si ni se gbogbo owo yi awon nkan to mu ki eto oro aje ku lo soke na re gbogbo awon to wa nkan kan lo social media yi gbogbo na lo soke okun te ba lo soke okun te ba wonu mall kan bayi e ri baba agbalagba to to bi 40 50 60 o le je pe ko se lo nde nibi kiosk kan ton ra gbe fun ninu mall awon ya de to siwaju an ma ra
0: inu aka
1: se rokun te wa nwo yen to nse aka yen oyinbo te nwo yen to nde laarin mall yen ibi ede ni mi nde ede ni mi fry
0: a che ri fanran kan to so pe ni South Africa amo agan tian lo lati bi won yin agbado lese titi lo
1: no se wa ri en te ri to yin agbado yen te ba lo sori car park moto to gbe sibe osise ijoba mi o wa ru e inu ile ti ijoba ti fun to sanwo e die die elomii to je contractor ko gbe nuru ile yen nkan ti sense ti opolo ti olure mi fi n soro re mo so e je ka je sadankata se ṣugbọn awon keni mani won lo ta ni ipodu oya kinu eni odun wa ni ke lo papo loro kan bayi bi asin o na mo lo bo wale ran ti o le yo yan meji o n lo n se won keni mani ni n se won ti ijoba in fact mo gbo ṣugba fun olure mi lekan se ipe o tun le ranti awon obirin akegbe ti awon abiyamo bi ti e to ye pe te ba fun ni 50,000 o ti to lati ṣowo o to lati ṣe nkan o ye ka lu logo enu
0: onire babalola
1: sa
0: eku
1: e seun
0: eku be se n damu yan leko nipa iti iyawo aare so ṣugbọn bo si n pada bo wa sodo yin o ma lo sodo alagba Jide Akinola ẹyin yẹn wa tẹ n gbọ káàkiri gbogbo àgbáńláyé ẹ lọ sí facebook page wa ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ẹ fi ránṣẹ́ ìyàwó ààrẹ wọ́n fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà ìbú babalọ́lá ṣe sọ sí àwọn the poor of the poorest àwọn tí wọ́n rọwọ́ họrí nínú ìlú nínú ìgboro
1: gbogbo tó bá tóbi ìmọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti kékeré ni
0: so wọ́n ní ti ìyàwó ààrẹ tí wọ́n wínú pé kì í ṣe wípé àwọn tí wọ́n ti dá business ńlá tìlì tìlì kalẹ̀ pé gbogbo akọ́ ni a lè da ilé iṣẹ́ lẹ̀
1: bẹ́ẹ̀ni
0: ṣùgbọ́n ká lè mọ rí nǹkan mú lọ sí ẹ
1: káwọn náà bẹ̀rẹ̀ láti ilẹ̀ gbogbo nǹkan tó bá tóbi láyé yìí kékeré ni ẹkọ wa sí ẹbú yìí tó yẹn blọọkù kan náà kọkọ gbé
0: kalẹ̀
1: bẹ́ẹ̀ni
0: mo rí olúwa fi káyọ̀
1: akínwó ṣe tẹ báàbù ní 1,000,000 ṣé ò ní wọgbó wọn ní dídìrí ó ní ìhòòhò ọlọmọ rẹ rówó yìí ó ní ibi yóò sọnù káyìn náà ni.
0: tó mórí olúwa fikayo akínkùnmí olúṣọlá bẹ́ẹ̀ rashid olúwafẹ́mi adésọkàn abdul-jelil adébọjẹ yusuf ahmed adélànwá mikey ọmọ ìbílẹ̀ dorcas adébùkọlá bẹ́ẹ̀ rashid olúwafẹ́mi kẹ́hìndé àyànlékè adésọkàn abdul-jelil afaabaniṣe dorcas adébùkọlá kasali adémọlá mokíogboyin bẹ́ẹ̀ mórí adénìkẹ́ olúọláyíwọlá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gboyin ní padàka orúkọ yìí alàgbàjídé akínọlá ọ̀rọ̀ ni ìyàwó ààrẹ sọ fáwọn ọmọ nàìjíríà ọ̀rọ̀ ni ọ̀nàrẹ́bù sunday babalọla yín gẹ́gẹ́ bí òǹwòye láàrin ìlú kí ni àríwí sí yín.
2: ẹ ṣe atọ́kùn mo kí ọ̀nàrẹ́bù babalọla ẹ kú ohun látàárọ̀ ohun yóò ní ha ṣe rí etí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ nàìjíríà tá a fi ń gbọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ ni.
0: ẹbí náà kùn.
2: ọkàn tí a dẹ̀ fi mindset wa mọ̀mí sọ́sọ́ ní yorùbá mindset
0: adiọ́kàn wa
2: pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ ó ń yàtọ̀ ṣé tá a bá fi ọpọlọ gidi tá a dẹ̀ fi mindset open mindset tá a fi gbọ́rọ̀ ìyàwó ààrẹ tá a fi interpreter a mọ̀ wípé nǹkan tí ìyàwó ààrẹ sọ ọ̀rọ̀ tó dáa ni. nítorí pé kí ni gẹ́gẹ́ bí ọ̀nàrẹ́bù ṣe sọ mo ń wá àwọn kọ́mẹ́ǹtì àwọn èèyàn ń sọ níbi ṣé rí ó dáa kí alátakò wà nínú ìjọba tí ò bá sálátakò
0: ìjọba onímọ̀ tí ń ṣe
2: ibi tó kù sí wọn
0: ní mọ̀
2: ibi tí wọ́n ṣe dé wọn ní mọ̀ ní tó dáa àti ní tí ò dáa ṣùgbọ́n lórí nǹkan tí ìyàwó ààrẹ sọ yìí ní tèmi o mi ò ń ṣọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú kankan ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ gidi ni bẹ́ẹ̀ lójú tí mo fi wò ọ̀rọ̀ gidi ni ṣe rí ní junction lẹ́ẹ̀tẹ̀mí obìnrin kan ń bẹ̀ to je pe akara bonds pop off lo mande yo ngan bo ni ya kan ni church wa pe je pe nton din niyan akara lale ti mama yen ba ri 50,000 naira ti won o ya ti o san wo kankan lori
0: ke se ya ni won pe wo yan grant ni won pe
2: owo ran lowo ni mo ni ti won o ya mo ni ti won o ya to je pe won bun won ni to je pe won bun won ni yo tun yo won ninu awon tan lo ngba
0: gbomule lan gbomule kini kan gbomule nkan ti on gba kini le
2: kan lo ngba to je bi pe ni oso ose le lo mi o mo san 5,000 to 10,000
0: ngba
2: to ba ya 30 to ba ya 30,000 naira tan ko mo san 66,000 every month every week ejo yo jeun o
0: yo
2: bomo yo fe look nice die pa o lo se fe meet up se en to ba ri 50,000 naira gba ti won o ya ti an bon se yo lo si bi odo awon oni gbe kini le nkan te mo bi pe iderun de baru awon eyan be niyan awon ti an ma lo ju si to le ti ti won o ti ma be tan ba rowo san awon ti won o gbe pa koko lorun won ma mu kaakiri laarin oja tori pe won o ri owo yi san pada to wa re de kan bun oni egberun leyin ona adota pe lo ma fi sowo
0: ti esowo ya
2: ti esowo ya to san kan lori re lofe e so fun bo ninu re se ni dun uru awon iya yi an so yi awon ti an ko koko lori ayelujara yi o imi inu won alapa sise eko pipon ni afiran lewe giga o akara ken gbe ni na afiran mi lewe giga o
1: mo ti
2: se ke
1: mo ya te ko
2: seke
0: mo ti ran
2: seke na afiran lemi lewe giga o won wa ri eyan nisin wi pe to eyin alakara o eyin oniru o eyin elefo o eyin lata o e gba 50,000 if you kun owo te fin se owo yin
0: eh
2: alagba kin awon eyan odun
0: alagba kin ola lati le fi kun oro te so gbaju gbaju amofin kan nile banan bi ba mo le mo le daruko won sin mo ka ti ku won kan won ni aka ni mo ma won ta mo se wa gboro yen pe aka ni mo mo yin ta ma bo si
1: ole ni mo mo temi nta ole ni ya temi nta
0: to
1: iya fe mi olole ko se nti mo la pata
0: okay
1: lati be o goke o lo se grade o se modern school o se grade 2 o di teacher ko to ku
0: so baba mo fin mo a bo si bi ti an ti bi won mi o mi a di o mo a bere won ni tani won la mo mo mi won kon to papoda pe aka ni mo won tan to to sugbon se ri irori wa ni ko lo won o sanu wa

0: ta lo lowo yi 200k ta lo lowo yi 200,000 naira ta lo lowo yi 090 lo bere re o pari pelu 6917 6917 6917 ta lo lowo yen 091 lo bere re 091 lo bere re 091 o wa pari 6917 6917 ta lo ni dani o wole
1: hello
0: e karo
1: ta
0: akojumo o
1: ojumo ni ma
0: oruko yin atarugo te wa isa Mr. Aminu lati Omiadio. Eyin ara Omi tun de eyin igba o la tin play cash.
1: Baba mi eno jo meta na ni o. But mo ti jere nkan ta.
0: Elo le je.
1: 100k.
0: Congratulations 200 le je laaro yi.
1: Mo bless.
0: Dani so pa won dupe leyin ye.
1: Awon baba mi.
0: Kini ti en? Sa ni aje.
1: Okay.
0: Ana ma gbianju e. Ada ko si wa la se so fun agbe mo so pa na oje. E so pe mo. Eyin na oje se gbo e ma wori eje. Makan ni. Niwon ba agba te ti dunun si ten to de yi. Be se dunun si ten to de yi, won dunun soro aye ti yin na. Bo se je nu. Congratulations. Won pe yin la pe, won pe yin la pe. Bo se je ni yen. Bo se je nu. Se ba ti n dunun si telomi, tenikan se nkan re legbe re tinu re dun. Iwo le mo eti se n toto ti e mo fo. Bo je kinu re o ma dun so ma lakeji lori nkan re to ba se. Mama ronu pe o si ba mi n bi ni o. Eyin ijo lo dena. Eyin ijo lo bere na wa ta ti wa ndi se yi lati bi aimo yi odun gan. A seru kini isi ese po tendi yan okan wo fi yen le fọlọrun iwo ti e kokọ ba yọ kokọ boni re yọ na ire ayo ti e na ti o lowo sori gbogbo n tohun ti wo ma ro hun njo lo de be na kini nse ta se gigan ni nse ogban ni dasi fi yun se gbe kan o ayo ire ya to de ni okọ ba yọ o tori pe ogban bi olorun o eni olorun ba gbe ga to ni osubu bi igba to nra re le mo ni o tori bi o se subu o so yo soju olorun ati wo o so wa le bolorun meke bi is it the only thing na ni pe gba fe ni olorun ba gba fun mo se tanade mo se lara mo sabosi re bi re eyan ba de legbe re bayo kokonu o ba mi o wole bayi degboye gayi re ru iyan buru afaja lo aseju ba ba ojo Alaji Adegboyega omo la wa loke refin ba mi o tun gbe yin debe laaro yi onrosi ni lagelu e bari ba yo dun gbagbon kan si o e o pe mo wi be mo gora re mo yin ku o nbe o sugbon ago meji la lemi ati o tun pade ni Kanitis Plaza lori eto ti ta lota niba yin awon eyin o tun gbowo lo o bo se je ni e titi igba yen e ku

kunle ile ayo Abuja ni ile obe le fi nle pa ati debe ni gbogbo agbara anti ogbon denu denu ko ma ba won gbe ilu Eko ti won ti ta ile olomi foro fofun olasiku erun to mi o wa de toju o ya lule to mi ma bo senu yara re omo laju e to ba le ko

0: mo pada Abadan.
1: Ailo omo ba ore ni gbokole atera mo se ni
0: mo si se mi were were
1: ebi ki pa
0: aten to leko aten to lo kaduna aten to lo kavanta nti an gbe se na lajo n gbe se
1: ebi ki pa kun gojo le
0: mele ne kan bi mi le alaji se ti travel America ri
1: ailagbade owo kan
0: mo ni rara o ti ye ke lo oro mo fe yewo loni oro alajo ye ke ti lo o kon yin poju be lo mo ni basuko obado e ju obato e da ogbon okay kin gba visa kin kan sa lo lai je pe invite mi kin si ba ara be mi re mo de o fun ta ni mo fa gidi riran rire bi asuko ba to Olorun mojo ori o yo ranti e ati asin fo ki bi eye
1: ori adiye koni
0: ona oni di mayin
1: ori adiye oni
0: temi na nbo en to fe gba mi mara njo na mo wa bilere to oh my god alagba o te mi lo ti eyin ti los america ti london
1: alagba fo ki binu mi o kun da be de ba mi go
0: Oni clocking. Ni
1: ni
0: Ohun o me ko gan
1: ni amu temi gbo
0: meji ni oro to so pin si
2: ele ni ba mi wale
1: ewo
0: o le ma ri be o da bi oro egan
1: ewo ewuro
0: amu ni ronu
1: oso mi ko soje
2: ni gure ego ninu bo
1: oso mi ko
0: to ma gan lagan ti n bere pa won beji nko
1: aya mi o
2: wa pade mi
1: lajoro la gele aye
0: mo wa so fun ni won na ni lo ran lowo lodo olohun won ton soro emi ju wo lo
1: ani jire baun
0: a jo ni suru ni
1: ele temi bo ani jire baun e pe ko lowo
0: ohun ti o to o n bo wa seku

mo kuro lawe wa e ma gbagbe mo ni oro bada ni won so loni a so nipa awon to ti lo ati awon to wa nbe lowo lowo ti won lo daula igba kan lo igba kan bo igba kan o lo le aye gbo mo mo ede ma gbe ko nla ge lu o o ma je ore badna alejo badna ojulu omo badna boya bo eto toni yo si wulo fun gbesa aye re ori pati e sowo ori ko raye oro oni se meji laye ati ko yonu si oro ti oro la ri so ni ragan raga fi fodan je mo wo oro loro kori bu bani oro la tun so ti raga fi to pada da si da kun da soro ni wo ba asiko elege lawa yi ati ala bo ti eto idibo se lu nkale kun gbagbagba ore wa oro soro dasi lasiko yi o bibi oro loro je ka so oro niwon ba o laye pe okunu alakori e je mu lati le dasi dakunda soro niwon bi oloro ba ti sinbe lo ma beju mama ma bi oju la nbe obo ni nje be lagido bai kasa bai koro ni lagbaja kan so a lo sile tura kan be won ma mi lo won ru obo ri tin moyan loju o je gan elegan lobo oro aye re kan ju asini ko ka e lara lara afi ko so iso fun o ni ya oro soro dasi oro soro dasi dakun da soro ni won ba awon eyan ma bi oloro won ni o ma runu ara re lati dasi awon sori iran kan be iran buruku jati jati ni won to ba lo foro lo won oba nkan je eno foro lo pe lagbaja se bayi fun mi ti o ba dasi bayi e ti o fi satun se yo tun be ni eje ju bo se ye lo ni ba ja wo lori oro eni to si ka oro soro dasi dakunda e ba ke sentiment soro yan lai da ni gbogbo gba won ki tegbe ti won ba si tegbe won ki gba yi won ba tun wa gba yi eni yeye tun ni won lawujo ora re kaye e ma baje oro loso ti won fi gbele fe tan gbele fun mo e tan fe gbele fun o je won oro to so loko ba aye nla to eke niyan wa o ti foro baje lodo alase odinata 5mb won foro lo pe omo bere kan wo awon ka won fe e ba yewo so fine nigba ti o gboro kale kile won mi wo eleyi rada e loju ni iru eleyi lewa pe be fe obun yin kusa ba de je pe obirin na ni obun yin kuma eleyo na dendere ko ni sayewo dada ko feyun monu boya iyawo ri e latorun ni ko mo o ba wa soro radio lati soro won bi o ni oro awon gbolohun lori tirisi ma ran ti paye ti lukara o o ni ti ku o ni studio teni ton soro re o ti gbo ori pati e sowo ori ko raye wa ma tori owo hale mede laye afi ko yonu si oro ti ma tori jeje mu

0: bẹ lo gbogbo eyan bada ta gbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa da da ni sugbani bata daye ona ka tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbani nu gbogbo eya ra oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se npe akiesi gbogbo eyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko mu ni ra dani 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo ma nilo e anise ofe layewo fun gbogbo to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun du o se ori ran gara ko ma dani ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity consult building yana agbala bus stop ni to si olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojojuma ni o ago mesan aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 09054448444 oju lo bara oni din do mo wa lagbari
1: ina kuso ni e koloni yi ti fe so ni
2: o mi ni ra coffee awaga
3: Mbogbo ti gbowo lori bayi edede kan naira 500 naira ko kan kankan lati ra ma
4: ta lo so be fun e ore wa
5: emi ma ti drop that
4: pelu edede ta naira 500 naira nje lo mo wi pe itan gbesi aye re le yi pada
3: se lo to bawo sa won sese de ni mi o gbo nipa e so fun mi si
4: afi bi eni wi bi anani odun

0: gbogbo omo bibi ile ibadan
1: afamo ko mama kan lapa
0: eya mi leti yin o
1: agbalagba o
0: eyin bale bale
1: agbalagba o ile oju ni le ori bi mo
0: e mo wu ko leti
1: ile o eti kala ti jeri iru aso
0: eyin bale bale kaakiri gbogbo eyin magaji magaji
1: motuka o ki se kan kan o
0: mo tu le ko ganga to loye nile ibadan
1: mo le fode bi gogo bibi ka sa go
0: ja ka be se olubadan le ibadan

0: bon ba wa nbe kan pelu mi
1: o se se pelu mi be na ni o ma se etu mare ma pada leyin mi
0: gbogbo mo bibi le badan to jalejo nbadan
1: o se se yi wo ko mi baba rere
0: mo bibi le badan to jalejo nbadan le ni ti o se dede pelu oro badan
1: di olokun
0: a le pelu won ni o ma le ni le oko ya e adebo iga yeru iyan buru afaja lo asejo baba ojo
1: ani ti o la ni bi
0: ati soti oro ati fiti
1: ope ku damu o
0: eniko kan na ro won akojin jo kan po nfe lo be fe nikan je
1: ogbo ti mo gbo
0: lodo ma ijoye lodo awon alase
1: mare mo dupe temi o
0: e ba se ri won na iyi ti sapo lara won
1: iyo ko lo ya
0: ba en olo si da o se farawe ototo la yan pin

0: a si n se be a si n gbagbe awon to ti lo
1: alawo ti a je korin korin
0: awon mo bibi ile o ni gbagbe ta ba si wa laye laye on rere ti kaluku won ti se

0: gbogbo awon alagbara aye ni won royin baba yi nigba ton wa laye
1: ile le ye uke o
0: won ni baba o fe kenikan ko fi aje nikan baba nse to fe ni to ni eto e o ba ti ma na lo ti ma bayi
1: oni gbogbo le yoruba
0: ose yi ni oba wo labi olaku leyin pondun kan to jade laye
1: joba ni badan ati joba ibadan ologun ya da
0: ojo kejila osu keje odun 2024
1: ata to joba ni badan aye si meni to ke
0: won se lo di di ojo keje osu keje odun 2025
1: o de tun so lori omo
0: odun kan
1: badan
0: baba to wa laye toruko re ro
1: ohun to ba ti
0: mo se dagba to opolopo oro egan
1: gaji agole
0: yi ya be leyi so le gori ale fasa
1: falafia
0: ya be leyi to ti fe yi pa le lotun lai e wo ki ti eni ma se n bayi baba ti da yan mama
2: o se ni ada bi lele ya
0: o se nti awon eyan ma so ngboro
2: eyin
0: wa loluwa bi Olorun se kere kere be o gbe owo labi gori ale fa baba re. O ta mi mo yo mi. Iwo ko lo da mi. Be ba sa so mo loko e ma so mo loko to da. Oruko n loro baba Olaku leyin. Ko won to gbare laye won gbade oba. Ma je mu re pelu Olodumare sise. Baba ku ni eni odun adorun 90 years
1: akuku ni le odun yo le wa fun eje
0: ojo aje ojo monday ni baba ja wa le july 7 2025 oku ojo keji pekere ti won clock in 90 gagaga ati ojo keja ati ojo keta 90 years ni baba lo lori alefa ni lo lori ile alaye

0: to gbogbo e ka le ni makamaka ni a ni fiese mejeji wonu eku le kan ni
1: soja la babi sapala
0: ojo jima july 11
1: osupa gbogbo le
0: nlasin baba 2025 St. Peter's Church, Alema Ibadan. Gbogbo eyan omo baba.
1: Seri oluyole teri.
0: Lato lori ori olori ebi. Emi labo abolo de fe loju.
1: Ibi ti ogun fi.
0: Mo ni fa ile loju.
1: Fi sino ni kan pe ni to.
0: Ikede bi won se se ni odun kan baba.
1: Ni ogun pa.
0: Atejade re yo jade.

0: aye. Wednesday, Thursday, Friday. Mo ni wo be ki ma se nkan mo. Ibi o ma awon o ma ro biba biba.
1: Olole rogbo lu yo le o.
0: Are mo o fi gbogbo eyan le.
1: Ofe o gboro.
0: Are mo duro gidigba ni.
1: Bangola yi ko loke loke.
0: Are mo once again ku ara fe ra ku.

0: semi. Wallahi olorin ni boy. I love you so much. Ra se di baba gbogbo won ko gbogbo won so di.
1: Daba daba
0: ala mo korin. Aye gbogbo yin o ni baje ni baje o.
1: Keke ora do keke.
0: Ka dupe lowo osun bo.
1: Eh oni keke ora do keke ni le.
0: Owo labi olapu leyin.
1: Ni olopa ki beliti.
0: Toto aye be se.
1: Ni olopa ki beliti.
0: Lo tu baba ko jo.

0: fresh water da sojo ola esi sun
1: o je lola awon rock your body
0: o bo wa ti o ba da ejo gba lo ara yin e wo ejin o ojo lo olorun o se duro de nikan ta ba wo boro nisin an kan ni ko so ma gidi nlu mo street girls lo po awon yan wi be ana o se fe gbo won san se lo na ni o ni karun o won ni je ogbe o won ni fi o se tutu ola o mu yan lo le oko mi re ko se mu iwa kan ewa re ewa ogbe ode bi kan o fi iwa kun o se ri bi de si mo wo ye ki lo de ti awon baby mama fi po ngboro mo bere lowo won won mo soro ke won ni osokun gidi man lo ese won talki talki un ki won kan gba won ni ta ba wa ti gba n ta wa be meta marun won block awon danu ba ba si se loyun bolo n ta ma so ni pe lo mo ran wala nbe o ojo den lo bi mi ba so be mi se fe yawo ko le jo ti e o o pe kin to we mo be ko ni ti gbogbo kaluko lo wa kan se idi ni e ti abala e fi wa nbe mama guiding loruko re laarin se dumaro na ni ara wa ni eyan wa ni e ba ro mo ge to mo jo e je ngbo n te sa fun da eyin te wa lo le eyan mo birin 5 minutes n te sa fun da
2: uncle
3: hello sir hello
2: ma era sir
3: yes ma
2: won ni eyin no sese gba sile ise wa nsin
3: be ni ma
2: she de sure ipe e ma le moju ti le ise yen dada
3: ah dada ma be ni ma
2: ah voice you are cool mo ti wa like yin
3: ah e se ma
2: e to mu yin wa gan o royin yin dada e pele ku se
3: yes ma
2: e pele
3: mm
2: mo de fe ba yin soro kan
3: ah kini oro te fe ba mi so ma
2: nkan to sele ni pe se ri bi gbogbo le ise wa emi ni ko ni mo dagbe be leyin awon to n ba mi sise
3: okay ma
2: mo ro pe yo ba mi ye ye
3: yin ah o ye mi ma
2: ipe mi o loko
3: eh
2: gba ti e de tin ba wa sise mo se mu report yin wa inu mi du sawon report ti mu gbo lori yin oni mo se wa ni ko ba mi pe yin wa ipe iru yin ma je ni to se fokan tan eni to se gbagbo pelu condition mi te ba mind te ba le fe mi e de ma ba mi moju to le se mi
3: es ma mo fe bi ni bere kan ma ki lo de ti o re pe bi kan ni e wo lataro eh change oju oju yin o change si bi ogbo mi
2: ah mo ni pe ni ja oju ni
3: ho
2: mi mo mo ipe wa legbe mi because mo ma n fi orun da awon eyan mo and mo ma fi steppings mo in to ba wole so ko sani to ma wonu le ti mi mo steppings e so ma mo ipe lagbaja lo wole
3: iya ko si wahala mo ko si problem anu ile n se mi sa
2: e ti gba lati fe mi
3: ah mo ti gba ma mo ti gba
2: e ma fe mi
3: mo ko si ma ma ran yin lowo e ma ti je ka mo ro fi fe wo bible but ma ran yin lowo ma
2: ah Mr. Tunde ese mo dupe
3: lowo
2: wa pelu yin
3: yes ma
2: ejo e ma ma jino si mi o ke te ma ba mi soro ka jo ma soro
3: driver yin ko ma
2: driver mi ko si ni to si bayi o ona e mo ran ise but o no ma wa office o ma wa si office lodo yin be yin
3: eje koko nkan ti mo ma ni ke koko se be mo
2: okay
3: driver yin yen eni ku ma lo
2: ati ba wa fe jade nko
3: mama wa yin
2: abo wa le se fe ma sise office
3: mama wa yin mama sise mama wa yin emi mama ji gbe
2: oh Mr. Tunde thank you god bless you ah Mr. Tunde e se gan
3: yes ma
2: ah inu mi dun lati ah e se gan e ma ori to ba ti de ba ni ko ma lo
3: yes ma
2: e se
3: e ma ko so fun pe pe ise ise ti pari pe ko need pe ko ma
2: ko si problem e mo ti ko te ni won ni the driver ni office mo le ni ko nduro si office ko
3: ma yes ma iyan ti wa da emi ma ba yin take care le ma ba yin se gugu

0: yes, ma.
1: Mr. Tunde. Mr. Tunde.
0: Yes, ma. Yes, ma.
1: Okay.
0: Yes, ma. Mo ni pe ni complain won bere awon owo kan fun awon kan ti won fe tun se ni gbogbo surroundings e ma. Ebi ibi le ma science.
1: E lo de niyan.
0: Se to wa nbe ma.
1: Eh.
0: Iye to wa nbe is like bi 150 lo wa nbe ma.
1: Se mo ko Mr. Tunde. Awon people ye ma ngba mi gan o to ro ri pe mi ri na. Ejo e ma ba mi moju to everything o.
0: Tori e na ni mo se ni pe ma handle gbogbo e fun ra mi.
1: Eh eh. E de shop 150 na ko sibe.
0: 150 lo wa nbe ma.
1: E sure.
0: Be ni ma.
1: O ya e je ki sign
0: ni. Ibi le ma science. E mo wa sibi.
1: Okay, okay.
0: Okay.
1: E se.
0: Okay, o wa okay be.
1: E se.

0: Me of you say yeah, yeah.
1: All right.
0: Yes, sir.
1: Oh bien.
2: Babagba.
1: Eso se ve.
2: Yato wa ninu Fuji, yato wa ninu Akpala, Juju, ati hip hop. Afrobeat ta wan ko. To ba tin ju 3 minutes, 4 minutes lo. Awon yin le ni suru lati gbo yin de pari.
1: Won mo ti a de pari.
2: E won ma gbo e mo pe.
1: E mi se record alagbara won si ni bi kan aya fo Olorun won gbo de won gbo de le.
2: Be ni awon caliber of people yin ni won ma gbo.
1: A rubo la wa.
3: Baba ti kon weekends. Thank you for the
1: Alaye se ba se wi lo lo.
0: O yato.
1: Ah. Ora ke lo ku lo so yin de be. To je pe e n ko wa lo mi je awon da raja yin.
0: Ki se pe boya n ko yin lo mi. Lomi obe je awon mi wa te ko le je pe 150 sub loni e wa fe lo gogo sub e tan lori iwo nikan o de fe woyan to po
1: 2 minutes melo ni menu 1 hour temi na ah
3: nana composo
1: 2 minutes me dogun na yo e kan ra yo pem
0: eh kekere ni
1: e poju se eyin e nje gbadun kini dada
0: ah a ma nje gbadun e inspiration ni sir
1: e nse re tanu
0: ah ke se be call over
1: I want serator. Okay, that of you. I want serator.
0: Ereta, you le ma yemi.
1: Ko yeyin?
0: Eh, o le ma yemi.
1: E me no fi o yeyin.
2: Awon na serator sugbon ereta ta wa nse o yato si.
1: No na wo wo ni.
2: 33 minutes no ni erin wa ni.
1: Na serator.
0: Be
1: ni. E to fe spray nko.
2: Ko gboro ju 3 minutes lo to ba ti mo nkan to fe
1: si. Mo lo so wa wole me.
2: O wo wole lori ero haleluya ayeluka.
0: Haleluya.
1: Olorun ni dawe duro. Kile lo gba yin sa.
0: Eh ro gba mi ni ke n bara mi ni bi to dara.
1: Ta ni a so pe won bara mi bi oda. O si a ma se nkan. Eni kan so nu wo mi mo ni ohun o fe o si. Eh ko won wa se lohun.
0: Bene.
1: O lo se ko won po ju.
0: Bene.
1: E fe lo to po repete.
0: Ah. E mo won ni
1: oju e le. Ma o le so pe won so straight e fe lo repete
0: a fe lo repete
1: so kan ya balẹ to ba poju si
0: e
1: lo
0: o kan wo balẹ da
1: obm e fe lo repete
2: irungba temi ni kọlọn sami si ise wo ti o gbele mi lọwọ
1: nti mo bi ko e fe ni opo lo repete kare aye
2: to lo ma si ko ni
1: eni bi ni lajo
3: thank you for the praise.
1: Hey, what else is it? Nah, no, look, I'm asking to record Melo.
0: Emo.
1: Emo, you to Melo.
0: Meta, Mary, Oman, depending, Bami.
1: You can't depend on the
0: Oh, Wony.
1: Oh, well, I mean, Bob, I can't, Yan.
0: Ah, that's a cool lover. That's a cool yato, see, to the thing.
1: Toma to Borre, lost in the room, we have a fair one, recollect, or not to call him Ben Beta, and no one's better.
0: Oh, Wony, oh, Wony. There was a 2 minutes. Mo ma gbe iwe le bayi ni kan to ba wa si
1: alaye
2: o te na le ni o kire se da na le 2 minutes
1: awo jiyan e jo sa elo melo ni le se lodun le te ti ko kale kodun to pari
2: kodun to pari mi ma ko to record 500 o ju be lo gan
1: to den dun
2: ojojumo ni ise ta fi rin mi
1: ko ni baje o
2: agba o
1: e salaye ara yin e so bi ti n to ku te tun be se bayi
0: to ku ti mo fe se na ni pe ki sa ma tesi waju
1: o so ma tesi waju
0: ami ha
1: sa
2: baba gba
1: ke lo ku ten ve se
2: o ni record kan ti mo drop ti mo wa ti ori to yin ni bi ose melo kan seyin
1: last time
2: be ni a ti se video so ni ko ni pe jade sita ka won yan kan tu ri wa
1: ayo ko je
2: ami
1: bi res ayo ko tin na je that's all right. Emi na ni nkaka ton fe pe nsi.
0: Okay sir.
1: O le nla. O ka ti kan le ko rin bi o le temi o.
2: Eh so won la.
1: Ah emi mo ni.
0: Eh o de nla le pe.
1: Emi
0: na ti so pe nla.
1: Te ma ko rin church. Te ma ko rin church.
0: Ah. Ti church ba pe wa a ko o ni wo e so ri sakusaku o ni Olorun na la nko.
1: E ko kan le live and direct kan gbo lohun.
0: Mo ni ayozu every day tori kin le lohun. Manenta jungle, I got to hozu. Ori mama mio, your boy the jungle. I stay woke every day, every day. Shebi na you tell me, penari wolf again. Shebi na you tell me, genari wolf for pain. Baba kini moshe, feel your slap my face. And if I don't get the money,
1: elomi olorun

0: yóò ti taná sí mi lẹ́nu.
1: Ẹ máa kàrò yìí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
0: O gbé náà fún mi.
1: Bọ̀sù gbé náà fún. Bọ̀sù ó bọ̀sù tí ọ̀rá yìí ràn dandan. O iṣẹ́ lẹni ẹlẹ́ni wá ṣe ń bì. Gbogbo bí ọmọ tuntun yìí báyìí ó wà fẹ́ kó wá dọwọ́ dúró. Bó ni bọ̀sù ti ráyè. Ó ṣiṣẹ́ lọ ni.
0: O ti ọ̀ síwájú.
1: Ẹ kò wá sí wàhálà.
0: Tí obìnrin kọkùnrin rí ọkùnlẹ̀.
1: Kó pa.
0: Kó pa. Kò sí láàfin ń bẹ̀. Kò sí láburú ń bẹ̀. Ká ro aṣọ mọ́ ìdí. Ká ro òdì máa sọ. Kò sí tó burú ń bẹ̀.
1: Kídìí sámọ̀ ti wà lógun
0: tó. Ó sàti mọ wà ní òfò.
1: Kò ní sí wàhálà. Kò ní séwu.
0: O ti ọ̀ síwájú.
1: Ẹ kò wá sí wàhálà.
0: Kò sí tọkùnrin ṣe náà tẹ́yìn náà ò lè ṣe.
1: Ẹ ọbọ̀lọ̀ náà ni mo ti gbogbo wa lẹ́yìn. Àbúrò wa ni gíní. Ọ̀rọ̀ ti kọjá hàn.
0: Wákàtí kan.
1: Ṣé owó tó ní kọ́sọ́?
0: Ewo. Ṣebí mo ti wá.
1: O mọ bó ṣe ń ṣe. Ó dá ẹyin èèyàn wa ẹ ṣeun gan ni tẹ́ ẹ wà ń bẹ̀ pẹ̀lú wa.
0: Adúpẹ́.
1: A ti dé látọjú ọjà ó yá ká wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mú àwọn ìròyìn ọ̀hún wá sí etí gbọ̀nyín lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèjì ń lọ̀rọ̀ bá kù. Ó yá ṣe rí ìròyìn eléyìí tó wà déwájú tèmi. Mo rí i ní inú ìwé ìròyìn ti The Guardian tó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Èkó òun náà ló ti jẹ́ kọ̀rọ̀ kó di mímọ̀ wípé àwọn èèyàn kan tí wọ́n dúró gẹ́gẹ́ bí afurasí ọmọ ẹlẹgbẹ́ òkùnkùn wọn ní ọwọ́ ti tẹ̀ báyìí o. Wọ́n ní yàtọ̀ fún èyí ńkọ́ wọ́n tún rí àwọn nǹkan jagun olóró ní ọwọ́ wọn àti àwọn ohun tó ní ṣe pẹ̀lú egbògi olóró eléyìí tí ìjọba tí ò fọwọ́ sí. Ìròyìn ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé àwọn onítọ̀hún tí wọ́n rí gẹ́gẹ́ bí afurasí ohun márùn-ún níye ni wọ́n. Wọ́n ní nígbà tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní tan iná ranmọ́ranmọ̀ sí wọn láti máa wádìí ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn. Wọ́n padà rí wípé àwọn èèyàn yìí nínú ẹgbẹ́ òkùnkùn ti àyè òun ni wọ́n mọ̀ pé wọ́n wà o. Ìròyìn ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún ni wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Èkó níṣe òun ni wọ́n wà lẹ́nu iṣẹ́ ti wọn gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn. Wọ́n ní níṣe ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wo àwọn ọkọ̀ eléyìí tó ń lọ tó ń bọ̀ tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yẹ inú ẹ̀ wò. Agbègbè kan tí wọ́n ń pè ní àgọ́ ní Festac ibẹ̀ òun ni ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló ti ṣẹlẹ̀ o. Wọ́n ní lórí bíríìjì olóbìrí po eléyìí ti ń bẹ̀ ńbẹ̀ òun náà ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó ń ti àwọn tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ rẹ̀ ní wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ wọn lọ. Gẹ́gẹ́ bí ròyìn ọ̀hún bó ti ṣe ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún ni wọ́n ní nígbà tí àwọn tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá rí ọkọ̀ wọn ọkọ̀ ọ̀hún tó jẹ́ ọkọ̀ ti Toyota Camry wọ́n ní àwọn méjì àkọ́kọ́ kan ńlọ kọ́kọ́ wà ńbẹ̀. Wọ́n ní nígbà tí wọ́n rí wọn wọ́n wò pé àwọn èwo làwọn èyí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sì dá wọn dúró ìyún ni àwọn tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ wọn. Wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní bèrè bí nǹkan ti ṣe ń lọ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n ní ẹnìkan nínú wọn eléyìí tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Emmanuel John ẹni ọdún 24 ní ọjọ́ orí tòun àti ẹnìkejì rẹ̀ náà tí orúkọ sẹ̀ ń jẹ́ David Godwin. Wọ́n ní àwọn méjì òun ẹni wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní wá gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndú ara wọn. Ìròyìn ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé bí àwọn tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bí wọ́n ti ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní wá gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndú ara wọn yìí ó ní wọ́n bá kẹ́fìn kinní kan eléyìí tí ó jẹ́ oògùn olóró. Wọ́n ní gbà tí wọ́n rí i lára wọn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bèrè lọ́wọ́ wọn wípé bóò ni èyí bóò ló ti ṣe dé ọ̀dọ̀ yín. Wọ́n ní níṣe òun náà ni àwọn onítọ̀hún tí wọ́n jẹ́ afurasí ìní ń wò kàn bán. Ìròyìn ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ọ̀rọ̀ pò wọ́n ní fúnpọ̀ níbi tí wọ́n ti mú wọn yìí gan pé àní níbo lẹ ti wá ará abo ni yín bó sì ni àwọn nǹkan èròjà yìí ṣe dọ́dọ̀ yín. Wọ́n ní nígbà tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ yìí pò wọ́n ní fúnpọ̀ tán ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́wọ́ wípé bí àwọn ti ṣe wà yìí ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn òun ni àwọn ṣe o ti àyè ibẹ̀ sì ni àwọn wà. Ìròyìn ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tún wá gbé ìgbésẹ̀ alágbára èyí tó ga láti bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́ tó tọpasẹ̀ gbogbo bí wọ́n ti ṣe ń rìnrìn wọ́n bọ̀ láti tipẹ́tipẹ́. Wọ́n ní láti pasẹ̀ ìwádìí alágbára eléyìí tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti ń ṣe ni ọwọ́ bá tún padà tẹ àwọn míín náà àwọn mẹ́ta. Wọ́n ní nígbà tí wọ́n rí àwọn mẹ́ta ọ̀hún ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bá tún bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ọ̀rọ̀ pò wọ́n lẹ́nu pọ̀. Wọ́n ní kọ́kọ́ bèrè kí lóko wọn ẹnì kíní wípé òun ni òun jẹ́ Samuel. Wọ́n ní ẹni ọdún 25 òun sì ní ọjọ́ orí rẹ̀. Ẹnì kejì míì tí wọ́n tún rí ìyẹn ni Adétọ̀nà Ṣèyí ẹni 20 ọdún lòun ń tiẹ̀. Ẹnì kẹta tọwọ́ tún tẹ̀ ìyẹn David Chigozie wọ́n ní ẹni ọdún 25 òun náà lòun náà. Ṣé ẹ wá rí àwọn èèyàn yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́wọ́ wípé báwọn ti ṣe wà yìí ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ni àwọn o ti àyè sì ni àwọn pẹ̀lú àmọ́ o iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ó sì ń tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìwádìí alágbára ọ̀hún o won ni nigba ti won o ti e bere si ni mo wa gbon won yebe yebe won ni opolopo awon nkan ni mo to ba ni akata awon o iroyin salaye oro fun ni wi pe aso awon mo ologun won pe won ba ni odo won awon mo ogun orilede Nigeria nu ni o won ni won tun ba da pana meji ototo ntun be ni owo won won ni leyin yi nko won tun ri aake ni owo won won ni won tun ri obe kan somu somu ni owo won oro tesiwaju wi pe lara won nkan elo eleyi ti won tun ri ni owo won ati awon eru oran ti o je pe ijoba ti gbese le bayi won ni lara re o ni sim card won ni iyun nti sim card un opo ni owo won debi wi pe sim card 500 o ni won ri lowo won won ni won tun ri awon ero bare ni soro mi na eleyi ti o je pe won fi ma bayan soro bi marun won ni leyin eyi won tun ri ero ayara bi asa alagbeletan marun mi ni owo won won ri ogun abenu gongo ati awon nkan mi to nti ogun oloro ni owo won ilese olopa wi pe awon se mo tesiwaju lori iwadi alagbara eleyi ti ilese ohun se lori awon eyan mararun na ti gbogbo won ti jewo wi pe omo elegbe okokun ti aye ni awon se
0: o da okan re to nbe ni waju temi o to n safomo oro di mimo wi pe ilese olopa ipinle oyo ti dola eyan meji ti awon ajinegbe jigbe o ni ijoba ibile ore lope ni ipinle yi nibe na won si ti kapa okan lara awon afurasi ajinegbe na nigbati awon eleto abo koju oro si won gege bi ile ise olopa se fidi oro mule bi pe ise ta won se na lo tele ijinegbe awon gende mokun meta yen ni agbegbe galaji ati gbankan to sumo ipapo leba oke ogun lohun agbenuso le ise olopa ipinle oyo dsp olayinka ayelade on lo pe awon agbeban yi ni won kolu ilegbe awon nitohun ti won si bere se yinban soke takotako ko to di pe won ji alaji usman abubakar ati ali usman tun fi mo saliu abubakar gbe commissioner olopa ipinle oyo abimbola ayodeji olugbenga loju ese in lo ti dari oga agba ile ise olopa tun nbe labugbe be dpo ni ipapo ipe ko fi owo so po pelu awon eleto abo mi ka ti ri iko amotekun awon ode ibile ati awon figilante ti won fi apakuntan ti o fi to pin ayinlade safomo ipe agbarijopo iko eleto abo yi oni won se iwadi to gbangban lori iwa odaran ta wi ton si bere si fi mo file ka ki gbogbo igbo tin be le babe ati gbogbo awon agbegbe to sunwa be lasiko se won yi nibe oni won ti ri ibuba awon ajinigbe nibe ti won pe awon afurasi ajinigbe yi oni won sina babo awon eleto abo le to si yori si pentuka to ye pe awon eleto abo na won dana boya won ni ibuba won le to ye pe won fi tipati kuku mo kan lara awon afurasi ajinigbe ohun to ntenu e oro ijinigbe eleti ogogo lawujo wa omi mo to sele o ni ipinle ondo lohun sugbon o ile ise olopa won se gudugudu meje ya aya mefa yin yin ni keni o le se mi won dola iya agbalagbe ni odun mokanle ni ogota kan abile ko mudupe oladele ko lowo awon ajinigbe a pa julo ni owo lohun to je ijoba abile owo leyin to je pe awon olopa ati awon ajinigbe yi oni won jowo ya aja ti won yiban sira won daadaa ni o ko to di wipe nise na ni won dola iya ohun ti won o je ki won jiya na gbe koda oko kan ile ti won ti jagba to je oko ya won gba pada lowo won ile ise olopa ninu alaye ti won se oni won pe ise ta won se yi ina la won se o latari an fi toni eyi ti awon tete ri gba to de ti gbe ile ise olopa ti oga agba ile ise olopa ipinle ondo commissioner olopa abe felix owagu ile to si pase fun awon omo eyin re pe ke te gbe igbese kan mo nkia lati mo je ki awon ajinigbe tori iya ta wi bogbo iroyin opin sibe o ninu atejade ti ile ise olopa fita lanu ode lati pase agbenuso won dsp abayomi jimo in lo ti safomo oro dimo wi pe sẹ̀rẹ̀ ẹni tí wọ́n jí gbé yàárọ̀ kùtù ayé ní ọjọ́ kẹtàlélógún oṣù kẹfà 2026 òun náà ni wọ́n jí gbé nílẹ̀gbé rẹ̀ tó wà ní ọ̀wọ̀ nígbà tí àwọn agbébọn tí wọ́n di báráká ọ̀yálù wọn tí wọ́n yalulẹ̀ náà di mo safo mo pe awon ni pupa ni eda yi oni won ji oko iya agbalagba e to je Toyota Matrix ile ti number idanimo re je www434ag be ni won pe ni nkan bi ago meta ku iseju mewa ni a ni oruganjo ye 250 am oni won pe won fi oro hun to ile ise olopa owole ti o bi pe awon girigan ko ajinibe o na won wonu ile ya abileko oladele yi ti won si jigbe lo sugbon o ti awon olopa se gudugudu meja ti aya mefa lati ri pe won dola ya ko lakata awon ajinibe
1: o da o iroyin eleyi to wa ni waju temi oni mo ri lati inu iwe royin ti The Guardian to shalaye oro wi pe ni ipele osun won ni awon koloran si eyan eleyi ti won lo bi meta ni owo ti te bayi o ti won ri an gege bi afurasi eleyi ti an pe iwa baje nbe ni owo won iroyin shalaye oro wi pe awon koloran si edo ohun eyi to wo te won pe lati ri enikan eleyi ti o je osise fun ajo kan eleyi ti o je ti ile America ti o wa fun idagba soke ta mo si United States Agency for International Development won ni USAID oni ajo ohun enikan lara awon osise ohun won pe owo te ohun na o wa je pe apapo awon ti won je afurasi towo te oje meta o won ni se ri awon eyan yi oni won kefin wi pe awon apo apefon eleyi ti won pe ko wa fun awon ara ilu ki won fi ma dabo bo ara won kuro lowo efon eleyi ti ma fa iba won ni ni awon eyan yi eni won mo yo kini ti ti an yo ago ti gbagangbagan ti o si bere si ni takini ohun won lele gan on lo je ki owo ti awon eyan ta wi yi o ninu atejade kan eleyi to jade lati pase enikan to je alukoro fun ile ise olopa nbe yun ni abiodun oje labi o shalaye oro wi pe owo ile ise olopa lo ti awon eyan yi o nigbati ile ise olopa to ri afin to kan gbo wi pe awon eyan yi ni se ni won ta awon apo apefon yi lona eleyi ti o ba ofin mu ti a si so wi pe won ta fun lu ni o awon apo apefon eleyi ti ijoba gbe kale pe lofe lofo oni ki awon ara ilu ki won ma mu ki oni kaluku si ma fi da bobora re o iroyin tesi waju wi pe ile ise olopa iyen ni ipinle osun nlo wa bere ise alagbara lo si bere si ni se iwadi ohun o won ni iwadi igan ohun lo fi han wi pe enikan te poruko re ni Rabbi Benelt eleyi to je pe lati ipinle Delta nlo ti wa ati enikan na ti oje wi pe osise ni fun ajo SAID yi eleyi ti an pe ijoba abile to ni dagba soke ti nbe ni ife yun ni ariwa ife o na ni won gbe onito hun lo sibe pe ko le ma moju to oro to ni se pelu eto le ranbe ni ipe tumodunu o won gbe abi onito hun na ko ton mo iroyin shalaye oro wi pe awon eyan yi o na ni ani won ni aigbore eniye pelu enikan eleyi to je pe olokada ni won ni oporuko onito ni opeyemi ajibola won ni opopona ayetoro ni ipe tumedu o na ni isele ohun lo ti sele won ni se ri ede ayede yi nlo wa tu perepere oro sita wi pe awon eyan yi o won tin ta awon apo apefon eyi to ye ko je tara ilu ti o si ye kan san owo kankan lati ma gba oje labi o shalaye oro re siwaju ati siwaju si o wi pe se ri awon ti won je afurasi ohun won pe antun nikan se pelu enikan eleyi ti won poruko se ni Aminu Ibrahim won ni eyi gangan yun ni Aminu Ibrahim won pe ongan lo duo gege bi alagbata gbogi idi nlanlanlanla eleyi to je ti awon apo apefon eni an pe onito hun mo nta o won ni ninu idi kan si re odunrun awon apo apefon ni nbe ninu re won ni lo si je wi pe ni ojo kejo ninu osu kefa odun 2026 o na ni oro yi nlo tuta gege bi royin bo ti se nte si waju ile ise olopa ni ipinle osun ti a shalaye oro wi pe se ri eleyi gan ni an pe ni iwa ibaje tori awon apo apefon yi won pe awon ara ilu lo ni ko si ye ki won san kankan ki oni kaluku won to mo ni won ni be si re ile ise ile itoje ti joba to ni si oro eto lera o na ni o wa lara awon ti a jo fowo so wopo pe ki an mo pin awon apo apefon yi bo se wa di wi pe awon eyan kan ti an soro awon di kan jangan ti an bere si ni takini ohun ti an wa nta o na ni omo ye ni o won ni sugba awon onito won be lakata ile ise olopa ti won o si salaye gbogbo bi a ti se rin lori oro
0: o ra wa je kemi o tun mele ko yin papapa iroyin to nbe ni waju mi lo nsafuna oro di mimo wi pe akeko kan to je ti Ifafiti Osun Lohun ta mo si Osun State University toruko re nje Ademola on lo ti salaye n toju re ri o latari bi amogun le wa Nigeria kan tan wa lati Army Depot wa losogbo ti won di baraka oyalu won ti won kolu legbe won to nbe ni ilu osogbo lohun ti won si pe won se won kenebuse bi ose se soju ni Ademola nu fara mo ma oran kan to fi ita papa julo ti Osun Defender NG to gbe ta loju opo takun agbaye ina lo ti be sise siro in toju re ri o ninu le lohun wa to hun dana lowo o salaye pe saaju won ko ri pe amogun won wa se agbegbe ohun on leyin ore yin ohun gbo tun pakise won o gburu enikankan mo laipe o ni pe ni ojo aje yi ni role o ni amogun ton wa lati Army Depot losogbo won ko lu legbe awon mo pe ilegbe ohun lo je pe awon akeko union sun nikan na nbe nbe o pe won di yaji opolopo awon akeko kuda ero banisoro to to bi ogota 60 phones o na ni won ji gbe ton ti awon ohun ilo leti nlona ta mo si electronic gadget iroyin o kin be pe awon akeko obirin yi oni won pe won ja won si o ta si pe kan ma jo logo lo nto pe amogun le wa Nigeria won sian si ba sibo pupo ile ti won wi pe seri awon ogun to so se ohun o na ni won ji awon to ese keko jade ni Army Depot ohun ni ojo abameta Saturday to koja nigba to nse siro alaye re jeje tun lohun dananu le o ile to nkan ra awon ogun tan di barako yalu won ti won ya gbolegbe awon to sin pe awon legbe akeko ti won yabo o je ti aladani to je pe awon eso alabo ti ile eko ohun owoja awon odebe en to wa je giwa ile eko union sun iyen ojogbon Clement Adeboye o na lo ti jeri si pe owo ti te awon ogun lewa Nigeria marun le ti won fi esun kan wi pe won ko lu legbe awon akeko ni osogbo to je oluru ipinle osun lohun Adeboye le to fi de o mule pa awon ogun yi ohun ni won ni gbagbo pe won je awon ile ti won ese n keko jade ile ise ogun ohun ile ti won pe won ko lu ilegbe awon akeko to tobi 16 iye 16 off campus hostel ile to wa ni oke baale ni ilu osogbo won pe won di aje awon akeko won gba nkan mirimiri ku lowo won won ba awon dukia won je won tun di aje won won se won bo se se soju gege bi giwa oga agba ile ise oga agba ile eko fasiti ohun se fidi oro mule won pe oro yi lohun ti fi sowo si awon alase ile ise ogun le wa Nigeria ohun ile to pe loju ese won se ni awon to je loga loga nbe ohun won ti se abewo si ile eko won ti won pe won ti bere si se iwadi alagbara lori oro na o fide oro mule pe awon ilegbe awon akeko ti o je aladani ibe gangan o ni awon omogun ohun lo nitori pe awon omogun tabawon eso alabo wa ni awon ilegbe to je ti ile eko ipe won re pe awon ilegbe ohun oni o si ile to abo kan be idire ti won fi ko lu be en to je oga agba ile eko union sun yi fasiti be ina ni o wa se kan le pe fasiti o na ina bere fun iranwo ile ise omo ogun oni rara o oni ko si nkan kan ile to kan ile eko ohun pelu awon omo ogun ile ti won wa si ile gbe awon akeko Adeboye fide oro mule bi pe awon ti isele soju won gan o na won fide oro mule pe awon omo ogun yi bi pe won po lopo yanturu ni ti won si ko lu oko ojo kan awon ilegbe to je ti awon akeko ti nbe ni agbegbe ti isele ti sele o sapejuwe isele ohun gege bi eleyi ti o ti da eru bojo sokan awon akeko to si benu ate lu iru wa si awon ogun lewa Nigeria ohun be iru wa gosuba kare fun awon to je loga loga ile ise ogun na fun igbese kan monkia eleyi ti won gbe to nti awon idiyaje ni eleyi ti won pe won ti nge bayi lati diyaje awon omo ogun ohun eleyi ti won lowo inu iwa palapala bi ilu apala
1: oya eje ka koja lo sodo obosun yo taja nti eni to ba ti taja tan ko iroyin eleyi ta pe ni gudugbe yo si ma tesi waju amoriri yin be se wa nbe pelu wa
2: gudugbe iroyin agbokogbon Lagilu FM 96.7.
3: Ibadan land kidigba RPC protein Ibadan Messi Ogo. Now at your doorsteps, beef and goat's meat from live cattle and goats, specially bred and raised on RPC Cattle Hub. A pest setting audacious move by Real People Concept. Meat from cattle and goats reared with utmost care and professionalism by animal scientists. RPC protein, healthy beef, healthy goat meat in a very clean environment. Walk in to buy or order for home delivery. Live cows and live goats are also available. Antibiotics free, hygienically batched, well packaged and refrigerated. Call 091-2739-4422 or visit Real People Concept at 126 Adekunle Fajuyi Road beside NNPC Mokola Ibadan. RPC Protein, a baby of Real People Concept.
4: The power of God is working as of old. That is why you are invited to 30 years apostolic calling. Hooray!
5: You overwhelm me. This love is too much.
4: Hey. Team, house of glorification. Come, let's celebrate Jesus at Team of Elisha Ministry, championed by Faith Church. Eja just celebrate your godu. Ise ranse pe woli ti o laba won, woli agbaye ni. Prophet S.A. Arogundade, bere ni Wednesday.

0: aseuse won eyin eyan wa dakun e mo binu si wa aje bugbaje eto si tun ti wonu eto
1: ati je omo nu lati
0: to wa ni damu ibi lafi kini ohun lafi adagbe eto re ro
1: si
0: lori eto ati royin ta pe ni gudugbe lagbara lowo olohun o tun ro se tin bo lase edumare e ma gbagbe for lasade ajala loruko temi ale a ma pade lori eto ta pe ni ilera wa
1: temi tayo ye ladun aboro iloko mi e seun 1030 siwa

0: eyin ara ile eku ile de ku be se n gbo wa eku be se n duro de wa pe awon eyan yin won bo won bo won bo ati de bayi awon to ma se re ibile won ni dide la de o eh ati de bayi eh sin lorun tori pe tori yin la se wode bi o ba seyin ko sa wa be ba sin be awa gan a le so pe boya an bo lode fun de yi gbenga olaiwola loruko temi folakemi to mighty ona ben bi awa mejeje ajo nbe lori eto fun titi osan oni ni oni tin se ojo keji osu elekeje odun 2026 lagbara olohun gbogbo en to je gbese emi to je gbese ni osan gbogbo yin te nwoju app yin pe oni ni won yowo yen ola ni won se o lagbara olohun olohun o biya re olohun ni se gbogbo e fun so e ma mo e senti mamo kan a free mind yin se ti gbo looto gbe ti se nkan ti yan fi ma n soso sugbon si mesa ta wa igba ta nje lede yin gba yin gba igba ta san wo e lo de roti roti sugbon lo ba yin san se sami abe sami eyin te ba je gbese nikan ni ke sami eyin te ba free e kan da ke ba yin e se folakemi mighty awon ara le je ka ma po wa iwo o kilo o o ti app lo wo ni abo o message kama ara le je kan mo po wa
1: ah eyin mi na ma ku ma wo eyin ni ma ma ba lagbara ile to wa mi ti change oruko mi o emi na le mi so mo pe okan mi lo si odo awon ti ki na ma pe flood na
0: eh omi yale
1: Nigerians pelu pe ti nkan ba sha ti de ba won bayi
0: won fi ka se close
1: na awon kan lo mi yale won yi number tun bo sori omi number den swim won yi swim na nfa nkan ton mo nfa
0: eyin na le so pe bi ta ye ba ti bayan ni ka ti mo je
1: ati je unfortunately won le da kara lori omi won din o
0: ah
1: won din o
0: o si nkan ti won le se content ni
1: ah baba kan lo gbego olerin dodo pelu kun won to dabi kun olosu mefa Allah ma sanu
0: so ka yan fani
1: o ba won ka lo kuju o ba won jun o ba won eyan jura lo but ju gbogbo e lo kolohun ko ran wa lowo a le so pato pe bye bye bye ni sugbon lodo titi wa lapo odo ti wa nbi ti ati mo pe omi ti de a de ti mo bo se nlo komi to de papa lo ye ka ti ma gunra wa nkese lomi o ba mu mi tan bayi plastic bottle yo so si titi ni o ba je ajakara je dundu wa je agbado aju suku e soju titi emi a ma n bere pe gbo wa so sibe ni sin ta ni ko wa lo bo mu so mo pe nature o se bo ba se ye bo se
0: to ba so ibadan proper inu mi a ma dun gan to ba so badan
1: so o fun mi lowo
0: ki mi a ma dun pe mi o si fe
1: o si fe o
0: si fe pe o ba so ibadan
1: o mo pe badan gan lolohun fi se idajo aye
0: o sorire o sorire
1: e joko be mo tete lo ko be ba se ni ko
0: o gbagbe ife papata
1: ede tolohun fi se idajo aye nu ife bo
0: ti da ba hun o sorire o sorire
1: badan ni so ju gbogbo e lo ti a ba se n da awon odo ti wa nu je ka idaju pe anda sibi to to ki wala omi yale abi ikun omi ko ma ba ka ma ba fowo ara wa fa iwa ibaje iwa idojuti patagba oni ojuti re lo da no I don't know this 2026 le koja pe eyan kawe abi eyan o kawe eleyi common sense ni ko ye ka tun re anybody to tun mama die doti si oju agbara abi oju odo yi pe omi o gbe lo nbo lo mi gbe lo ye ka bere lo wa ara wa nbo gangan oni omi gbe lo a ni rija omi o a se le do wa weather to wa nta ya be mi ati yin lara mu lagbara olohun
0: amen
1: iseju mokan lati kojo lara go kan ni ojo tito ni alero yi pe en gbadun gbogbo awon eto ta mu wa lolokan ojo kan ki la ri gbo ohun la tutu mu wa si eti gbo yin losan tito ni asigba ladura pe ba se mu wa yo mo ba gbogbo wa lara mu lagbara olohun fun gbogbo awon eyan ti won sese bimo aba awon eyan to nse
0: ya baby if you can continue to come out ko so ibadan it from lati bere duro lati bere ta fi ma pari eto to ba le so ibadan bo se so so n to ba fe n fo n to ba fe mo bere moto mi mo bere mo ti yo mo bere moto mi bo ba le so ibadan bo se so lati bere ta fi pari
1: ti
0: o ni ladalu kankan ibi ta wa nisin ni pe mo seko ori eto to wa nu mo seko sa mo so ibadan mo so ibadan to ba le so ibadan pari n to ba fe nu fo Yeah, mo so nton so lo.
1: Ba tin so pe ki mo so ba de ba okan mi akoko mo lo so da rugo boys o ba won yin. Ton ba mu ibadan ni
0: en be la han mo.
1: Eran ni. Bi eni fi akara je ko
0: mo so lo.
1: Sugbon mo fi mi sori irun kan ba o.
0: Ta ti da ba o.
1: Sori kan ba. Olai won lo mo fi ibadan pe re loli.
0: Mo ti cancel re ba o.
1: O se
0: di cancel re ba o. O po rowo mi.
1: To a to lo si o Georgia egba yen la wa tesi waju lori on ti amuwa fun yin ni osan titun ni a fe fi asiko yi na a fe fi ki gbogbo awon ololufe kilari gbo patapata orisirise oni awon ololufe kilari gbo awon kan wa te pe lati ibere ni won tin gbo eto sugbon won ti e soko so pa won o pe sori eto ri awon yen won wa nbe awon kan wa te pe lati ibere ton tin gbo eto wa na na tin gbianjo ati pe tan ti e wole ri ngba mi tele mi ba so pe ah mo wole loni mo dupe in wole ri o mo da bi asodun ki sasodun ki se nkan kekere ni fun eyan lati so kun o gbe phone liwo re o wa fi
0: npe ni ti re inti re
1: o wa mo gbianjo mo gbianju gba mi ko ni lo gba mi si be npo ti fe lo gba mi yo lo telomi na gbe a fi se ka agbodo so fun yin pe a fi oju kekere a fi wo yin
0: a si mo dun yan
1: ki se ise kekere ise ni ise presenter ise ni ise listener na a fi oju kekere a fi wo yin e seun te ni fe a kan wa te pe ko si ojo ti radio ba ti wa sori afefe bayi won la nfani ati pe bon pe sori kilari gbo won pe sori bo se nlo won pe sori igba office won pe sa ni awon yen bi igba ti won ba ni automatic pipe lowo ni eyin na akin awon to de je wi pe
0: yes ri asi ni phone mi tan pe si ori phone na ni
1: awon kan ti e tun wa so won ni e lo ra phone si ni o e lo ra phone si ni o e bi enu ti gbin fi gun gi o na lo tun fi njeun ko si nkan ti eyan fe se si ju wi pe teyan ba gbele abani phone bi mejo gan lo ni beyan ba gbele ko se se keyan tun gbe mi ikan le yan gbe teyan fi kan le a foju kekere a fi awon kan na yan gbo na yan gbo bi igba ti salary won si ti wole o ki se pe ko wole o ayan gbo won yan gbo yaya ni ibi te gede kin tun wa gbe fo lai loju ti e da kun jare eyin ti a
0: ti pomo wo ti pomo lo ba lu
1: ko to cash e lo san toni 3*347*1004*2 as just if osun ba ti wo white white why beyen o fe kan re la buku lai sa wa ni
0: en ara le number te fi pe wa yin te ba ngbo wa fun igba kokko number ile fi pe wa 0912370 8675 09123703675
1: to ba pe on gba mi
0: won gba o
1: odo awon lako mo ti lo
0: egbe ya dari bibi ti won di ti won ti won ki ori ebo itan ti won
1: ofe ni legbe ya dare so ti yo joko sibe ni di desu adikaka adakara
0: mo yo ni diri gba yen won wa ki ori ebo tan bayi
1: se won dirun lodo awon tan tin ki ori ebo tan
0: mo gbe lodo ya gbari won wa ki ori ebo tan bayi igba na ko saye ni sin nkan to je ke mo tori pe en raye chat en reply message ni igba n kilo kan so mo oya mo tan pe loya
1: mi o mo se won pa na na bi mi
0: mo fere oluti ni geta na bi o ilarun awon kan pe larun awon kan pe kini elenu mi o ma lenu meta ma lenu merin igina fi mo nkan yin te gbo wa le ni te mo bo se nlo ni o kini yen
1: laye igba kan na lo igigi di o omo igi omo gidi
0: igigi won
1: to je wi pe
0: ti o mo dan lori ewo
1: ilarun ti mo ah kolon fi orun ke mama baba mi ilarun kan wa ga do de wa sinu bre mi o ti very thick
0: o ma be ninu igba ati ma fi si ba bi white chaba ma je bi white ba yes o wa ko si
1: me ati stella
0: o wa mu
1: ske kolon ko so awon kan so mo foju but wo mi bayi nisiyan ni won ke mi pa ko gidi e mu phone yin
0: oni mo ko de pa se
1: ti mu
0: e di se christmas to po gan
1: gidi gan tin si se opolopo e
0: ami amoye lagbara
1: lo 0912 e mu phone yin 0912
0: number la gelu na pe fun yin
1: 3708675 eye wa te save
0: o pe bi ti badan ni o pe bi ti badan
1: 091 iro ibadan ko yo da bi gba ti yan ba 09 12
0: 37
1: 07 08 675
0: o ya o ya pe ti ara ile okere
1: ami alaropo fun awon ara ara okokun eji
0: awon ye gbo english
1: erin won like english o
0: yo
1: buy na ni
0: yeah
1: ami alaropo e fi te eji eta erin eta oko erin eji erin esan okan odo odo odo
0: o ti wa won ti ni won ti won ti ni issue bayin tori opolopo won le mama abide ologbe
1: mo bayan sort opolopo
0: won mi ni opolopo won awon tan bi so kan pick interest ni awon
1: tan bi so won o de bi so bo
0: che ti gbo ka se star 347 star 1004 star 2 a se mo pe to je 25000 lana bi ala lo se ri
1: I love her
0: afi bi ara sioni awon ara sioni gba to lo nda eko lo won pada eko lo ti ka se bi ala ni o le jewo na loni mo sunde star 347 star 1004 star 2 ash oga wa alaso ala ba wa play advert
2: Lagilu FM 96.7.
3: Baba Ibaruba Onisegun Ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan.
4: Ara o di pe pe pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idi ni yi ti oba oke se si agbe kale baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati egbo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumale egun lapo egbe abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye. Abo fe ma se gbon yin owo kan se kan gbodo ma gbon ririri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o tope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba de ribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la ko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
5: Miliki special
6: Ajama Miliki
5: Ajabale to tutu nene Pelu awon boys olon ti uniru ni Remy ati Remy Remy additional big man presenter Pelu Remy babajide MC General Lago meni koja shejume endogun Di agome fire ole ni bubo ojo eti Friday Nikoni lagelu 96.7 FM Entertainment program Totaleno bi kilishi Eto tafi shek baladu wike Ede, asha, efe Eni anitaki

0: kabo pada latojo ja iyanra le yo ba so pe ona ofun ona ni ona orun ise eyan se pataki lopolopo lo to mo niyawo odo mo an gbe o awa comfortable bo omo okunrin oni lati
1: dear omo okunrin is not too but not this kind of dear okay not this kind ori ona nile I mean like ori igbo I mean
0: so mo pe nkan to nkan bo yen so so mo pe you are embarrassing me
1: you are embarrassing yourself
0: you always tell me no no no you always tell
1: so
0: me
1: because of contracting thing you would rather you are embarrassing yourself
0: se mo ni mo fa lo sun pelu won ni
1: kilo kan mi o ba
0: no now let this is the only person to this channel to people help me not to get kini
1: ah are you joking
0: so jo tori olohun
1: o da n pe sina gan si fe wa lara wo gan
0: ah
1: ti ma de gba won gba ma kan won ni abuku
0: iru abuku na se
1: okay
0: jo so fun mi kina se
1: ma wo se
0: ba be ni pe o mo nkan to nse mo
1: wo go mo nkan to nse
0: ah so ya boro mi you are taking this thing
1: o wo go mo nkan to nse na o mo pe eyan wa interested in you o wa en to ba ma en to
0: mama si uma yen won o show intention
1: won alagbagba alai loju ti alai
0: stop saying that
1: won rile to do by when na baje no mama wa ki
0: bo do je fe bale eje se se iya yin se dada si eni
1: if you want eat dada ran
0: we se dada si eni ki wa lo sele
1: 15 18 years is that not a large gap
0: to tori olo se won fe nara won soro sita
1: jo fo re na oligba to ma to fe nara won soro sita fun
0: apart from that one at the cross stage yen yẹn ti gbọdọ sọ ti tobi abi 1.5 years ago
1: are you joking
0: yẹn ti pẹ now but now see so tori pe won se si mi si
1: duro agutan won so pa aso isi
0: da duro won lo ra won daada do but nkan ti mo so lele no I'm saying
1: won lo ra won daada do so won de be
0: ah
1: really
0: soju e funny soju e funny
1: really
0: ah o folake ere de pa mi sha so oh trust me
1: you trust
0: her o ti koja aye fun kan to so
1: o ti koja aye
0: o ti koja aye o ti koja aye
1: nonsense
0: so eni yi ko kan ba ka jo lo bi ti a jo fe lo kin lo ba won le o ka kin lo pa so you don't want me to have anything to do with her again abi
1: nothing
0: no
1: absolutely nothing
0: no ma se ba yen
1: with what do at the time yi ni
0: ma se ba yen ma se ba yen
1: ki ta mo no do de
0: ma se ba yen please mi te fe gbo nkan to nso yen jo tori olo ma so ba yen hello
2: ka
0: yes my car e ka san jare
2: mama yo ni o
0: mama yo e ka san
2: baba sunday a ti gbo yin wa ri lana na o
0: won wa on leave
2: o ya to
0: yes ma
2: mo zo wa lo jebi
0: mo jebi asa
2: olodun ba ngo
0: ti mo soro sita
2: ah jebi nani
0: n sọrọ síta mo jẹbi mo gba ẹ fi rẹmi nímú ọbẹrẹkẹtẹ àtọjú àti mú ẹ fi rẹmi mo gba
2: ọrọ níwọn
0: bọ èmi àti ìyàwó mi àìfẹ fi kan pamọ fúnra wa ni everything
2: èmi àmọ yíwọ o lọrẹ o bóyá ìyá yìí nísìn bóyá ibi tẹyìn oṣù rówó rẹgẹdẹ
0: mama ṣẹrìlẹyìn contract yìí ká má ṣiṣẹ mọ rárá káká má jókòó ká má jẹun lẹ́yìn kọ́ntrátì
1: yìí dangote go sọ fún ẹ pọ́n gbọ́n jókòó oúnjẹ
2: ọtọ
1: rẹ ṣí like this is how you think
2: ọ̀rọ̀ níwọ̀n ọ̀rọ̀ níwọ̀n
0: don't take it personal
2: ọ̀rọ̀ níwọ̀n
0: ọ̀rọ̀ níwọ̀n sí sórí pọ́n tí ń bómi báyìí
2: ọ̀rọ̀ níwọ̀n
0: mo finú wénú n tó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ fọlákẹ́ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tó wá ń kọ́ sí oníyà ẹni ẹlẹ́ni ìyá dáadáa hello
2: ó yàtọ̀ bàbá
0: abeji
2: èmi nu àlàbọ̀ ọkọ ìyàwó ẹ owó bàbá abeji
0: ẹ ṣeun
2: ẹ mà ṣe èmi àná
0: kò tọ́ pẹ́
2: ìyàwó wa
1: ẹ kọ́ sàn
2: èyí ló bí bèjì ẹbí mẹta ẹbí mẹrin lẹẹkan náà ẹbí márùn ẹbí mẹfẹ ẹbí méje ẹbí méjọ ẹẹkan náà ni
1: o tiẹ ti da
2: ìwé kọ̀ọ̀kan o
1: ìtàn tàdé apá
0: o ti káàdì wọn ti tán lọ́tìntàn ti sọ pé mẹ́fà méjì ta ló bẹ̀ wọ́n ṣe mẹ́fà méjì báyìí ta ló bẹ̀ wọ́n ṣe ẹ̀yà méjì yes ma yes ma.
2: Adamu ifo nínú fọ́tò fún sẹ́dí ìmọ̀ kí ìrìnàjò fún mi a sì ju ọlẹ́nu àwọn ọ̀tá yìí
1: ẹgbẹ́
2: ti kàbí jọ àkàbà ti ju ọlẹ́nu
1: ẹ̀jọ lẹ́nu mọ́ mi
2: jọ lẹ́nu wàgbé ni wọn náà jọ gbòrògbòrò rẹ bàbá sọ̀rọ̀ náà wọn náà rẹ̀ lẹ́yìn ìfọ́ náà ẹ fún ìyàwó rẹ ẹlẹ́yìn ìfẹ́ báwo eleyin kan ye eyin ga wi yi opa to bi adugo si le o so e so ara re akante o ko ta buku o ala ko ni fọlọ ni ko yin pẹlu o fun yawo re mo se wo o bi ato kun yesu ni wa o nko ide yin o lo mo je yo to wo o na ye eleyin ni kini mo se koro eyo ba mo to yawo re lo yo ba o so e so ara re mo to ju ba ri e se mo so iya agbalagba ya esi
0: Mama, kiti eso ro, kiso ro 80-90 loro to wa nle yin si. Iya yi, fi age le, age is nothing. Iya yi, iyen ti e ko la nso. Iya yi lo fe mu mi lo bi kan ta ti ma lo gba. Se business la, iya e fe lo mu mi, own de ni kan lo le.
2: Eh,
0: iche ni.
2: Ah, e mo ti wi mu na na da mo. Se lo so ra re ni mo. Ebi oku pa yo yo
0: lo ojojo si pa. O di omokunrin oto. Di o in to wa nle kokoro jobi jobi ni Folake.
2: Awo bi o da jowu ni wa. Ni le do de mi da.
0: Ko te ko ba jowu. Ibe mi mo fi nara mi so fun. So bere lowo mi ni abo ori nkan kan.
2: Ah, gbogbo nda mo
0: le. Ti ma fe se se ma se ni.
2: Ah. Eh?
0: O ti ye. Ko
2: to gari kan ni se mo so.
0: E se mama.
2: Awo bi aleji ara.
0: E se mama. Jowu
2: ni wa.
0: E se mama.
2: Ojojo
0: si. E se mama. Bo se mo ko ma yi. Emi ati o ma yi emi kan so fun e assumption mi le wrong nkan ti mo think o le wrong o de can't emi kan so pe mo ba mo se ma nse ton se ma nbo mi lo mo se ma so pe kini kan hello
3: hello

0: gonna go and say from now on, when you have 10 points, it cost 5 in fact.
1: Problem mi pe enu mi tin ba ti ri mo ma nka boroboro mi mo kan to ma nse fun bi fo pa mi lori ba ma ka boroboro ni
0: ma ka mo lara ife for like mo like e gosh mo ife gbona lo display ife mi gbona lo display ife gbona lo display boya I'm not a religious person. Well, let me say I'm not a religionist. I believe in God. Boya the only breakthrough to lo ma se fun yin o lo de gbin yen wallahi.
1: I'm not going to be a man. Mo wo okunrin lo sarabo obirin
0: obirin ra alaja ni
1: alaja ejo ma mo wo pe tin ba lo se mo ma ri le de si
0: ile wo ni ta lo ni le
1: ah folake lo ni le
0: okunrin lo ni le
1: obirin lo ni
0: okunrin lo ni le
1: okay alaja e se gan e se
0: o ye kin ko eni kini
1: o ye so
0: ba ni ko mo de ti le ko mu se je ko lo 5 more weeks
1: wow
2: alaja
1: wow
2: alaja
1: wow
2: takula
1: wow e se mommy
2: alaja
1: e se mommy e se gan e se ah mba mori kiyin ba kiyin mba mori kire mba kiyo beep eru to nba mi ni won de solve eru to nba mi ni e
2: se o problem Tony mi o ni phone we cut cause o ye ko gba o ye ko gba address alaja
1: mo ti ni number won lowo
2: eh
1: ikire na wa
2: ko tete mo bi to ma kori si
1: iro hotel na ni kin lo ni e buy hotel na ni kin lo
2: alaja no alaja no na na okunrin to po
1: ni e buy hotel
2: ko kori si
1: alo
2: olona ki ki o je
1: na won be soro gugbo
2: e ka so
1: Yes.
2: I'm telling you. Murasi
1: mo ti gbo e ejo e ma pe so e fi ori 99 abroad e fi sile international 9 e fi le ma pe so ri e e pe si ti Nigeria. Hello ibole tin soro ma
3: lati sele alaja aderigbe
1: alaja e dakun e yi redo yin lole
3: okay hello
1: mo ngbo yin ma
3: tari aje kin ko we kan fun e mo nte jeun.
1: Yes ma.
3: Pe ba mo tu e won ni agbori kini kan jeje.
1: Mhm.
3: O ni yin o ti o ba je be.
1: Se pelu Folake mi.
3: E agbori kini kan jeje.
1: O ni o ti ni password mi lowo ni. O ni password mi lowo ni.
3: E no dun. Adi Folake.
2: Mo gba pelu.
3: Awon suit ba mi no o. Mo gba fun won o.
2: Awon dada.
1: Ha.
3: Mo gba fun o ma laluba ni ta bo da won lohun
1: ko
3: ni nkan kan ju to fe gba la to ba to ko re be re be
1: mo
3: jo gba le lo re o
1: mami Folake ga jo n wa ona bi mo se ma ri project yen gba ni a jo n wa ona ni
3: abi
1: mama ko lo pe mi mami ibi ta tin wa right plug
2: ka gbalagba soro ko fun advice gidi anu e se mi
3: advice
2: ki won ba to ku wa jori e won gba ton fun e
1: ti
2: e ti o pe yin
3: emi aba emi aba ju mala fa emi agba ni mi gba ni mara o
1: mami se kama lo wa bi
2: mo n gbiyanju
3: ese telephone ese jollof rice fun odo ati ese ni eleri dodo ko jeun ko sun
1: to
3: ba ebe je olo o
1: responsibility nko
2: no where se
3: ah yo mi se o e ti ayo ju tola wo se lo da bi
1: olodun ti wa se mo n wele ba olodun ti se le ni waju ki ma lo tori ti yin abi mo ti go yin
3: ah
1: mo ti e mu mi gege bi omo yin ti ma jo omo yin e ni ki ma lo sorire
3: orire ko o sorire yo do ti ona be nko le o ti
1: se se ya yin ni ki wa sun ni ko ni wa sun
2: olu nikan
3: ni awo fe mo
1: e fe mo o ti ye mi mo ti mo bi te to si e fe mo mo ti gbo yin hello
3: eje gbo nse nbe eje gbo nse so fun

0: ni gbogbo bita ti lanfani lati ma gba ikani ikani ti lagelu re lagelu 96.7 fm oke gajo gele fun bala felele ni lebadan adupe fun olohun oba ile to so wa lati ana ako lori eto lana ade tu wa pada wa losan teni emi ma se wa kuko o anu la rigba anu ta si rigba na olohun ni gba ko lowo wa o se ma je niyan o ni won ba ti e ba ti si omo e dadamo to ba ti je wi pe olohun oba ni awo o tudu gbogbo ma kan si losan teni ori pe awon beere yen tu ti wa le losan eni ile te fi se faje je te ba ti taki ni o e ba pe takete le gbege si tesi ni lapa e se ni mo fenu ja kon fu o e fe ni mo fenu ya on so be o ehe bo se je niyan ori pe ibere ti wa le ele teyin ti atai se faje ni o o ba ti takin to dara re loju tada wi pe o le gbege si to si ni lapa bo se je niyan loruko lo tu eto yi oga wa Tunde Olawuwo Alex Ferguson niyan Abdul Qadir Adiragba loruko temi Alafida leyin ba fe wo e ma lo si ikani ibanidore Facebook ti ikani ti Lagelu 96.7 FM Lagelu 96.7 FM e ba se nwo ni ke ma share e ma share e ma share be se nwo lapa be yen ori pe losan teni losan yi bi se n ba yin soro lowo lowo be se n gbo mi eyan meri to ba tu share ju alanfa lati fun won ni ebun card loju opo ikani Lagelu FM lose ni ni mo pe o mi o lola o losan igangan ni a ti wo e ma share be se wo life and that yen a ma se bamba si ni bawon eyan ba se pe wole tan je ebun eyin te wo wa lori Facebook na e gbodo san wa wa lasan o tori pe owo na leyin na fira data te fin wo wa fun de leyin na a ta ri card seyin na e si wa mo wi pe ero to wo wa loju opopo azale ni ki o ka lowo ye drop number yin sugbon Mati se na nu e nba ti wa si are a mu eyan merin dondo a si ta won lo re card na ka won no mo fi so won ajija bo se je niyan la pa be yen o e lo darapo mo Lagelu 96.7 FM Lagelu 96.7 FM e ti ri bo mole o mole sungba o mole rekete be ba tin wo yen oni ke mo si are bo se je ni bo se je niyan la pa be yen o number te pe si we 091-230-70-85 081-240-49-1006 oni number te fi lanfa lati pe wole papa eyin ti ase tin gbebe se tin gbege si eni kini yen ka si eni ah e mo mi si to san yi e mo mi si to san yi o e ba gbodo mi si ka si e to san yi ori wi pe won ti gbowo wole o owo rabata o ti wa le velomi na ti o tu je losan yi eyo ba ti wa ta cash e ba se n gbe mi bayi e tete ma ta cash e o e tete ma ta cash e bi pe a tu fun eyan lowo losan ni ataro le tin jowo bo be se n je nla gelu le n je splash ni lo le ina losan yi e tu je lori eto ta lo takin e n ba ti ta cash e ni o e ta ba ti ta cash e bo le se a se onawo le gbegba me ba ti mu phone te fin gba lati yen e kan da e code lori phone yen lasan *347**1004*2#*347**1004*2#* o le fi lanfa lati fi ta cash e *347**1004*2#* *347**1004*2#* eyin le wa mo boya meji le fe ta ni boya meta boya merin boya marun be ba se fe je cash e si ni e si mo gbagbe wi pe cash e o pe odun meji ninu osu ta wa e ah won ti se degbengbe egbegberun owo 50 million naira la fe pin iyen fun ti ka se o pe odun meji e to tin tabi elegbe ti o si fi gba kan bo kan nu tawon eyan si gbo pe lori re lo o pe odun meji ninu osu ta wa yi e 50 million naira la tu fe pin lori ti ka se o ma fe na soju kekeke *347*1004*2#. Bo ba je pe network e be ma se bakan bi teyin ba wa e le lo soda awon POS ladugo yin pe dakun ka se ti won gbo nla gelu mo fe ta won ti o ba si gbo lowo yin won gba number yin won si ba se ba boya meji le fe ta boya meta boya merin bo ba je marun gan o ti lobe o ti dobe niyan *347*1004*2#. Tun mo pe o ke se won awon e ma gba mo ba fun sun o *347*1004*2#. O se je niyan la pa be yen e ma lo soju opo lage na fe e lo ma share pa pa je awon ti o pe wole adupe lo awon to fun alebun lori eto tan je o du o tan je ko mo te waju ni Mr. Anthony Bodurin oko fun mi number to lo nda lola baba niyan jenso ke ko jensepo lati agbon United Kingdom o ni o ma ntoju pin fun mi number ele to nse number la pa be yen o du o tan abatunde aje tumo bi baba jet lati island awon ti Chelsea niyan ni gbogbo island eyan na yo Portugal ala Madrid Mr. Ralph owo tutu ijoba atalo ni gbogbo atalo niyan awon ti Real Madrid ni ala Madrid ijoba atalo o si je niyan lapa be yen e je ka won ti o pe wole ko fe bun sere falafolu ibere ti wa nle bayi ile te lan fale lati dasi losan tini 0912370875 hello
1: ele ka so
0: ele ka so ki loruko yin
1: oruko mi ni lekan to ibun pe lati ojo
0: lekan to ib lati ojo
1: beni
0: Mr. lekan to ib lati ojo Chelsea fans ni yabi
1: be Arsenal fans
0: ni yin o ya papa pe mu bere
1: mo mu bere number 2
0: ibere number 2 abi
1: beni
0: ibere number 2 ibere number 2 o ni e daruko agbabolu to gba idije Premier League pẹ̀lú ikọ̀ Manchester United tó dẹ̀ tún gbà pẹ̀lú kọ́ Man City.
1: Ikọ̀ inú ẹ tó gba ìdíje Premier League ikọ̀ Manchester United.
0: Ó dẹ̀ tún gbà fún ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Man City.
1: Onígbàpọ̀lùpọ̀ ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Man City.
0: Bẹ́ẹ̀ni sá.
1: Ẹni tó gbà ní ikọ̀ Manchester ẹni tó gbà pẹ̀lú ikọ̀ Manchester United.
0: Tó tún gbà fún ikọ̀ Man City. Oya. Ibere te mu na nu ibere eronusi ojo esi lakoko kan to lago esi lakoko e lakoko
1: igba
0: pelu ko Man U o de tun gba pelu ko Man City
1: ah Ronaldo do gba ni pelu ko Man ya mi wa mo ko pe gbo pelu ko Man City ta
0: Ronaldo Cristiano Ronaldo
1: abi Ronaldo Cristiano Ronaldo
0: ah oda Wanti lago. Carlos Tevez ni se ti gbagbe Carlos Tevez.
1: Tevez.
0: Wanti lago ma yin leti. Wanti lago o ti lo e so pe o ti lo Carlos Tevez ni. O gba idije Premier League. Pelu ko Manchester United. O de tun pa pelu ko Man City. O se je niyan lapa be yen. 0912370875. Ni number te lan fani lati pesi losan tini. Awọn ti a tun bere code cash yeyen loju opo *347*1004*2# *347*1004*2# oni code cash yeyen bo ba je pe network yen se back e le lo sodo awon PSP e fe ta cash yen ni bo ba je meji le fe ta bo je meta bo je merin bo je marun bo je mefa e mo ye to je bo se je niyan iye te ba fe ta o ni esan o bo se je hello sir
2: ele kasan
0: ki loruko yin bo lati ba yin soro
2: Mr. Ade lati challenge
0: abi
2: yes sir
0: Oh yeah, mubere, sir.
2: Number one.
0: Ibere alakoko number one, abi.
2: Yes, sir.
0: Edaru kwa igba bolu. Ile adulawo merin ele tan ti gba idije ele tan ti gba batawura ta mo si golden boot ri ninu idije premier league
2: Cristiano Ronaldo
0: amale adulawo Ronaldo ani edaru kwa igba bolu merin lati ile adulawo to gba idije golden to gba batawura golden boot ri eni Cristiano Ronaldo se Ronaldo ama Europe ni omo ile adulawo o da ko si laburo eje so te tori ijo mi dida drogba Mohamed Salah Sadio Mane ati Pierre Aubameyang awon merin ni e o hello sir
1: e ka san
0: ki loruko yin
1: oruko mi aje to yi
0: Olamide Toyib lati bo
1: Agbaje Toyib lati Ababeji. Yeni.
0: Agbaje Toyib lati Ababeji. O ya mu bere sa.
1: Oke, e fun mi ni bere alakoko nga e.
0: Ibere alakoko na mu tan o ti lo.
1: Oke, e fun mi ni bere eleketa.
0: Ibere eleketa number 3, abi?
1: Bebe ni.
0: Orile de Germany.
1: Eh.
0: Emelo na ti gbadije fi eye agbaye.
1: Orile de Germany.
0: Be ni sa.
1: Mo
0: bi da lebeta. Germany ti gbadije fi eye agbaye lebeta bi.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Final answer.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: O da ko si laburu. Emerin lorilede Germany na ti lanfani lati gba. Emerin ni 4 times lorilede Germany o na ti lanfani lati gba edeje fi eye agbaye. Elago ko nbe. Elago yen ko nbe. Eja tu we elomi loju opo. Eja tu we elomi loju opo. Eja tu we elomi loju opo. Eja tu elomi loju opo. Kan to loju oja, kan to loju oja papapa enikan to ba lori ofe ati rapala wole. Hello.
1: Hello.
0: Hello sir.
1: Ẹ ká ṣàpètò.
0: Ọlọ́run ló ń ṣètò kí lorúkọ yín pápápá.
1: Oyèdìrán Ajíbọ́lá látorí ta challenge.
0: Oyèdìrán Ajíbọ́lá látorí ta challenge. Ẹ mú bèrè.
1: Aya fún mi nọmba 7.
0: Ìbéèrè ẹlẹ́kẹ̀jẹ nọmba 7 àbí? Ìbéèrè ẹlẹ́kẹ̀jẹ nọmba 7. Ìsọ̀rí mélòó o ni wọ́n pín wọn sí nínú díje ife ẹ̀yẹ àgbáyé? Group mélòó ló wà nínú díje ife ẹ̀yẹ àgbáyé náà pín wọn sí? Group mélòó ni wọ́n?
1: Group mẹ́jọ. Mélòó ni? Aya méje.
0: O da. O jẹ ti lago mọ. Ìsọ̀rí méjìlá 12 groups ni A to L o ni wọn nínú díje ife ẹ̀yẹ àgbáyé. Ẹ ti gbàgbé pé wọ́n ti sisi wọ́n ti di 48 teams. Èdè tán kópa báyìí. Ẹ ti gbàgbé ó da kò sí láburú. Ẹ jẹ́ àdókè lọ́nà polówó ọjà lẹ́yìn tá a bá padà dé. Ẹ mọ̀ pọ̀ lójú òpó káàṣì ẹ̀yẹ o. *347*1004*2#. *347*1004*2#. Owó ti sọ̀kalẹ̀. Ọwọ́ ọ̀ta ló máa bọ́ sí. Owó ti sọ̀kalẹ̀. Ẹ jẹ́ àdókè lọ́nà polówó ọjà pápápá ká wá fún olówó lówó. Ẹ kú kalẹ̀.
3: Lagilu FM 96.7.
4: Are you looking for a stable and rewarding work? Busy People Support Services is hiring responsible and caring individuals right now. Can you clean, care for the elderly, or take care of children? If yes, we need you. We have openings for caregivers, local security, cleaners and housekeepers, child support and nannies, and errand staff. You don't need to worry about inexperience, as training will be provided. This is more than a job. It's a stable work in a supportive environment where you can make a difference every single day. We offer services in cleaning, caregiving, and child support, and are also into land and properties, so your future with us is secure. If interested in our services, call or message us now on 0808-154-4600 or 0802-726-6622. Visit us at Aven House, number 23, beside MTN Mast, Anfani, Ibadan. Busy People Support Services, your opportunity to a better future starts here.
5: Oṣù keje jẹ́ oṣù ara ọ̀tọ̀ fún ilé-iṣẹ́ West Midlands Communications Limited.
6: èyí mú wa rántí gudugudu méje yàyà mẹ́fà tí ìkànnì ọmọlúwàbí splash 105.5 FM ti ń gbé ṣe. Ẹ̀ẹ́dún fìlù torin kí ọlọ́jọ́ àbí tí wọ́n jẹ́ alága àti olùdásílẹ̀ ọgbà Murtala Adébáyò Àkàdé mẹ́fà.

0: akoma akoma en ile eye ala kunle tonira jalamba rodorindin senu eye rogodo abati alapa ari lumo bi owu o tun di onipe kibaya ti awa ti yin atunjo kura wa ni role tuni ojo dun bi asiku bi ojo ojo ti ri yoda airije yo si dohun itan gege bi ori olorin kan oro Nigeria won ni egbirin ote ba tin pa kan nikan ru ko si ni ero oro so awon kan ti e ni oro Nigeria ajegbe ti ni bi obe kerosin e je lenu die ke gbe jule loko Olorun ba mi edumare mo fin kin kabo sure to ni ro le yi loko loga loga ni kan ni lati oga wa Tunde omo olawo Kenneth Ogweje Kebugi ni olotu eto yi Ademola Asisi Asiso baba lonila iloje ke mo lanfani ati gbo wa ni ro le yi inu ile agbara tun ti kun abide mi loko temi akade loko baba to bi mi lomo ro agba bi o ba se lo ro baba peti ti a mo se lojo ale emi a mo ni binu ba jo ma sa jade le bojo ro ma kidi bo le bi mari jo ma mo sa fun omo ko ti binu ra ya fo ko lojo popo Olorun ba oni fi ku to wa pe ni kokan wa isa mi ke gbe tu adura mi be ba je nkan lati fowo e boju ni role toni tori pe amariri eyin ololufe wa yes ni ta fi mo so pe omode ile tin ba wa gbe to ye si agbalagba tin ba wa gbe to ye si adupe o pe n ba wa gbe to wa e si n gbo ikan ni eto e la loro ni kan ni la gilu 96.7 fm se mo pe la loro ba ba la ki ye ni boroboro nibo la tun lo ni role yi se agbagbe pe ni jejo jejo lara awon ta gbe yewo mo se le ri pe agbiyanju logun Olorun wi pe eni ti se commissioner fun oro ayika ni pinle Oyo agbiyanju agbara wa si gan wa boya se ilu la wa pe tori pe oro gan ti e ti kokko mu yes amo se mo pe agbe foba honorable Ademola Temitayo Adirinto commissioner for the Ministry of Environment and Natural Resources pe bi nkan deduo pe won yen te se n pariwo ekun omi loto ekun omi lo si won ni orilede Ghana won bi kan orilede Nigeria koda ogbomo so awon abi kan ni awon isolated flash floods to yi lawon agbon bi kan sugbon won ni ombo ombo awon la mo dede ni jon oju n bayi le yan mo mu to sugbon eja ara file baun gbogbo bere ti awon eyan n gbe jade wi pe kan wa dan re eja fun oni tawon eyan le bu mo pe ni benefit of doubt a gbianju baba adijo mejo mo mo ko ati ri won lagbara Olorun jo mejo gbogbo awon ti ba n be lori desk won against jo mejo won ba wa kile are bi won ba wa ri clear to a wa ma awon kan me ta tun so ta tun gbe yewo lori oro hun sugbon eyin o ba awon awogede n gbe ni role yi mo fe ki e ma bo ni ori Facebook wa lori lagilu 96.7 fm awon kan meji sanko sanko ti a fe gbe yewo ni role yi bi eyan ba gbo bi igba ti eyan fi ilekun oko mu owo ni ke ba nbe nto si oke sentin be lona jijin ama pelu be se mo pe oni ni ojo keje osu keje 2026 niru fi ojo oni lodun 2 lodun 1967 ojo simi sunday lobo si july 2 1967 bombu alagba meji odun gbam gbam ni ipinle eko eyan merin ototo lo si jala si ti merin la si farapa yana yana awon eyan kan wo se pe ara awon eyan kan tan so pe orogun abele se se kan ni yin ko bo ke ko mo fi so eso wa lori lede Nigeria iru fi ojo ni na lodun 2007 igba keje are ngba na good luck ebele Jonathan ni lu Port o so gbe kale awon kan tan pe ni Niger Delta Peace and Conflict Resolution Committee pe gbo wa lati nsele lagbon beun e ja jo gboju wo koro fi lojutu oda iyun ba awon ogede ngbe ni role yi seri lati nkan bi odun bi melo kan seyin bawon eyan ba so bi omo eyan ba lo ilewe adura ti eyan ma gba na ni pe ki omo won pada ri se ise meji la won eyan si ma be lohun fun bi ise ijoba apapo ba bo si won ni ki ori se ijoba apinle se bi ipinle oyo gege bi apere leyin eleyun isi aladani se ni tumo ni awon eyan saba ri won ise ti ola yin afeyinti bi eyan ba si fe gba se ijoba apapo ati se ijoba apinle ngba na bi o ba se mu yanyan si ti we ri e ba se da si merit ni mo lo ngba ya lo di pe ta lo mo omo ta ni o kere kere nkan yi pada bi o ba ti e mo yan bo o ba ti lowo o ra si loti o ke de n ba je die die ani npon kere kere kere kere bi awon yan ba si soro wi pe awon gba se bi kan ijoba oni arara o ko si senta o e mo bo so wa awon scam o awon eyan kan bo so wa awon te n gba won awon kan si n san won si n ra ise kaka mo mo fi gbogbo enu soro emi ni ise Nigerian Prison Service ni to ti Nigerian Correctional Service ni bi odun bi melo kan seyin temi na n wa serega bo ba ri 600,000 o wo beun o gbe won jura won lo bo ba be sise federal sedonia won ni gba le meji o san le kan na ni pe won ba ti san pe ngba to ba fi si osu bi meta o rowo re pada na o wo osu gidi ni membe ko wa duro beun ko mo nbe mo olohun sanu eni lori lede Nigeria ajo kan eleyi ti won gbe oro re lebelebe bi ewi ole lasiko yi labe ijoba apapo eleyi ti won ni rara o ko siru ajo be iro ni en to gbe ile kan gbe iro lo gbe ile ko si tojo o en ti sin sise nbe tojo ga be ni won yan mi ni nse na ran mi wa mi ki mo ran ra mi o ajo ohun eleyi ti en pe ni Presidential Foreign Intervention Promotion Council PFIPC hey won ni ajo ohun wi pe genje ni ike panpa ama awon mo orilede Nigeria ni bo ba je ke ti e ba si original to jo origin fake ni eni ti nlo be eni to ti o ji oga agba fun ajo ohun on office secretariat ijoba apapo se eyan ti e le ni office gan ni secretariat ijoba bile gan ni ijoba apapo nilu Abuja on office in se ipade pelu awon ambassador awon asoju awon orilede won wa service re won ma nse pade owo re tun wa wonu budget orilede Nigeria nje ti wa wa ba wa bayi won si ni ko ri be wi pe ke se ajo ti joba mo lori Facebook wa ni role yi won ni gan ni ya fiji iroyin o to afojuba eyin eni ti o ji oga ajo ohun lara awon se iwadi okan ninu igba ti o se pade papo pe lawon ti o je awon eyan lati le okere to se pade papo pelu won ni ma nbembe ti e se wi pe eyan eyan kan mu eyan ni egbe titi wi pe e ma bo jajo soro bo le eyan se fe se waru mo je lati eyan ti nbe nile okere si wa lori lede Nigeria office re ni won si gba lo kini yo ya wa mo Nigeria mo o ti dapo ese eyan ti dapo mese ran eyin foran ohun ikan lara re eni ohun gba ti n gba lejo awon e ma ti ri won boya China na bi Japanese ni won mi se n ba won se pade Ayomide lo sin atawon eyan mi je n be lagbon social media e je ka awon eyan lanfani ati ri e je awon eyan lanfani ati ri ka to wa mu oro so lori e ibi ta si ti beri oro na nu ni role yi a fogba fogbe re niwon ba bi aye ba se gba wa si ni role toni e je ki mo se be ki mo fi asiko yi be awon ayanana wole ni role yi e je nkoko mo ki alaji tuntun ti aroba alaji omo laja
1: e ku de asiko yi sa
2: e ku de asiko e ku le atoku ara le o de du bi se dada na ba yin oju te fi wo won ifo iti je se fi n gbo ni di lagbara olohun a jo mo rira wa ni ojojumo ko si ni baje na Nigeria ni baje
1: ami comrade adeweso e ku role
3: a ku role o ku ojo meta yarali a ku ojo meta o asiku asiko yi
1: asiko ni
3: orile de Nigeria yo ni baje o
1: mba mi
3: ile oyo no ni daru
1: ami God bless Nigeria eyin foran yo mo wu mi ki awon eyan wo nigbati a wo inu oro lo gan ni sansan mo te enter lati dig any ohun anybody assisi lati le America se won na ti dara po mo oda eja ti aye agbon ayin mu eje ki mo lo si odo Alaji comrade honorable omolaja nigbati e gbo oro ohun awon eyan kan wo pe a bo je pe joba apapo bo ta wi pe ko si nkan to jo nkan kan awon eyan ni lara awon ti won je loga loga bi prime minister ni ile gesi pe ko ro mo ti lo he ni in ti an se eyan be lenu jo meta yi leyin Boris Johnson kan to mo tin sele baba ti ko wi dipo le pe e gbo ah en fi se eyin le fun yin in won ye ba e si se wadi te ba fe se ngba be nbe gbo ro ki ne le ri so sele oro Nigeria
2: o je n to tinu loju pupo o si in to tinu loju to jole lopo are ni to sele be igba ti eleyi sele orisirisi atejise la ngbo orisirisi nkan le onikaluku nso won bere pe se pe president wa gan wa in control lati mo gbo ru nkan bayi ti ru nkan ba se sele ti o si e ti won fi ori e fagbon be se so tori head must roll tori mo show a lot of photo ati tan ti awon kan lo ba ni office bi won federal prominent federal rep of house of representative tan lo ki ti o ki se gbogbo na lati gbo mo 600 million ni mo fi gba ise kan kini kan kan kan ka to le fun lapo 600 million 600 million Nigeria yi se dollar ni abi pounds abi
1: ya gba teyan ti o je lanfani
2: se mo a de tun wa so yi pe eto oro abojuto owo wa o ti le dada ti o le si corruption ibi to ti wole ibi to ti jade yo sa ni bo se je aboro mi oye yin nisin in dem believe ni pe for any government to ma je pe won leto won serious head must roll tori ko is no more speculative is no more speculative that we gba awon oro that we ri awon kan ti won lo bo lowo office se lo ki ku ku mo ni o abi won ni baba re agba o se wole sun abi igba ta sa ki Bashiru secretary to the
1: federal government
2: secretary to the APC ti ya re ti ya won di ologun lejo eta ki olorun je baba iya ku lo sibi ti agba re ni ari gbogbo onikaluku tan lo ba demora de leke ni o gbogbo eyan lo lo ba won so a wa mo boya iru yun na lo ba si tan fi lo ba bowo o ye ka mo hule hule
1: ni lo ba bowo as u gege bi ta ni lo fi si
2: ta ni nitori kini nitori kini a tun lo pe so pe nitori kini o ta ni gege ko lo ma ta o idi mo so yin nisin eyan le lo kiyan boya baba re to lo lo wole so to ja igbalagba tabi boya o se se igbeyawo tabi so se bade eyan le lo kiyan kiyan ba yan bowo nitori kini
1: ti won be si federal government si
2: eyin so o je to tini loju o si ju le lo so a ro ijoba apapo kan ba wa ta ba to wa je pe president Tinubu won wa in control o ye kan le bere in to fa iru ti ati fi ri any head to ti any ti won le kan ti le fi jofe
1: ninu ori re fagbon oda ile ise are won ni eni ohun omo ba Adeniyi Adeyemi Matthew eni ti won ni o npera re ni director general fun ajo ijoba kan eleyi ti won dale presidential foreign intervention promotion council
0: wani koda ajo awon ni apo asun ni ile ifowopamọ agba nile yi ninu atejade lojo ru wednesday eni ti se oludamọran pataki lori royin ati lana tele fun are bayo onanuga oni ile ise olopa gan ti se se iwadi saaju won si bidie mule pe adeyemi yi o awon wi o fege ni nlo to fi gbe office ara re kale olohun o mo sanu eni o ninu atejade won ni awon iwadi gan fi yan wi pe eni ohun awon ile ifowopamọ bi 24 account ini ajo ohun lo won ni tele gan ninu ise iwadi gbagbabi amila ni won ti ke si ajo tele muye dss to ti le se olopa October 17 2025 wi pe ese ise iwadi lori oro okunrin yi o ele ti fira re pe nkan ti o je won si ni won fi kele ofin gbe won to wa gba beeli re amo san gbe ngbe yo to pada bota ma lo si odo comrade adeweso sugbe ja lo si oju oja soro nigeria wa border wa la so porous border ti awon eyan wole jade free entry free exit ti a le koye eyan tin wole tin jade le se ise ejoba ka ti e pe ro ni so ti wa wa porous de beun eja loju oja mo sa mo bi pe eyan meji oni jere ro eja loju oja ka pada de ku kale
4: Lagilu FM 96.7
5: Javis PR IKEA Foundation lo nlogun tatatan wi pe ti yin melo gbogbo eyan bada tagbegbe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa daada ni sugbani gba ta daye ona ka tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbani nu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Javis PR Foundation se npe akiesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni Javis PR IKEA Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko mo ni rada ni 1000 naira pere lowo card ofesi layewo Reading glasses lofe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju ronrun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sagbe kale Charity PR IKEA Foundation nigba to tun wa gbabe to ti ra anugba laisi ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo taara lo sayewo oju re ni number 94 opposite Unity Bank Charity Consult Building yana agbala bus stop ni to si olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojoju ma ni o ago mesa aro sa ago merin role fun bere atalaye pe 090544 8444 oju lo bara oni din do mo wa lagbari
6: mbo ti gbo lori bayi e de le ta nera 500 nera ko kan kankan lati ra ma
7: ta lo so be fun e ore wa
8: emi ma ti chop
7: pelu edegbeta naira 500 naira nje lo mo wi pe itan gbesi aye re le yi pada
6: se lo to bawo sa won sese de ni mi o gbo nipa e so fun mi si
7: afi bi eni wi bi anani

0: kora opolopo won inu won ma ndun ni o ipe olohun seun se omi to 3.2 se nkan ni boy pelu se won ri reconciliation yin se
1: sherry a day is too long in politics people say a day is too long in politics nobody knows tomorrow and anything can come up o mo so kini kan pe o depend tawon to wa nbe bo ma se se and awon to si wa nbe won ni nkan tan fun yin tori pe ta ba wo bayi ta awon to wa nbe ta ba tun si be lo in ti o repeat 2031 afi ako ti won ba se bo se kan se egbe bbc o di agolo pangolo tori everybody mo fe je ka won joko pa si ibi position tan ba wa tori agbara te onikaluku ni o na lo nlo in je mi wa so oni igbe ele o ti sele awon eyan won binu tori pe iwo to ba mo pe o to gbangba su mo de mo pe ro soko apc pe ro soko de ni pe oju won oni ri sonso o ti so fa won tin bo pe e joko
0: to gba won barista gba
1: jogun e ma se o tori pe olohun te e wo
0: 0913708675 ah e ka gbe pe meju ju opun tin sana po lata
1: o lo lo wa nbe omo do ma
2: fa lo ko pe to yes I ko lo le ko abẹ du wa bu ni lata bi oyo
0: 30 seconds
2: so the result ma pe primary election won ye o mi te le wa e ti mo ti ke de do ba an ya ta ba o so mi ba ta ko mi bi ke de won officially pe ya re ti gba mo te
3: awon eyan dudu ni ko si be be je okay le wo tobi eleketa re e tripo idalomu ololo wole president laye so ko si be se fe se be be lo bi je tara fa wa mo je ri deje ni e mo be je joko ne gbe de wa mele le le so pe adilamu e gire ko ko je power dada ko je gire gan awon eyan dudu nu baje gan
0: e
3: so pa ni enda
0: e se ja fun elomi laye gan ni e se ojo ti e ti lo ko sai fun
1: kankan mo e se ju kan
0: 30 seconds le
1: now in to sele ni 2023 se ran ti pe won sun ijubu bi ojo osibe oje beji in to sele ni 2023 alignment mo nsoro pe 3.2 te so ni o alignment to sele ngba yen te ba won pe but o kan ni alaje omo laja mo won mo oro ti mo so ra duro lo se lu gi ni won jun
0: la
1: ko ni le sele ni 2027
0: crucial alignment and realignment 2027 call olaja party short
1: ojo ni ti wa o ti dele call onjo ko sanu wa sugbon eleyi na fun awon loselu ni ogbon ati oye ti oye ba ye pe ko mo ko laju ele ki se pe kan wa gbero lateyin kan to gbero lateyin ni o ti mo bere
0: ko so
1: ki se ko kan ma wo go go go ko ma wo awon to wa
0: e se gan ni titi ojo mejo ti amọ lanfani ati pari o to lenu okun ko ni o e a ni lanfani ati gbe pe kankan mo ojo ti lo lo ko loga loga ni kan ni lati ri oga wa tunde omo lawo Kenneth Ogweje Kebugi ni olotu eto yi Ademola Asizi aso baba lonila engineer Akomo na nbe ninu de agbara ni ayin comrade Adeweso ati honorable Omolaja Isemta pin te je wa titi ojo mejo tama lanfani ati padi 0813 591 1850 0813 591 1850 shimu odijo mejo Nigeria ni daru aye ni kokawa nu ni daru

Bade bayo akonde la wayo. Afion bade bayo akonde la wayo. Awi wi wi wola.

0: ni tayo omo oye ladun aboro olohun ma je fa kakaje ko be na ni olotu etunu e rade mola sisi
1: asi sonu oko yawo e
0: asi so ti o pe meji ele sa radio ti like lu ademola le wo
1: be ni
0: ni ti le toko ati so

0: kajonga
1: ada ana ko kukuburu
2: ben
1: ayeto
0: oriki ile wa
2: ben
1: ile ta bene oti lagi
0: o me ko e ko na ni
1: Azoko yimele ni aborode Azoko yama kudagbe edu akala Omo ogun lo so mo le elorun ni iko ye omo ororu Aputi dele onipo yi e raye lode bi a won le Amaza bagba aya si beru ofa Aba bi won pe ibo yen bi nbo lulo Akan o po
2: ne
1: won ni yan bi nbo lu ti de won ni o sin le won ni nbe loju ja
3: gbere
1: be na ni awon lo ma pa lokoda bi eru o ala o yan bi nbo lu o apa lokoda bi eru eyin ni mo ngiun asanti wa
3: ma bi mo nje
1: solokun ojo lo
3: be ni be si ni baba mi dakun mo gbo kini ohun mo dun marai lete ni gbogbo awon omo lo fa ni emi lo deta wa ya do awon emi lo deta wa nrole apa kan tan da pa kan si Monika toya nile olofa ka toya nile osun senge se oloya ayun ikoye omo olofa kan soso nso epele omo olofa kan soso nso omo olofa ka tatugun kan soso atapayan mefa ekeje loko lo fe kunu le awon baba to biyin lomo ani e moku o eloro dagbe fun baba pe alakota biran loko

0: ibi kenya o ibi abade ni o nde na re kagbera wa o si marele wa ni sugba mo gbagbe to ba di jo sunday ti nbo asanti wa so kun gba bi mo se wi
1: mi mo gba
0: ti nbo ogunugba kan o ati ade ade bi yo ni
2: oluwa le lu
0: lori eto won ni ago meju ale za ago me wa gbere ele to ma je gbanu won to ba wa diju aje ojo monday nu e pade ogunugba lori eto lo gunugba lori eto
2: lawujo ata
0: tani mbo wa sori eto elomi na kukuko baba mi sa golere ni sa golere mbo lori eto ta ba ni puro tara wa je to ba dojo osegun e pade wa lori eto yin eto
1: wa
0: akoni
1: ti gba wase
0: ti gba wase.

O seun oro labi, o seun lai, Lagilu FM 96.7. Iroyin to poju owo, orin taye nfe, eto to gbamuse, tonti orin to ba igba mole, kode igba ti akoko ba to fenu sogi, ka to mo pe ye nbe loko. Eyin na fi ile e. Lagilu FM 96.7 ni Badolawa, ta tin se bebe.

Friday change lo su yo. Nenu isi oru to gba se ko prophet Isaac ta iwo ojo baba gba anfa. Akori e. Oluwa gba mi lowo ogun oludena. Atolu fi sulando yo. Iwo na wa gba duwa. Ti Jesu gba lowo alagbara. To ti pinu lati ba do ile ije mo lowo. Wa fi adua gba agbara lowo ka eyan. Awon arogo gogo je ko to wa bere fun agbara lati ririn ajo. Osu eleyi ni rarun. Labe ma je mu ipo poran si Olorun alaye. Ati wole Isaac ta iwo ojo. Baba gba anfa. Ti won ma soro aselojo Friday keji lo su eleyi. Nenu ija victorious life in Jesus Christ. Beside a lot of bakery, dogo, idiro, bus stop, lapata, and bado. Wagba, duwa, agba, olowo ogun.

0: kerubu ko se serafu ko se cnc ko se kankan olorun ayo baba olorun ran gba fun won le olorun alaye ibare o
1: kirimi wara wara mi ninu oko
0: aworan re
1: kirimi wara
0: apostle elijah kintundele ngbo
1: awon kan kirimi wara wara mi loko le
0: Money iko ati iriju Olorun to gbe mi wa sori eto nbe nbi baba e ba ki awon ara le
2: ugbara le tejo meta o ile ise yo ni junior
0: amen jesus
2: gbo awon osise tin be ile ise won ni kabamo
0: amen jesus
2: jota ti wa ani sunkun
0: amen jesus
2: awon to sponsor program yi e ni wowo ti
0: amen jesus
2: gbo eyan ma sami ke gbo mi sodo oruko jesus
3: amen
2: Olorun ayo baba lola dupe lowo turipo kawasi o da wa si dojo eni oluwa gbo pe
3: amen jesus
2: Mo dupe Oluwa o fi ti won se Mo dupe Oluwa o fi ti won se Mo dupe Oluwa o fi ti won se Mo dupe Oluwa o fi ti won se Awon to fe jo mi sun lojojumo Awon ti ko je ki depo ola Mo dupe Oluwa o fi ti won se Olorun se o fi ti won se kaka ko fi ti won se doju ti won ni olorun se o a o ma yin o ati bere ba wa bere laarin lowo si ni pari ka wa dupe gbugbe yi te gbo mi wa la oni de bayin orile de loruko jesus oluwa tu wa lara oyo state tu wa lara awon ejiburuku to nfe afefe buruku won dawo etu eje lotun eje lo si dawo etu a ni kabamo mo a ni sokun mo eni to kan lo mo ibi oni kan wa mo jesus Oluwa wa.
3: Ami, ami, ami.
2: Oruko mi ni Prophet Taiwo Oju Baba gba confirm.
0: Latinu John.
2: Latinu John Victorious Landi Jesus Lush.
0: Ah, baba. Ni je dogun ta wa. E so gbolohun kan, eni ta ba ma wa lojo mejo. Eni won o ti yonda awon omo atawon oluko ti won be ni strike. Awon oluko won ti yonda won laaro yi o. Ni o ti koko gba o ṣugbọn ka to lo nu oro nu bibeli daddy
2: yes sir
0: awon mo iwon eyonda won ṣugbọn won ti yonda awon olukọ aso tele yin jejo o ti se lona kan e gbadura fun wa ko se lona keji ka to wa nijo me dogun ka mo jeri pe won ti yonda awon omo won tun ti yonda awon olukọ ti wo se bayi pada
2: oko awon omo
0: oko awon omo
2: kilo le se olorun kusun to le se
0: kabiyesi olorun
2: o si ase ti lodo re oya pari ise
3: ami jesus christ
2: ife re ku se
3: ami jesus
2: anu re ku se
3: ami jesus
2: wo lo le gba wa gba wa lagbate
3: ami jesus
2: jesus oluwa wa
3: ami ami ami loruko jesus christ
0: akina se olorun ara e woli ti gbogbo aye n bere fun fun asiko yi latinu jo victorious life in jesus church prophet isaac Taiwo Ojo baba gba baba
2: yes sir
0: e ja lo adua latinu bibeli
2: yes sir o gbe eyan to npo mi ati bere lati jo wesi ati pari ti wesi o di sunday mo fe ki gbugbe eyan titi de akuri adua na oluwa ta lo nfi aye ni mi lara ti o jawo to no di gba to n ba si mi do mi okokun to pada oluwa fi ku pade
3: ami jesus christ
2: gbogbo eni to ni aye re lara to fa isan ni e lara ohunkohun ti aye o ba fi ni e lara mo ni ko jade lara
3: ami jesus christ
2: gbogbo awon ta won yin ko kabamo
3: ami jesus
2: ise awon apostle 9:1-4 kilo so ṣugbọn
3: salo o mi emi ikilo ati pipa sibe si awon omo eyin oluwa
2: yes
3: o to olori alufa lo o bere lowo o bere iwe lowo re si damascus si awon sinagogu pe bi o n ba re eni keni tin be ni ona yi iba se okunrin tabi obirin ki o le ki ohun le mu eni dide wa si jerusalem
2: eni to di aye wa lorile de yi ko kagbako
3: ami jesus christ
2: eni to de iran wa ogun orun lupa
3: ami jesus christ
2: eni to fi di ogun de wa mo ni ko faye le fun
3: ami jesus christ
2: mo pa lase bayi bo tin gbo mi idi aisan to di oko jalara re idi aisan to ti ni o ti di baraku ton wa so fun pe 50-50 bo le bonu e pe lo ma gbadura o le yori si ko le yori si ye mo yi pada ni oruko baba ti omo won ta pe ni 50-50 laye e mo yi pada oya ko dire
3: amen
2: iwo to wa lo hospital yen a gbe odidi
3: amen
2: inu aisan to wa yen oya jade nbe ide tan fi di eni kankan wa oya jadanu yes ma
3: o si se bi o tin lo
2: yes.
3: O sumo damasku
2: lojiji
3: lati orun wa imole si mo
2: yika imole yika mo pa lase
3: okuku
2: aye re baba mi tan mo le o ro na lo be sin ro na lo ati dina mo ona to diyan ko la fun yes ma
3: o si subulule
2: o subulule
3: o gbo ohun to nfo si pe
2: solo
3: e se ti iwo fi se inu ni binisi mi
2: gbogbo eni ti se ninu binisi wa ile ku gbe mi
3: ami jesu christ
2: gbogbo eni ti se ka fun lorilede ile ku gbe mi gbogbo eni to ba se ka fun wa lorilede oyo state ile ku gbe mi alagbara ile baba ati ya ati ile yawo to ni wa lara mo ni ko faye le yes ma
3: o si wi pe
2: yes
3: iwo ta ni
2: iwo ta ni
3: oluwa oluwa si wi pe emi jesu ni
2: emi jesu
3: eni si won se inu ni bi ni si o irora ni fun o lati tapa si egun o si wariri enu si ya
2: mo pa lase o wariri eyin ota orilede e ma wariri eyin te ni ko so olorun e ma wariri olorun be o ba tin se bebe bo se o se un to wu mo pa lase bayi gbogbo ide to di o bo se gbo mi oya jada
3: mi loruko jesu christ
2: first samuel 1:6-7 kilo soma
3: orogun re pelu asi ma to gidigidi lati mu binu nitori ti oluwa ti se ni inu
2: mo pa lase gbogbo iwo obirin to ta ile oko re ti se nu pe o le bimo mo pa lase oya lo loyun
3: ami jesu christ
2: gbogbo iwo to ti se nu pe o le ranu gba lati ni lo ko ranu gba
3: ami jesu christ
2: mo pa lase bayi aisan inu rinrun yen to ti nowo nowo to mo bo se ri ma gbe bo o ma ogun ma pada sori ologun mo gbagbo be ni ogun pada sori ologun o fa inu rinrun yen ma jade lara re yes ma
3: bi o ti ma se be lododun nigbati ana ba goke lo si ile oluwa be ni be ni na ma won ba ninu je
2: gbogbo eni tin ba wa ninu je lorilede e ma sofo
3: ami jesu
2: gbogbo eni tin ba wa ninu je lorilede oyo state e ma sofo
3: ami jesu
2: ile oko nile iya nile baba gbogbo eni tin ba o ninu je mo ni ko kagbaku
3: ami jesu
2: eni tin ba o ninu je ninu ile re mo ni ko kagbaku
3: ami jesu
2: o ba iku wa no mi je wa nu Oba iku wa lomi je wa nu awon ti afokantan o tan ba wa ninu je ta lo fokantan tin bo nu je mo ni ko ya wiri
3: ami jesu
2: yes ma
3: nitori na a ma sokun
2: o ni sokun mo mama ile to gbo mi ti ile to gbo mi e tun sokun mo ile to gbo mi o tun po rere ekun mo gbogbo eni ti ile re ti kan gogo lati ni la bururu tura sin yu lati ni lo ebe sin ni fokan ba won ni eni to kan lo mo lati ni lo ibi oni kan wa mo lorilede nigeria ibi oni kan wa mo lorilede oyo state ibi oni kan wa mo baba latori tere bere sin gbeja wa iwo lo le gbeja wa o oya didi anu yes ma
3: ko si je
2: ko jeun
3: nipa na ile kana oko re si so fun
2: pe
3: ana e se si wo fi sokun
2: mo pa lase ibanuje to le fi jeun mo ibanuje to di asan si olara mo ni ko di ayo bayi e to pari re re exodus 3:7
3: oluwa si wi pe ni to to emi ti ri iponju awon eniyan mi to wa ni
2: ti o ti ri wahala orilede nigeria o ti ri ekun gbogbo lorilede nigeria gbesele
3: ami jesu
2: ekun wa lorilede nigeria gbesele
3: ami jesu
2: awon to wa nu gboye iwo lo le gba won oluwa gba won
3: ami jesu
2: mi fe mo bi to ko wono iwo mo be oluwa gba won jati
3: ami jesu
2: anu la tori te dide se awon eyan won ipo ton wa o da olorun o mo be oluwa gba won jati
3: ami jesu
2: a wa wo pe bo ba te ja wa nko ibo la ba wa sugba wa wa mo pa lase bayi bi awa se wa yi awon yin pun rere ekun ni bi ton wa won wa nu nira won wa nu damu mo pa lase olorun dide latori te oluwa mu awon mo ejade atomo ti atagba won oluwa fa won jade lai pe yi ka wa yin olorun yes ma
3: mo si gbo igbe won nitori awon akoni sise
2: ah baba o eni to ko awon mo sise akoni sise ni won akoni damu ni won akoni jiya ni won oya ma pa won re gbogbo awon to ko awon mo e lo be yen gbogbo ise ibi ton ti pari si won lara ko be sin baje lati ni lo mo ni ko be se n bo lowo won won ni lagbara mo ibon won o ni sise ada won o ni sise gbogbo eyin te n gbo mi lati ni lo e ni ra ni fese ni ola mo fe ki gbogbo eyan gbadura e gba we ti ago meji la osan
0: iyan lola
2: be ni gbogbo eyan to be lagbaye to n gbo mi gbogbo awon to gbo mi ni oluwa eni to kan lo mo wahala to n bo ma jo kan mi wahala to n bo
0: be se ni ba we fun ni pe wahala ti n bo
2: be ni gbogbo wa kọlọrun gbẹsẹle ko gbọdọ sẹlẹ
0: ko gbọdọ kan idile kayode adiosun
2: gbọdọ kan idile baba gba tori mi lọlọrun ran wa
0: daddy ola na ma gba wo yen
2: be ni sa
0: ago melo sa ago melo
2: ago lati idaji ti ago meji la osan
0: ago meji la osan
2: be ni
0: lo ma so
2: ani to ba ni awon to ba ni osa ko sese oru be ti ani to ba ni osa ko gba lati aro ti
0: ago meji sebi di ago meji la osan ni pe oluwa wahala ti n bo
2: lorun gbese
0: mo jo kan kayo de ade osun
2: to baba gba
0: olorun gbese le woli leyin daddy daddy awon ipade wo le ni ani ose
2: eh o ti di sunday ipade ta wa ni o di oga nla ni ojo saturday ni aro titori awon omo ton ko lo nugo e ko je ka se showroom mo so lati ago mejo se ago mejila ni ojo saturday ni se program ta ni bayi lo se yi so ta ba to pare o to di apata ni ojo sunday sir
0: pe lowo lowo bayi e se soru lodo yin mo sugbon awon ile eko alakobe ti wole loni
2: gbogbo won wole lagbara olorun
0: gbogbo won wole lagbara olorun
2: wahala gbogbo ton ba gbe didi olorun ma gbese
0: ami 0912370 8675 baba woli e ma su fun eyan marun pere
2: yes sir
0: leyin re amon lole gengba hello
4: hello sir
0: yes sir
4: God bless you baba
0: God bless yes, you too
4: adura ti e gba to di wese ise
0: amen
4: mo dupe lowo yin baba
2: yes sir
4: suspect bi to ye omo ya wo ye ton kilo wa
0: bi to ye
2: yes sir
4: ben ton kilo wa
0: ah le biru yin pe se baba alawo ni ni abi evangelist
4: ah no wo ni ton kilo wa ni
0: o ti ye mi o ye mi ati
4: ta
0: mo ni o ye mi ati
4: ben o ye mi dada
0: ki e be bi baba woli
4: ẹni kí mo fẹ́
0: tẹ́ fẹ́ bí baba wo ni
4: ẹni mo fẹ́ bí kí ló jẹ́ nẹ̀ẹ́ nínú ìjọ tó jẹ́ pé àwa tó wà ní ìjọ máa ń gbóògùn ti àwa tó jẹ́ pé àwa gan-an ni ó máa gbóògùn ti ra
2: wa òkè
4: tá a bá dẹ́n ṣe pé lé ọ̀tá tá a ṣe pé fún ọ̀tá ẹni tó ń bínú mi nísìn ọ̀tá mi ni èmi náà ọ̀tá rẹ̀
0: tí
4: a fẹ́ ṣe pẹ̀lú nǹkan bẹ́ẹ̀
2: àánú la máa bẹ̀rẹ̀
4: fún wọn pé wòlíì kan ló máa fi àṣẹ sí ó dàbí ìgbà tán bá ní bàbá òní kó sí wà ní ṣọ́ọ̀ṣì
0: àbò ń gbó sí rẹ̀ yóò gbàdúrà olúwa mọ́jà
2: yìí àdúgbò kò ń tà ni onípo sí a máa gbàdúrà kò ń tà ẹni tó ń to egun ẹsẹ̀ àánú olúwa bí ẹ tọkọtìyàwó wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ mi àwájọ ń gbàdúrà gbọ́n wá tọjọ́ kan ní dáàdì òní ọkàn òun ò ní ṣe mo níṣẹ́ wo ló ń ṣe onú ti egun mo ní mímọ́ máa ṣe gbà.
0: bàbá tí mò ń bí náà samuel ebitoye gba mo ní orí ẹ̀tọ́ kan tá à ń ṣe ní ìkànnì náà ni adéọ̀sùn gbogbo nǹkan bí àtọ̀ sí nǹkan bí gbá bí àwo yìí mo mọ̀ ń pa rẹ̀ ń fún ọ lẹ́yìn ètò mi wòlí ẹ̀fà tó já ni wọ́n. Hello.
5: Hello.
0: Yes, ma.
5: Láti kiri ògì.
0: Lọ́tí.
5: Ẹ̀jọ̀ mi méjì bàbá gbàdúrà fún mi lóògùn tó ti ojú rẹ̀ mọ́.
2: Aṣẹ́re oríire ò ní gbàbọ̀dé lọ́wọ́ ẹni
3: bí.
2: Ẹ tra ẹ̀ka gbìyànjú wájú sunday orí ẹ ò ní gbàbí tọmọtọmọ.
0: Dádì, àwọn tó bá wà lọ́jọ́ sunday ṣe máa ló rẹ̀ fẹ́ ti rí.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Hello.
5: Ẹ kalẹ̀
0: ma.
5: Yes, ẹ jọ sá ẹ má bínú ṣé lóyin ládùn ni mò ń bá sọ̀rọ̀ sá
0: fm. lóyin ládùn kan lágelu fm lẹ ń bá sọ̀rọ̀.
5: lágelu fm ok sá.
0: orí ètò àkókò àṣeyọrí.
5: ok sá.
0: ṣùgbọ́n station náà lẹ ti máa ń gbọ́ lóyin ládùn àná nìyẹn.
5: ok lóyin ládùn tí mo fẹ́ bèrè sá mo fẹ́ bèrè pé nípa ẹnìkan níbẹ̀.
0: hello
5: hello
0: ẹ má gbọ́ wa gbọ́ yín mọ́.
1: aláàrẹ fọ́nráwòrán rẹ̀ kí.
0: àná ni lóyin ládùn ti lọ
2: ẹyin
0: ò kọ́lá dex nìyẹn. bàbá gbà ló wà lórí ètò báyìí láti àná àṣìṣe ò ní gbà òun náà producer gbogbo ẹ. hello.
6: Hello.
0: Yes, sir. Ekale o.
6: Ekale sir.
0: Oruko yin bo le tin pe wa.
6: Oruko mi ni baba abe lati orita mere orita mere elebu.
0: Baba abe, se ibe lo nbe?
6: Ibe lo wa Olorun ni o.
0: Se ibe lo nsun?
6: Ibe lo se Olorun ni.
0: Se ibe lo tin jade.
6: Ibe lo Olorun lo pe be.
0: Woli ni nbe nbe tin be waju mi.
6: Aba wo ichajo ji sawa. Aba wo ichajo ji sawa.
0: Oya.
6: Adbo wo jina sira e badura fun mi baba.
2: Mo pa lase later your kan bo to nreti oya gba.
6: Amen Jesus.
2: Nigba to ba gba later e baba ko ni bo eni sari.
6: Amen Jesus.
2: Inu le tun pe yen o ni gboku jade nbe.
6: Amen Jesus.
2: Pade Jesus ni ojo Sunday oro wa sa. Jesus.
6: Jesus. E ku se Oluwa sa.
2: Yes sir.
0: Daddy, awon to ba wa lojo Sunday se lo ro fe ati dawon lo.
2: Be ni baba.
0: Do ri loju koroju
2: face face we
0: sir it's not like it you ori o
2: ara wa teni sir
0: hello
7: ayo sir e kale sir
0: e kale o
7: e gbe se oluwa
0: oluwa lo se clever bi wa oruko yin
7: ije sa n le ki baba gbadura ku mi
0: lati bo oruko yin
7: eh e de oruko mi lati apata
2: oruko Jesu
3: amen
2: o faisan o ya ku jade lara
3: amen loruko Jesu
2: e shame gbo faisan to wa lara bu ni ku jade lara
3: amen loruko Jesu Christ
2: e pade Jesu ni jo Sunday e ni teri gba so ojiji
3: amen Jesu
0: gbogbo yin te n gbe apata se mo dogo bus stop te ba ti debe e gbo kada ti lo church baba gba confirm e ba ti wa loro fere e ba fe ri baba gba loju koroju in sorry program te to ti ri won bayi emi ati won lajo wa august 23
8: hello hello
0: hello
8: asale ku baba gba duwa fe mi na ni o ko pa in be lara mi ru wa ba nle jade
0: offer isan be lara yin
8: be ni o
0: mo mi oruko yin adugbo bo le tin pe wa
8: Olorun so gbo mo tin pe yin ra
0: ti da ti mo lete abi ti olomi abi ti ore meji
8: Toli Olu loyo
0: Olorun so gbo adugbo bo Olorun so gbo
8: Ah Olorun so gbo na leju oja na le mi o si ya
0: Oya
2: oruko Jesu
0: baba wo ni
2: ma shame ofa yen jade lara
3: mi
8: amen jesus
2: momo tiraka ku bu mi kan ga le yin wa san yen ma pada si bi to ti wa
3: amen jesus
2: ku ni pa tiraka wa jo sunday ku bu mi kan ga le wa e to wa de ore ma ta gbe le saye
0: mama
8: pa
0: se mo le apata lati olon sogo
8: ah ni ma bere na ni
0: eh e bere e pe number tan ba fi tan
1: Aye mi ba mi re danu Olorun mi lana ko mi o ise sorere
0: Eje n gba pe bi meji si meta si Woli prophet Isaac Taiwo Ojo baba gba confirm Latinu jo Victorious Life in Jesus Church Baba ni n ba wa so lowo ah Woli Olorun alaye n be o Hello
8: Hello sir
0: E kan le mo
8: E ku so E ta le sir e ku so Oluwa baba
0: Oluwa lo se
8: Asidati lati maniya ni
2: Oruko Jesu
8: Dadi mo fe fe gbadura fun mi no wa nu lera aisa ile irin daada
2: Oruko Jesu ma shame ide to di ona la so lori e pe Olorun ni ka gbadura gbogbo eni to nfaye han mo ni ko dagbere faye
3: Amen Jesus Christ
2: o faye so to di omo le Olorun o tu osile
3: Amen
2: o ba je omo re ababuru re ni ko gba omi bottle water bi pure water lagba eni ko ko wa nijo Sunday agbadura si o ma dide
3: Amen Jesus
2: o pada ko wa ninu program yi pe o ti dide wa dide
3: Amen Jesus
8: Amen Jesus
0: se ti
8: gbo mo ti gbo
0: aba di gbadura fun yin Number ti won fi n pe wa niyan Baba ipade yi ojo Sunday ago melo ni o bere
2: o ti bere lati ago mesan bo titi
0: se awon eyan de lo re fa ti ri
2: be ni sir
0: e je n gba pe kan yin ka to fa direti hello
9: hello sir
0: e kuro le ka le
9: Oluwa Segun ló ń sọ̀rọ̀ ẹ gbàdúrà fún mi rà.
0: Látàdúgbò Ògbò.
9: Láti àpáta Àlàáfíà Estate.
0: Ṣé ẹ mọ ṣọ́ọ̀ṣì bàbá gbà ní Dógó?
9: Mo ń lọ bẹ̀rẹ̀ mọ́mọ́ Dógó.
0: Ṣé ẹ mọ Dógó?
9: mọmọ dogo
0: lati dogo be ba gbe okada ele lo church baba gba confirm this is oya legbe ile alaja kan yen ta won okada ma nto si to lo na nu so pako
9: mọmọ be ma be ma be
0: ko ja be die le kan church won oya dade ba gba da
2: forko jesus
3: amen
9: amen
2: idi aye oni di omo le baba
3: amen jesus christ
2: inu ile to ngbe yen osu keje to wo yi ayo ni o jasi
3: amen jesus christ
2: won ni popo omo ka omo le
3: won
2: ni popo omo jade nlo o ni bere bi to si omo re si baba gbeyanju ni jo sunday ko tiraka ko pade jesus asiriwa
0: ojo sunday daddy sunday ti dojo agbara ba e fun awon ikan ati rijo olohun awon ti kabiyesi olodumare pe eje ngba pe kan yi tori pe osu tutun lawon hello
10: hello e kale o
0: e ma kale ma mi
10: yes sir
0: o ya ki level bi wo le olorun alaye
10: mo fe ko gbadura fun
0: oruko yin adugbo gbo hello ma
2: oruko jesus
0: oruko yin ibo le tin pe wa oruko yin
10: omi adio la se pe rishel adisola loruko mi
0: se ma pata
10: kile sa
0: eh di apata ri
10: omo be
0: eh mo dogo
10: mi omo bi ton je be ni omo bado
0: e mo joksha se mo joksha apata
10: be ni
0: te ba nbo lato mi be ba ti de joksha apata e son waju ile epo e wa rin si waju die e ni si waju die junction de kan to kanju si ile ise kan ta din ta ogun abibi mi fe da ko re ile ise kan ta kanju si iyana akoko ta akoko kan leyin igba te ba ko ni ile epo lapata ni apa keji iyana dogo niyan ele lo church baba gba
2: oruko jesu
3: ami
2: ori re oni gba bodi mama
3: ami jesu christ
2: allah bi to la yen ko ni se o
3: ami jesu christ
2: bade jesu ni ojo sunday bi re address ma so be fun e
0: no ate ti ju e fun o ma badan emi ko ni baba apostle elijah akintunde e se o ore mi oga mi eyan mi arun eje mi hello
10: hello
0: ma
10: Elizabeth Lesa lati ede lele
0: mama papa iseju die la ni oruko yin e ti so kilebe bi wo ni
2: Elizabeth ara oni ni o
3: ami oruko jesu
2: mi o ni je gbese
3: ami jesu
2: gbese oni pa ole
3: ami
2: bade jesu ni jo sunday ogun gbese oni je ti e
3: ami
0: ogun gbese ko ni je ti wa baba bi a ti sere laarin iseju kan ba n gbadura fun awon omo ti ati awon obi ti atija ti mo le fun iseju kan ni o
2: oruko jesu
0: ami jesu
2: gbogbo awon ta atija ti mo le fun oluwa fanu pe won
3: ami
2: ibi o tun pa yin mo
3: ami
2: jesu oluwa wa
3: ami jesu christ
0: daddy e ba n gbadura fun awon abi ama tan wa ni ipo yun àwọn olóyún mò ń sán parẹ́ o
2: gbogbo àwọn aláboyún pátá ẹrù rè
3: ami
2: ẹni rogun operation
3: ami
2: ìdádúró yẹn dà lórúkọ jésù ọmọ tọrọ pé kò lè bí yẹn wà bí láyọ
0: ami jésù
2: lu àwa
0: ami.

0: dena atolu fi sulando yo iwo na wa gbadua ti jesu gba olowo alagbara bo ti pinu lati ba odo ile ijemo olowo wa fi adua gbagbara lowo ka eyo awon arogo gogo je ko tu wa mere fun agbara lati ririn ajo osu ile inirarun labe ma jemu iporan si olorun alaye ati woli isaac bai wojo baba gba confirm ti won ma soro ase lojo friday keji lo su ile yi nenu ija victorious life in jesus christ beside alaro toba bakery dogo idiro ko bus stop lapata mbado wa gba dua agba olowo ogun ki gba ki gba
1: Lagilu FM 96.7.

palajo iwe osia 46 o wi pe aka awon eyan mi kuro awon eyan mi segbe ake won kuro nitori kini nitori aini imo oyi oro lorun be yo ba nimo o tun wa se laye be yo ba nimo se ta fi ran be yo ba nimo o ta tori re da ikan mi na ni o ma se be si re o te iro ba ti mo o sagba eniyan o to june lo o se se ko ju eniyan nu o kan ni pe ko se ni kan to nbe laye abi laye ko se ni kan to le ga koja runu e o le soriire koja lonu re ko le da fun o koja runu re ironu re igbagbu e ohun lo ma so baye re se ma ri tori pe ironu eniyan bo ba se ga to be na ni bi ti ma de laye lo se ba ga to bi ba ni ran la bo ba ni ran ironu nla to jile to gbooro dandan ni iru eni be pelu igbese ati leyin ati adu ati gbagbo o ma debi to nlo bi eyan ba je oni ironu oju kan o se pe ironu e oju kan ni ko laro jile iru eni be aye re oni koja bi o wa te ba ra won to wo studio ti won lo record orin ironu tan ro gbe won debe o to ba de ro tan gbe jade laya ni a be gbo orin la ngbo yi eyen wo orin tawon kan ti ko seyin e ja wo ni patara e wo ironu chief commander ebenisa obe e wo ironu king sunny ade eyen wo ironu barista e wo ironu collecting eyen wo ironu awon olore to ti koja lo atawon to nbe laye e wo ironu won nipa temi na e wo ironu omo bola re e wo ironu baba yewa eyen wo ironu momo to su etan eyen wo ironu fun mi agbaye eyen wo ironu Elijah Akintude Olorun o so be atawon lori mi e wo awon ironu to jile tawon lori won yi ro tan fi gbe orin jade tan fi tori ko de ori won evergreen kilo fa ironu ni ironu eniyan a mo ran iran lowo ironu eniyan a mo ti ire lomi leyin ironu eniyan a mo gbe eyan debi to ga wo to gbo mi de be ironu ti e bo lo se ri o ide to la koja ko lo nro to ba wa riran koja bi to wa to ba ronu koja bi to wa o se se ko ma koja bi to wa o gbudo ronu koja bi to wa ronu koja yi ka e ronu koja ila koja e lo to ma sabo understand ogun le wa isoro le wa bo ronu koja soro aye e ronu koja ogun aye e ronu koja ila koja re pe ogun to la koja kini kan na ti olorun fe mu jade nje ba pe ninu soro aye eniyan bi pa laro jile nibe o se se ki soro eniyan ko run abayo then ki soro to niye ko to wa di nti o mo mu owo wole fun to ba le lo to run dada to pe ona abayo wo kini kan na to lo fe mu jade nigba mi isoro gba mi olorun gba laye lati ko wa leko lati mura wa sile fun isoro to nbo nigba mi isoro awa eniyan ki so ta wa ore wa lo je a fi pese wa sile fun ogo to nbe waju wa ni kini ironu ti elomi ironu re o ko ja o je nikan o je ni ko sa ma toro e fun mi e bun mi ko ronu po na le di afun ni ya ba tun bi beli nu we Luke 16 Luke 16 verse 19 to 22 e kunrin kan be nibe a npe ni Lazarus Lazarus ati oloro iroru Lazarus ni pe kan ma gbe kale o ma gbe kale ni ko ro pe ohun na ti e sepa ohun na ti e lerin ini ronu e ni wipe kan sa ma bo ohun iroru onje abe tabili lo o mo lorun ko se si waasu fo loro akoko to ni to fi bo loro orin ronu e ni pe ko sa ti e jeun nibe koronu kan meji e ri pe ohun ta fi bo ku niyan iroru onje lo je ku oloro to lorun apadi ko lorun apadi tori ko luwo lowo bo tori pe ko mo lorun ko da olorun mo ko da jesu mo ko si olorun lo se lorun apadi Lazarus ta yan ti eni pe e fun mi lo je ebi npa mi o e ran mi lowo ibi niyan tolorun o se fun ohun ta fi ran ni pe ko mu olorun mo lorun
olorun mo olorun ni ka lo mo olorun ni olorun ba ma se ke olorun ba ma bo ta lo gbo mi je ki ronu re o jile sa ma je ki ronu re o ku nbi to wa ronu koja awon egbe ronu ni ona to ba o furile de mu ronu lona to gba je anfani fun iran to nbo o mo pe aye awon kan so be o mo pe anyama won kan o nbe ninu anyama ti e ironu e igbese re adua re lo ma lana fun won lomi gbogbo ba ja ogun aye nikan ni o ogun osogbo e ko logun aye emi esogun esu awa ta Africa gbogbo kan patapata a mo spiritualize e oko bi ko ba sele bayi ogun aye ni o ogun ota ni o a ki ri wi pe olorun ki lo fe mu jade ki la si se temi nbo mo ti gba je bi ogun tin je lomi o fura re lo fa wo ni le gba duo fun won won le ri na si o sibe sibe ogun aye mo se nigba to o ba ri ran koja bi to wa o mo repeat class kan na ni sa lai si aye pada kankan ninu gbesi aye re lasaru ku nigba to ku lo to dorun sugbon ko gbadun aye ohun to wa se laye ko se ka lo bimo o se se ka mo jiya ka lo niyawo iyawo ma bi aye o po ninu aini ka lo ba se pe o ni baba ti mama wa mo jiya lai lo mo to ba toju won ki lo fa ere li iwa

0: 6.7.
1: So, a tu dupe lọwọ Ọlọrun laṣalẹ fun anu ore ofe atojure re to fi fun wa. Bi emi se nsoro lọwọ lọwọ yi, o tumọ si wipe Ọlọrun Ọba o si fun wa lore ofe lati ma je eyan lori oke epe. O lo je keyin na ma lanfani ati ma gbọ mi. Adupe, ikani lagelu 96.7 FM ke gajoke. Ni won pe bi ta wa yi, ilera wa o na ni eto. Eleyi to lo lọwọ lọwọ gẹgẹ bi ise wa ti mo wa. Pe ni ikani lagelu yi to ba si ndi ago mejo abo. Ni ro ni to je ojo alamisi. Ojo bo ni gbogbo ose o ni eto lera wa ma nwa si eti gboyin adupe loruko Ọlọrun Ọba to ga tan ti enikeni o ga to loruko awon ti won je loga loga fun wa nikan ibi ta wa yi loruko titi layo akisola ngan lo loto eto ta pe ni lera wa o ni folasade ajala nki yin o wipe ka le lale bo ni gbogbo nkan asaku ataro asaku boju ojo seri oju ojo ko ni sowo di si gbogbo wa ibi ta lo lale ga lori eto ilera wa he gogo si awo kan ni mo ni lori eto loni Oni mo segun oyinbo oni oko dokita haran haran ni won mo ni won bi gege bi dokita ololuwa baba wa ikale o
2: e kale mo
1: e nle o
2: yes
1: e sapo ataro e pele e mo binu si weda ko awon gan mo pe ori bakan a mo pe sele nse okun yin Ọlọrun Ọba yo ma so okun yin bi otun lojojumo be na ni mo so ni iya wa to je iyawo won ti oro won jogun lori oro to ni se pelu imo segun yibo isugbon ni ti ya wa ki se pa won je dokita oloyibo gan ni tarata sugbon o awon gan la le pe ni olutoni lori bo la se le bori awon irufe arun kan ati iru awon igbese aye kan bo la se le yi pada kuro ninu e ta ba fe ma yi ninu irufe aisan ka bi arun kan to je pe igbese aye mi toto ta ba nge yo mu ki awon nkan kankan bi aisan tabi arun ni ta ba ja yo mu ko ja wa le patapata Naija fitness coach on lawo iyawa ikale o
3: ikale ma ikale
1: iyawa ni jesu ti mi leyin ola oluwa toko ti awo ni won awon ni mo ngba lalejo lale ke le ba mo wi pe eja nla oni wo wa gbe lale lori eto ta pe ni ilera wa sugbon ko to di pe a menu ba oro te ba ni enikan to ni ito sugar eni enikan to je ko nba ito sugar afa iyawa ti wa nbi lale ti won ma da wa leko lohun ku se dokita na loko won lori iru awon igbesi aye ta le gbe to je pe beyan ba ti en doju ko ito sugar yi ti o ba kuro ninu awon igbesi aye kan to npe tele tele isowo jeun re isowo saye re ti o ba bo si inu igbesi aye tuntun mi ija je mo pe ito sugar yi yo dinku patapata ninu eje onitohun koda gan iya wa lo se se gan ki onitohun ko ti e mo buro re mo be ni abi be ko
3: be ni ma
1: aha nitori die yi eyin radio yi soke la la la ni kan lagelu 96.7 FM ke gajoke e je nfi orin la die na ta ba lo ta ba wa pada a wa bo sinu eto ohun gan Folasade Ajala nki ile kan si wipe eku ajale lale yi o lale a ri nkan gbamu gidi ti yo se wa lanfani lori eto na nitori na e je fun yin ni iseju kan ke fi pe gbogbo awon eyan ti e ba mo wipe won ni ito sugar ti o n ba won fa ninu agu ara won ki won le gbo awon imoran kabi keji lasale a mo riri yin o pe wa nbe pelu wa

0: mo ri apostu o wole bo ti wole were nigbati bi golaiwola to wole lekan mo ni apostu nko omo ya fe nko gbogbo won won wa ni eyin ti madidi an mo bo be di jala
1: kabisi
0: awon oriki po te mo ejin ju bayi e ki aresa
2: ajeje odi ara re sa epo e wo lo mo badu ele koro ajeje odi ara re sa adu awa lo mo se ni o se ni ti bi mo de re sa unu bi odun elegun won ni bo le obupo ti ya mo de lara ajeje odi ara re sa omi epo e wo lo mo badu ele koro ajeje odi ara re sa adu awa lo mo lope mesan bi odun elegun eyi ti nbe lalade lodi afefe lele o ti dari meji wa keje efufu lele ti dari meji wa karun arun yokun ko
0: baba wa muritala adebayo akande olojo bi nu osu ta wa ni won e ti e ki won ke baba wa e ke ni olubadan ti le badan tori e bere won na ni jo aje en baba nko osi won wa mu ni won trafo oya
2: ekani olubadan mo dupe kabiyesi olomi oko mi wo gan odudun oba ti so oludero ako ewo ojo bi baba mo bo dupe
0: itisemi
2: sola odi mo bo yo mo bo dupe tori pe la nfe ni baba epo akara ni baba won yo eni anfe ya re lomo re wu ni eyan ta ba nfe bi olodumare ni kukuri kabiyesi olomi oko mi odudun oba ti so oludero oba to mo le mi o pe ri oba akade oba to mo le mi o pe ri oba
0: oba to e ba ki oba rashid adewo ladoja la ni seju tenti toku baba
2: kabiyesi mo dupe ohun kabiyesi omo ladoja mo dupe ojo ohun tore ni adewo lu omo ladoja mo dupe ojo eni to ba se ni lore teyan ba dupe bi olosa keru eni loni omo lupo alailu omo ale tente joba falala falala ni mojoye emaje kabiyesi mo dupe o baba mi emi ajangila ni wi baba le are ku elegun akila n fo ba pe o adewo lu oba o oba lase oba
0: mambo kabiyesi ni sin baba ilu pasa won ti di o baba yi ta ni ma gbe sen le lo bayi ni badan ti o je pe te ma na dangila won aki o awon aki o fe korin o afi ojo wa fi o se ta ni mo gbe le lo
1: adupe fọlọrun because mo ni awon asiwaju dada ti won po sugbon ni di ile baba won sin pe eni ti won gbe egun yen le lowo emi ni prince abiodun ajangila ti gbogbo eyan mo si dijala oje emi ni mo se akoso e bayi bayi
0: te ba ni ere ita se nse
1: to po to po to po to po gan
0: e pe number yin ta kin fi pari e baun
1: o eto 34 34 91 91 60 60 52 52
0: e tun pe
1: o eto 34 91 60 52
0: e ba kila kilu efe tawa ina di 6.7 ni seju kan
2: lagelu ti doke agba o ti le tente o lagelu ti doke agba o ti le tente lagelu 96.7 FM ibe la wa yo koni baje lailai o ara re sa epo ye wo lo mo badu ele koro ajeje odi ara re sa adu
0: ese mo ri omo jo daddy won ti wa lori facebook ti lagelu mo ri abdulrasheed won ti wa nbe daddy k mo ri won nibe ayomide onimoto alagagba won lagelu fm amuludun wa tele bene mo ri altoba yusuf alaba yusuf alaba yusuf mo ri won oyidina matthew mo ri won lati iruwa olayemi olasko mo ri won imafuji peter mo ri won won wa pelu wa won si n juwo si mi adebojo yusuf oladimeji mo ri won ojo ni ti yin adewu me ka sim ade ka smuri won oya ibile akin wu mi isola mori won muidin abioye mori won muidin abioye mo san si na ni lamidi adewale mori won ati amadu ti wa lori to ti laye jọun ejin dupe lowo won tori olorun ni o agidi oran maga jasmin yo adepojo ari ori eku adu ti e se awon ni arego maga ji le badan alaji saidi rufaifi jabi ba so nu gbogbo ja labo wo olorun fi sile logun pa oloyin sa karaji elegba owo maga jagule elegba owo ni salusi alaja temi to pe notika food carton loju do mawumi dudu ko so pa ko loju do mawumi e se o alaji sobu na me pe sapuri sakeso ni baba won ọmọ akọmeji sakeso oju ni tin olorun fi sile magaji tafiki adesina yakin magaji ari oje olorun gbagbe yin alaji latif adeniji ni le tan le pada magaji gbagbo le tan le pada na bofu to salusi e se o magaji saka adeniji odebodi magaji ilewo e se olorun gbagbe yin chief mama tin ba ni mama gbekemi oladosu okin oloja nitege oju ni tin olosi ni gbagbe yin magaji raji ramani abiola magaji le sadu e se o oloye victor adebingbe magaji agbole ogbogba amo ni wa ni yana apirin alaafin arimo oju ni tin magaji olalere akanwo magaji agbole akitayo nitege olosi ni gbagbe yin alaji kabiru dalaruru oju ni tin lasid mare be sisi ni ma se olorun ni gbagbe yin number ti ele pemi si 08062440996 tabi 08058350994 08058350994 e ma gbagbe pe odun egun lo lowo lowo igbara la apura aki busa golerun bene lali ana emi ati agbo ogede nile apirin egun ile apirin lati wa lori eto bene lali oni emi ati dijala ajangila lati wa lori eto asko odun egun nla waji bene oju ni ti wa o okin oloja nitege ese odaro
3: mo kí wa káàbọ̀ sórí ètò tí bàbá wa alárápé ọláìmọ̀ bàbá onísan mẹ́sàn-án tí wọ́n ṣe agbátẹrù rẹ̀ iléeṣẹ́ wọn ń bẹ ní òkè àdó ní ìyànà lọ́ọ̀jì ní ìlú ìbàdàn ẹjẹ́ ń fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn ta kó tó di pé n ó pè bàbá wọlé 08138855308 bàbá ẹ bá ń kí àwọn èèyàn wá nlé.
4: mo kí ọkùnrin mo kí obìnrin a ò ní fàìsàn ló gbà. orúkọ mi ni alárápé ọláìmọ̀ bàbá onísan mẹ́sàn-án. fún ìwọ tí o bá ní ìṣòro nípa iṣan ara rẹ tàbí egungun ara tàbí àwọn ìṣòro àìlèṣedéédé ọlọ́mọkùnrin àbáwọn àìlèṣedéédé iṣan ara míì bóyá àìlègbọ́wọ́ àìlègbẹ́sẹ̀ àìríran déédé àìríran dáadáa àbáwọn ìṣòro tó lè máa mú ọwọ́ wú mú ẹsẹ̀ wú tí ọwọ́ mọ gbọ̀n ara ó mọ gbọ̀n tí ara ó mọ tani tí oríkèéríkèé ara ó mọ roni èyíkéyìí tí bá ti ń jẹ́ ìṣòro àìsàn nínú àgọ́ ara rẹ yọjú sí mi ní ilé iṣẹ́ mi alárápé ọláìmọ̀ bàbá onísan mẹ́sàn-án mo wà ní òkè àdó ní ìlú ìbàdàn tàbí kí ọmọ pé tẹlifóònù nọmba wa 08138855308.
3: kí là ń pè ní àìlèṣedéédé ọlọ́mọkùnrin àti pé kí ni màá fà á.
4: ẹ ṣeun olótùú àwọn nǹkan tí máa ń fa àìlèṣedéédé ọlọ́mọkùnrin ìmí ń bẹ tó jẹ́ àjogúnbá látara bàbá àbí ìyá sọ́mọ ìmí sì ń bẹ tó jẹ́ àìsàn àfarakó láti bi nǹkan tá à ń jẹ nǹkan tá à ń mu láti bi ìbálòpọ̀ ọkùnrin sóbìnrin ìmí láti bi ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tàbí àwọn àìsàn tẹ́yàn máa kó nínú afẹ́fẹ́ nígbà míì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin míì a ri pe nkan omokunrin un bo nse ndagba ko bo ndagba okunrin mi si ni nkan omokunrin re nba dagba sugbon bo se ndagba ti nkan omokunrin yi nse gege bi okunrin gba to tu aye kan a ri pe on re ohun gege bi okunrin okunrin mi tele tele a ti ma se daada te pe to ba sun mobirin e meji e meta o le se kile o to mo gba mi si ni elomi le se ju be lo sugbon gba to ya ori wipe ara ohun o se dede mo ti e lokunrin mi ba ri yawo re a ma wo bi aburo re ni nipasẹ ijamba aile se dede olomokunrin re mo nti wa ma fa awon isoro yi to poju elomi ti ni aisan ato si olojo pipe latara obirin okunrin mi to ba fe to a ri pe to ohun pin yele yele abi ki to yi ma jo ohun ni di ko to wa abi ko ma to ko ma ri bi oyun abi bi etutu okunrin mi a ma to itore o ma ho bi ose okunrin mi a fe to ko ni ri toto daada itore o ma wa sere sere okunrin mi le to le mefa le mejo kile o to mo loju momo gan okunrin mi n toju be lo lati bi awon kan didun mi ta nje o le fa lati bi awon isan ba lopo ta so ina o le fa fun okunrin mi to ye pe o ra ri apere pe ohun o le se daada mo abo nti e fe sun mobirin ara ohun ti le gbagi bi akogi ko to dodo olobirin re ara e ti pada wa lewesi awon kan iya mo sokunfa a le tete se gege bi okunrin fokunrin mi lati fobirin loyun be si ni elomi o ti bi mo ri to je pe ati pada se lekeji ni o di wahala ti o ni sese mo awon ara pada pe inu won a mo kun ara won o mo gbona okunrin mi a mo ri pe orikirike ara nro ohun okunrin mi a mo ri pe igbaruku di ni nro ohun okunrin mi o ri pe nkan wo kakiri ni ara ohun ara o mo ta elomi ye be n to fi atapara okunrin mi a ri pe isan ara ohun fa ohun so okunrin mi a ri pe owo ohun kuriri bi epe je osi lara ohun mo okunrin mi o ti ni isan ta mo si ato si egbe to ti pe ni ara re a mo mu mi be ni o se ma to okunrin mi a ri wi pe inu ara ohun nkan kan ja ohun je nbe elomi a ri wi pe to n ba fe bere gbe nkan le ohun o le bere mo okunrin mi o le se bi okunrin ni papa ege bi okunrin mo gbo ti ba n se iwo okunrin ninu ago ara re boya wo ti lo se ayewo won so fun won pe o ni isoro aisan kan ninu ago ara re o ti wa logun logun kini o ti lo wa ba mi abi wo ti e ti lo se ayewo wa fun awon ayewo nilana ti awon ero gbalode ta sese ko data fi n se ayewo fun ago ara okunrin boya okunrin mi o mi ti n di omo lara nkan omo okunrin re boya omi yi ti san abi ko ti e to mo okunrin mi si ni bọọlu meji ti n be ni abe nkan omo okunrin re ikan ju kan lo abi o di pe kini kan wu si o ni oke nkan omo okunrin re ta n pe ni balo imi a wu sapa otun imi a wu sapa osi ori pe nkan omo okunrin re yi ori pe o n doju ti o ko se bo ara de laarin awon egbe re o ti sunki isoro aisan to ba ti pe ninu ara inu eje ni o lo duro si to ba ti bo sinu eje inu isan na ni eje rin koja to ba lo raye duro di isan to gbe eje lo si bi nkan omokunrin ko ni je ki nkan omokunrin eyin o le daada mo ke wa se nkan omokunrin nikan lo ma da duro to ba lo duro si bi isan to gbe eje lo si eyike ye eya ara boya owo abi ese ni idoti lo re duro si isan tin gbe eje lo sibe a mu ki owo omo kuriri ki owo omo wo o le mo elomi kan mo le gbe owo soke mo ara elomi a mo gban owo elomi a mo gban elomi ara re o mo gbona be ni se nsi okunrin be ni se nsi obirin na ti aisan ba wa lara obirin na ti n wo oju olohun fo mo boyo ti bi kan ri abo se fe bi omo ni ti idoti ba lo di isan ti ma fo eje idoti ososo obirin jade ko nu ara obirin to ba ti di nkan osu yi o ni wa mo omobirin mi o ti jomo ogbon odun lo nkan osu tin ri bi o e marun e merin tele o ti de meji e meta ti ori mo imi ori ti e gan mo ko ti jomo ogbon odun so mo goji odun lo idoti lo ti lo re di isan tin gbe eje lo si inu ile nkan tin fo eje idoti ososo nu obirin mi a ri pe isan ara nfa ohun so elomi a ri pe eyin ge ohun imi to ba ti e loyun bi osu meji meta a gan ri pe nukan dede lo ohun suyin o se se ko je pe oyun o ni raye duro sinu obirin mo obirin mi inu lo mo gbona ni obirin mi nkan je omo aya re oni okun rororo bi en to ti bimo to nkan si mo pe ohun o ti loyun ti omo kan ta ba di odo wa pelu ogo olohun e si ro na abayo telephone number ta le mo pe mi si 08 1 38 85 53 08 08 1 38 85 53 08.
5: Kini ma se okufa isan oju
4: e se ohun lotu ti elomi ba ni isoro aisan kokoro nu eje aba ma pe ni narun ajaka oko elewu gbedu to ba je rapere pe oju re nsu oju nyun o oju re nwa mi nkan kan rin ni loju re wini wini bi aran loju ori po ju re ngbe pi abo ri pe on wo ina ina fan ka loju re abo ri pe on wa oko lale abo rin lale tin oko ba je tan si oloju bayi bo se nbo si koto lo ma bo si gegelete elomi bi kurukuru ni omo ri elomi bi oye ni omo ri awon ti ma fa nkan ina ni idoti inu eje gege bi nti mo so lakoko olotu lati bi aisan orisirisi bi ona ta ti kale lo ti le bo sinu eje to ba ti bo sinu eje to ba ti pe ninu eje elomi ara omo iyun elomi kokoro osu si gbogbo ara re ati bi apere re nu elomi ara wa ni iyun kokoro ni susara re bi pe oju ni omo iyun oju re ni omo wa mi ko ni na ka bibeli ko ni na ka qurani mo elomi gan o da owo mo mo elomi o mo yato laarin 1000 si 200 naira gbogbo osoro oju yi aisan idoti inu eje ni mo fa eyikeyi ona ti ba wa gba wa do ti logun si ti o lo wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu ase olohun ti nbe ninu ewe ati egbo pelu imo ta ko lara n baba nla wa ta fin se iwosan ti eledumare si n gba fun wa to ba di odo wa a bo se wadi lori n to sokun fun wa nkan tin se oyi to ba je o ti lo sayewo ti ni cataracts ni ti o ni abi glaucoma ni se o abi pterygium ni se o to ti wa logun na ti o lo abi wo ti e ti lo se operation oju iri ti o ti ku nbe na sugbon ju re si lakale o mi nbe nbe ko ti ku o gbianju de odo wa tawon kan ba de nbi kan awon kan tun bi kan ni wa ba emi alara pe olaimo baba onisan mesan pelu gbagbo re ninu ewe ategbo ati olodun to daye atorun o si ri ona abayo telephone number mi 081 38 85 53 08 mo wa ni ilu Ibadan ni agbegbe Oke Ado ni Iyana Lodge ni Oke Ado ni ilu Ibadan tabi ko ma pe telephone number mi lori isoro eyikeyi to ba tin ni
6: ilera loro
7: kara o ji pepe ninu ekurere alaafia nikan le da village aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fi sagbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi ilera bi airo orunsun ara tita sangun sangun keyin o ma rin koge koge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irin sa igbalode ti won fi sa wo lodo won to tu asiri bi ta isofise buba lareda lo mu alara pe online mo ni san mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje paja paja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara o mo gbon riri aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo ni san mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school Oke Ado Ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 boban se o bi ojojo alara pe online mo ni san mesan ni o kan si
8: la gelu fm jagaba gogo retio ma

Yoruba oba isan ara loruko mi o ti pe temi ati yin tin da papo ko sija ko saso nitori o to nu oruko wa iwadi imojinle wa o so wa dore yin o yi so wa di dokita yin lona ti ibile baba nso nipa iwosan ibile awon baba wa ti se laye atijo awon bi kudie to kudie ka to si la wa si tun se nipa bawo ni ogun ibile yo se ni odiwon bawo la se mele to ba awon eyan lara mu baba n bari e wa ni ona ayewo lona irinse igbalode eleyi ta ti bo inu ise isegun ibile o wa je ko ta awon yo patapata gba ni iwosan lona ti ibile ewe ati egbo ponbele ni se wa o se gbagbe wipe office wa wa ni opposite people's girls grammar school leyin ile baba adedibu malete nibadan egbo ero bani soro yin na 0701821111 abi 0803381008 la won number te fi le pe wa e je kin sare so bi meji meta ninu awon aisan to saba ma n doju ko awon eyan le africa alakoko ni gbogbo wahala to le mu ki isan ara ko di lojiji ko ma si je ki eje o raye koja sawon ibi to ye ko koja si elekeji ni pe ki isan o ti fa ko ti na koja bo se ye ko na nitori awon san ara wa yen o ni iwon ba bo se ye ko gun to ati bo se ye ko sunki mo to ba sunki popo ju isoro ni to ba na popo ju ijagbon ni ki lo le ma mu ko ri be o ni awon aisan aromo ninu egun abi awon ona ta gba lu ara wa nigbe iwe abi awon nkan mi to ye ka ma je ta o je nitori telomi ti daye ko mo pataki eso ko mo pataki efo ewebe ko si mo pataki omi ati re daraya lara rara be yan ba wa nse gbon ti mo so yin na nitori pe a o ma dagba lojojumo isan wa nilo amojuto ti eje to nkoja ninu isan ofin ni di pe ko raye san mo ti san o fi bere si wu nibe le ma ti gbo awoka le ma gbo lakuro egbe le ma gbo ewo nla le ma ma gbo eyin romi ibadi ejika orunkun ati orun ese gbogbo nkan won won o ni se pelu igba ti

0: Isan o ba ti raye gbe eje lo bo se ko gbe mo eje a ma dudu yo si ma ni kokoro ninu nigba mi kokoro lo wo nu wa latara nkan ta je tabi bi ta ti seyo tabi bi ile igbonse ta lo tabi awon nkan to gun wa lese ta afokan si ti kokoro ba wo be a di isan kokoro nu eje ko si ni ja ninu eje lai je po fowo ba isan ara wa da ge bi waya na to ma ngbe ina lati bi kan lo si bi keji to ba taku sona yo je isoro to ba debi to lo ti ori eje gbe debe yo di isoro baba baruba oba isan ara ko ni ise meji koja ka toju awon eniyan lopolopo gba nigba ti isan o baraye sise de inu opolo wa yo di ki apa kan ori ma foyan o si le pada wa fowo ba yan loju nigba to baya a ma fowo ba elomi leti o ti won ma ba so ti o si ni ma gboda da mo nigba mi wa ti o di pe owo ati ese kan eda kan bere si kuriri leyin to ba n kuriri yo ma gbon ni o to ba n gbon o ti n di nkan mi niyan ta ni fe daruko lori afefe awon eyan ka ma so wi pe aye awon lu pipipipipi ni gbogbo gba won o gba owo elele won o gba owo masun masun won o jeyan lowo won o si daran si bi kan sugbon won ki ni ifokanbale ninu okan won okan tin sise eleyi to n se sodi sodi asigbodo kiyesi nigba mi wa elomi a ma so pe ati rorun so gan dise to ba sun laago mesan ale to ba ma ji pada o ma ji laago meji la ko si ni sun mo ti le o fi mo elomi sire ara riro aro dabo o ma nda won laamu nigba mi wa telomi ba rin o ma da be ni pe won fe ti subu elomi ki si mo yato igba to wo bata ati igba ti o wo bata eyoju si wa nile ise wa to wa ni opposite people's guest grammar school leyin ile baba adedibu ni malete ni badan 08033881008 ati 07018211111 alafi ara wa oni gbadanu bu bi elubo ati kadide nile ka se logan ko ma de pe o ma fa wa wo moto gbe wa bole ba wa gbese ba wa gbe apa gbogbo n to wa lara eda eyan kokan lo nilu amojuto ewe ati egbo ta si fi n toju yin lati igba iwa na la fi toju yin te ba dodo wa te gba kaadi tan a kokko si ayewo ofe fun yin na ka to wa tesiwaju nipa itoju yin n to ise lara ataye o le yato si ti kainde tori e lo fi nilo ka si ayewo daada baba ibaruba oba isan ara wa nibadan gbogbo bi te ba ti n gbo mi na le le ti wa te ba ti de ele so pe n lo si malete opposite people's guest grammar school leyin ile baba adedibo nibadan 08033881008 ati 07018211111 aisan koni ka oroko bi awo gangan koni te wa oroko bi opa ilu alaafi ara wa koni gbadanu bu bi elubo
1: la la la la gelu fm jagaba gbogbo retio ma

0: adupe adupe ola imam osupa dini baba awon gangan ni mo gbe wa sori eto loni akanse eto ni to je wipe on ta ko leni lori eto ye on to ma si opolopo eniyan loju ni yo siyin leti yo siyin loju te fi mo pe ase awon igbese bayi lo ye ngbe ase boro aye se ri leleyi ase awon to ye kin se niye kemi na ba le ra nu gba kemi na ba le je yan laye idigan niye temi se ngba lejo osupa dini funra won gangan baba to je pe olorun ala o fun won lori ofe gan to po gidi gan ni baba e ri yonu olorun gan to je pe awon yan mo wo pe abi oni bi kan teyin ati olorun di si ni to je pe gbogbo won to ma nwa sodo yin easily ni yi pelu irorun o na ni awon na ma ti oro ti won na ma ndayo inu mi dun ayo mi kun tori pe ajo wa nbi ni alhaji assalamu alaikum sa
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mo dupe lowo olohun to da mi to fi mi mana to ba mi to le aye mi bi mo ti fe mo dupe lowo olohun mo ki omode mo ki agba mo ki okunrin mo ki obinrin lade lade ilu otokulu eyin oba eyin joye eyin gomina imamu woli mo ki gbogbo wa papata pelu gbolohun olohun oba to da ju ta ma fi kira wa nilana islam pe

0: La Gelu FM Jagaba Guguriti Maro Wanzo. La Gelu FM 96.7.
1: La Gelu FM 96.7. La Gelu Baba Abadan Ibadan Togbonile Togbalejo Ilu Akikanju Ilu Awon Jagun Jagun Ara Abadan lo lomi agbadagbodu Ogun pa lomi awa Abadan Togun ba fe pa Abadan Kudeti agbe won Iku Adeti ni ile omo layipo Iku Adeti ni ile awa Aro Adeti ni ile yin ti kuta Aro Adeti Lori ko wa gbogbo wa o
2: Ilira loro
3: alafia ta
4: Dara Aba Home Olutu Isara gbogbo awon isan yi to ba nse ninu egu tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka rin opo na meji kuti ma re ni abi iwo olomokunrin to ti le je pe bo ba fe bololufe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olaanu ma bo lodo baba o badara fun ni ru aisan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni tiyin ni abi didun ta ma rin won ku won ku ka ma te goluba goluba ta ma fo wo tun gbe tosi iru ipenija won ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni obadara aba o
5: a wa ni ita kinlori ni tutaba o je ibadan
4: baba obadara ni alaafia lohun
6: eku de de asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti o gbogun adani waye koni fi se enikokan wa oruko temi ni arole oloye obadara ti gbogbo aya ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itutaba legbe le baba kinloye gangan ibadan a fe bara wa soro nipa irina ewa tori pe awon agbalagba yoruba won a ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibi ta rojude edumare je ka rese debe mo fe ki gbogbo aye olomo wi pe oju ni mole ara o e ma si je ka fi oju wa sere boyo fe wa si le ise wa loje e pero ba ni soro mi 090-488-6853 090-488-6853 baba oju ni imole ara to ba mo po ni pe ni ja oju mo wo otun ko fi boju otun ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osi ko la ko wo epo ti ilera oju ti e ba wa boyo oju yin gun eni abo hun e abo sana abo rin ohun ni wini aboju ti e ti e ma nsu ori na ri la tele wo re iwo to daya to mo laarin 50 naira si 100 naira elomi ti o ba ni ka meji pe ka melo ni elomi o ti ri na ori nkan to sumo e o de ri nkan to jinna si e gbogbo one kone taise oju yi to le ma gba dola mu ma bo wa ba mi ori sirisi nkan o lo ma nfa aisan keyan ma ri na dede ta npe ni aisan oju alakoko eyan le ni nero ajaka oko elewu gbedu koju yi ko ma gun yen ko ma ro yen ko ma hun yen ko ma da mi ko ma yopin elekeji eyan le ni kokoro inu eje tawon agbalagba ti won pe ni kokoro baraje kokoro bejeje o le fa ki ejo ma gbone wa lati nu o si le fa ki ise eyi tin gbeje lo si bi ri na eyan ki se yo ni ayen to ba ti wa lo gbe awon apere be o mo po ti ni pe ni ja oju niyan bakan na keyan ma ronu pupo ju ironu pupo ju a ma sakoba fun iri na keyan ma ri na dede ti ta tawon agbalagba ma pe ni igbone o ti e le sakoba fun elomi lati kekere ko ma ri na mo bakan na ti e ko ba po la po ju awon na ma sakoba fun iri na orisirisi aise irina ohun ni won ma pe fun wo le ni ayokele ba irina je ayokele foju ohun lo nda won laamu abi ki nkan fufun ko ti e wa lewo tonto sibi irina ti e ah eledumare koni gba irina lowo enikokan wa to ba mo po ni pe ni ja irina dede o le daka qurani o le daka bibeli o ti e ri na ri ohun to sumo elomi o ri na ri la to wa ni atelewo re telomi ba drive la le bayi bi se ni o ma jasi koto yo ma jasi gegele o ti ni pe ni ja aisan airina dede niyan kan si mi ile ise wa ti wa ni ita kinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota oje itu taba legbele baba kinloye gangan ibadan iwo to ba mo po ni pe ni ja oju mu ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dakin bakan na tiro ta fi se toju ni paju tiro abalaye o nbe ni ile ise wa awa ki kan kankan sinu oju gbogbo ogun wa latenu leti ma lo boya wo ti si abe sibiri na ti e wo se se ni abo ti pe sibe sibe na o firi na dede wa ajmo eyo kan eto lomi ni dada ko mu dani ero bani soro te ma pe mi si ohun na ni 09048868853 09048868853 ni le ise ti wa awa ki fara niyan tori pa na be lorun ko lorun fara ni wa ba kan na ni opolopo si ti wa si le ise wa ti won ti wa ndupe elumare yo je ki won ni o lenu ope ero bani soro te ma pe mi si ni 09048688853 alaafia loju o
7: Lagilu FM 96.7
8: la Lagilu FM jagaba gogore ti o ma

baba to bi olorun alogbo me kuniba ele oye idilege mi yoyo mi efa ele oye omo mo so ye gbangin to soru yo lele ti mo muru ekun lowo gangan oku opolo opolo na oni daru lagbaro lodun mo re oba oku opolo ku omo

0: ekule
1: kaliki robal kalai olohun emi mo re o
0: to adupe lowo olohun oba olohun ba to je pe ka ma so to si gbo te gbogbo eyan mo nigeria ma gbo wa kete kete gbogbo bi te tin gbo mi lasiko yi ni gbogbo orile ede bi ti e tin gbo ikani le se radio la gele fm 96.7 adupe lowo olohun oba pe o tun fun alanfani ati wa sori eto fun ti toni to si je pe eyin eyan yi na tun ku ni mo tun anba
2: emi tokan
0: ke bari mi ti mo blush bayi mo gori eto ti mo rerin ba ti rawon kan ti mo fe ri lori eto na mi a ma tun gbogbo ibi kibi te tin gbo wa gbogbo ibi kibi ta fe fe eto ifede benga o yato laiwo latu ti d

0: awon wa ko awon obirin kaakiri ibon na fe jagun dena aten ton jo nbe nbi ise ni o aten tin se en to ti e ikan ti e nbe o ti e yari yari ani ki lo de ma pe mi mo mi o si ni line yen mo mi o se gbogbo kini e mo latodun ifi mi le ko tun bebe pe a ko se ni to da ko se en to da bi re ko se en to se sadi akaye de ri o da sa je kin ri je ri kini ni o ko sagidi later asi ri chat yen pe video call ti sele o se video call boya bi 1 minute ki wa lo sele ya ni Mr. Gbe ami oro boya ni isin e ti e mo pe mi le nba soro bayi ya ni mi oro boya mi so yato lo soro lemi na emi mo ba yin chat mi mo ti mo fe so mo ni oni boya ma so e pe ni mi mo ti mo fe so soro yi. Hello,
1: Ekweto.
0: Yes, ma.
1: Okunrin ni soro.
0: Yes, sir.
1: Ademiyi omo ode ni latati pe.
0: Yes, sir.
1: Eri imo ti awon eniyan kan ti gba arabirin yen. Ki o mu imo na ko o mu lo. Ati pe na seri ko da ki obirin ko ma ye phone oko e wo. Ko da. Tori pe be se so ati pe la gugu awon eyan ti ma nso. O ye ki won fi yen gan kogbon. Mo ti ri to ti di meni meji o ye won ti stop we ki wo aso foko won pe a gbo nkan tin se awon ti ri o ko mo we ko boya lada da tin se nta bi pe awon omo npe ni o iye gun atu ki oko ye amuko beru gbogbo e tin se yen ko ni se mo sugbon gba je pe na wa fi sara ti won o soro ti won kan de mara ko ye ko ri be o kini yen a ma gbe wonu leko kan o si so je je ni olohun o je ku won gbo

0: balata wa ni amọmọ si sile fun loko laya be ba ni nkan kan te fe je ka ba yin bebe fun. Hello.
1: Hello.
0: Yes sir.
1: Ale e paro.
0: E karo sir, yawo yin ko.
1: Yes sir. E je ere ni mo fe so. Hello sir.
0: Oro ewo ni e sir.
1: O sele pe iyawo mi ko ni ile odo. Mo wa fe be ni ojo yin but mo se mistake mo pe number egun e. So pe ko ba mi be and then we can fit to ko ni inu ile odo mi. Leyin igba yen mo to wa pe number egun e keji. Awon e sa ni kin se suru. So gba to di ojo keji oro yen sa di nila bi agbara mi lo o to wa lo ba pastor won na ko ti pastor na tin ba mi e ti ko ba bere pe ki lo sele. So igba ti oro yen ma dodo egbon awon egbon ba yari wi pe emi n pariwo mo n tu asiri aburu awon kaakiri. So pe mi gbọdọ dodo awon wa be egbe mo ge mo do and then mo se ase kan gba ti mo pegbon won yen mo so fun egbon ebere pe ape kini awon egbon won se si oro yen amo ani awon egbon o se nkan ti oro yen torun to paja ni pe iyawo mi ma npe obirin mi ado ma npe okunrin mi to ba wa ninu ile ohun la gba si ade ti gba ti tipe to wa to se wa nle to tun pe okunrin mi mo de so fawon egbon ngba ibo awon egbon o ta ti ti boya ere ku ni tawon egbon na rin lohun na fin rin be eyan legbon yen wa gbo wi pe mo pe ohun ni asewu mo pe ohun lo ni rin ku ni mo tun so fun gbogbo awon pastor kaakiri. So n to wa n se ni si ni pe anytime ti ma ti wa sun mo ma wa nlala wi pe mo lo ba egbon won yen pe egbon won yen bu mi pe o n se pe fun mi o n ba mi ja mi wa aburu yen naa so be wipe ki n ba lo be egbon ohun o nitori egbon o so pe to n ba ti ri mi wa faso ya mo mi lorun.
0: Ki le fe ka se bayi sa?
1: Ohun ti mo fe ka se nisin pe kini mi mo ohun ti mo le se bibo ki n ba ti sun mo ma n lala wipe mo n be egbon yen ko gbo okan mi de fe lo be egbon ohun yen se ki n lo abi ki n ma lo.
0: Baba se e nife iyawo yin?
1: Bẹẹni sa.
0: Gbogbo nkan te ba le mo pe fi le gbe wa igbayawo yin pada ni ke se je ti bo ala te laun o possible ye pe nkan teyan ba ro ni nkan teyan ba mo ti mo to ba ro lokan lo ti ma pa eyan mu nkan te ro lokan ni won gbo wa un je ti bo baba e se. Zero 9 1 23 70 86 75.

0: Hello. Hello, Kale. Ekaro. Hello.
1: Hello, sir. Thank you, sir. Emi mo pe yin lekan.
0: Fun kini yen, sir?
1: Mo fe ke ra mi da si oro emi ati iyawo mi ni.
0: Ti ya okay, se iyawo yin be legbe yin.
1: O wa ninu yara.
0: Ki lo sele?
1: Emi wa n pa lo.
0: Ki lo sele?
1: Ija kan sele laarin emi ati e.
0: Okay, lati bi ojo ma o tin lo eke lojo marun.
1: Yo, o tin lo bi osu kan, sugbon won ba wa yanjo bi last week.
0: Okay.
1: Ati last week won ti wa ba wa yanjo e, o se daada si mi ninu le.
0: Baba.
1: Yes sir.
0: Ija to sele yen yin le je bi abi.
1: Ben sir.
0: Ah, ta lo wa ba yanjo e?
1: Mo de ti.
0: Ta lo wa ba. Ta lo wa ba.
1: Daddy e se. Mo lo so do daddy won.
0: Se awon
1: de ti wa papo.
0: Won pe yin papo, o de duro.
1: Nigbati.
0: Beni, nigbati daddy e pe yin papo. Awon oro kan be ti ko ye ke so to je nkan to ye ko wa laarin eyin ati yawo yin e so nbe abe so.
1: Beni mo so bo mo ti pada be nigba to dele.
0: Eh se ri ti eyin o ba wa very very careful teyin ati eyan ba nja. Papa julo eyin atoko ni abe eyin ati yawo yin. Te ba wa very careful looto e fe je ki ja yen pari sugbon ija yen o ni pari bo se ye ko pari tori pe awon nkan kan be ti oko yin abi yawo yin ti so fun to ye pe asiri ni laarin eyin mejeji ti ko ye ki eti meta o gbo ngba te ba wa nja tan fe pari ija e wa lo nwi awi jare wa lo so nkan to je bi nkan asiri eti trust yen eti jo ku o e ni je ke ni ye free mo yin mo ti ja ba pari
1: emo ti
0: be bibe lasan bibe lasan o
1: to last week to dele mo be mo tun mo be ga
0: amo dunyan amo break eyan amo break eyan se won ti sun
1: ko ti sin o bo ti sun
0: ki o mo se sitting room le sun lati jo ni
1: sitting room mo sun eyan ta won mo
0: ke lo de
1: won kara mo mi ni o sele ipe.
0: Hello.
1: Ebi igba ti oro yen sele.
0: Kaadi ti fe tan.
1: Ben mo lo si shop e. Igba ti mo de shop e mo ra oja, igba ti mo de ra oja mo ni ma fun lo. O de kini yen de ti ko ma fun ju. Tin ba se ra ja ba loju customer o ma ba sin lo. Ino wa bi ni mo ta da ogbo oja yen na. Mo fo oja yen wa fo.
0: Danu efo ja yen ni e ma le danu e fi binu fo mole
1: o danu ni ibi te mi tin binu lo ti danu awon oja yen wa ro danu o fo awon ti onigo kankan e lo nta
0: awon ti onigo ibi te tin binu o danu abo o jabo abi efo e fi binu fo
1: mo fo na
0: ni binu fo ni ki ni isin bayi kaadi yin ti fe tan mo se ba yin be yawo yin ki la fe se bayi
1: ejo
0: kaadi ti fe tan ni kaadi yin ti fe tan ni mo se mi se ri mo so kaadi yin ti fe tan de o be amu si ka wo mo ni kin jo ba te fi binu fo nkan mo le si nbe wa ni mo lo kaadi mi ni isin mo fi ba yin pe jẹun wo na tobi ti ẹ dana jẹun wo boya

0: jawo boya imo boya o number won le leyi o hello
1: hello baba o yato
0: seyin le pe mi ni si abi
1: be ni sir
0: te n soro yawo yin
1: be ni sir be ni sir
0: e mo pe emi ko ni mo fo igo mole card mi le wa nlo bayi
1: ah e ma binu sir olorun tun tin na se sir
0: e seyin ami ami ami o de je ndake lori yin olodi fun mi bomi ni si iyawo yin da
1: o wa ninu yara
0: le lo ba mi gbe fun won
1: ola gidi
0: bi le wi e wo daruko won mo daruko mo won e sa gbe fun won ni e kale abi e kaaro won te gbo radio gan ni o te ti da olorun ti se won gbo radio lowo ni e pa radio yen e pa e ka ro ma
2: e ka ro
0: won le lagidi die kan to gbe wa fun yin se lo to ni
2: ah sa
0: nkan se o da won de e mo ke mi se e ngbo mi lo radio tele abi jeri pe emi o gbe seyin abosi nta se o da emi ti mo nbo ipo se le lo nigbati won ti ba yin pari ebo inu yin o yo won ti lo so awon oro kan ti ko ye kan so jade niyan abi
2: hello sir
0: mo nlo
2: o se ri oro yen mi ni paro fun yin
0: o dun yin
2: o dun mi o gele da mi
0: mo binu
2: ene to ba wa pari e mo ti ju wi pe won je baba mi mi le koro si won lenu ṣugbọn ọkọ mi like ko ma tuyan laṣọ ni gbangba
0: ko wa ma bo nkoro
2: ko wa ma bo ni koro agbo ni mo ta mo de nta awọn ti o ba ti de shop wa mu kan mo de mo pe owo yi ori olori ese lese na ni lajọ fi n ṣe atẹyin mọra wọn to ba ti wa n binu bayi te ewu ẹni kẹ sọ pe o ti to gbayin ni nkan yẹn maa maa lo maa maa le si to the extent pe gbogbo ọjà mi bayi o yi idanu ni.
0: Ah, wọn yi idanu abi wọn abele ti wọn rana
2: so. O yi idanu ni. O yi idanu ni atọti onigo.
0: Gbogbo ẹ wa fọ.
2: Wọ́n mú agbo níjọ yẹn gan kaluku fún ni.
0: Wọ́n sanwó.
2: Àti gba yẹn kaluku ò lè wá sí ṣọ́ọ̀bù wa mu wa ṣe fàjímọ̀. Nítorí àwọn ọmọ nǹkan tí ọpọ ẹ tún lè ṣe tó bá dé wà á rajà wà á máa expect pé tó bá jẹ́ wọn nìkan ló rà tó o mú ọkọ mi ló jẹ́ màá bá la rẹ̀.
0: Àtúrà fáwọn èèyàn.
2: Wà á tún rà fáwọn èèyàn láti fi gba star.
0: Bàbá dáadáa.
2: Àwọn fẹ́ gbowó àwa di wàhálà. Wà á wá máa sọ̀rọ̀ sí mi níta gbangba. Ẹnu bẹ́ẹ̀ yín náà imagine.
0: No. It's not good. Kò dáa. Èmi tiẹ̀ ti.
2: Ayé tá à ń gbé nísìn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Kí ni 2015 kí ló ká? Pẹ̀lú ọmọ mẹ́ta.
0: Ìgbà wọlé wá ṣé ẹ ti wá lọ ṣọ́ọ̀bù padà.
2: Mo ń lọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan mo kọ̀ọ̀kan wá mú kiri mọ́ ni torí àwọn ọtí tó fọ́ ṣùgbọ́n àwọn àgbo yẹn mò ń gbé kiri pẹ̀lú pọ́nmọ̀.
0: Ọtí tán fọ́ ó tó èlò.
2: Àwọn lọ́ọ̀dù.
0: Èmi ò mọ owó tẹ̀ ń darúkọ ohun bí ó tó èlò.
2: Ọtí mẹ́ta tí wọ́n fọ́ tí mo mọ̀ pé mẹ́ta tí wọ́n fọ́ owó ti 30,000.
0: O ti dá ẹ bá ń gbé fóònù fún wọn. Bàbá ẹ wá ń sọ ohun kẹ́ẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ pé kinní ẹ̀ kàn dá wọ́n lé ẹ fọ́ gbá wọn.
1: Mo ti bẹ̀ẹ́
0: ìyẹn kọ́ ẹ fọ́ gbá wọn.
1: Ìgbà
0: tí ẹ gbọ́ ọ̀gá mi gbà tẹ mọ̀ pé ẹ lè lámòjú kúrò kí lẹ̀ ń wá lọ sí ṣọ́ọ̀bù ìyàwó yín fún.
1: Mi kì í lọ ẹ̀kọ̀ọ̀kan náà mo máa
0: lọ. Ẹ̀kọ̀ọ̀kan tẹ bá wá lọ kẹ wá lọ cause trouble ńbẹ. Obìnrin tó ń try láti wá nǹkan tí ilé òfin ṣe nǹkan tẹ wá débẹ̀ wọ́n ní tẹ bá ra nǹkan ẹ̀ ní sanwó ẹ̀ túmọ̀ ṣe the man is good.
1: Ẹ sà ó láyè kó máa yẹ̀yẹ́
0: yẹn ní sọ́ọ̀rọ̀ yẹ̀yẹ́ kọ́. eyin se ri
1: nkan ori bayi fun mi tele tele
0: oga e ma play pt card e ma play pt card igba ti nkan o odun o da gbogbo e pada igba te ti mo se bi o ti mo lo ye ke je e fe se bi oko ni bi tawon eyan wa e tu be fe lo be mu nkan te fe mu e rora mu e tu a mo so poya e lo gba e lo gba e lo gba awon to fe ra nkan to mo won lowo tele to fe sanwo fun yawo yin eni kan mo sanwo e fun won lofe owo si re si ni fun yawo yin igba te mo pe nkan si ba kan olodun dagba pada e rora fi yawo yin le jeje e je ki customer ma ra kan de mo sanwo fun won eyin le lo be asoko yawo fine e dun so pe kan mo sanwo on your bill on your bill bill ti re re e ni san
1: to re mi ta jo lo ni mi so pe ki customer ma san
0: wa gulo to re yin so wo te ra for eyin e mo ke fe gba nkan awun e tu wa ra for eyin e si lowo san e si lodo yawo yin lo to yawo yin ni en to le ru lo le ru won ni unte 430,000 naira ni baba la fe se bayi
1: e mo ti mo ti mo ti ni ma wa fun ma wa fun
0: igba wo le wa fun igba wo le wa fun do le ba ti wa fun ma gbodi ni bayi lowo bayi jo na ni pe yin ta ba yin pari
1: ejo tori olorun ejo ejo mo ma pe tori o feran yin gan o ma gbo program yin
0: e ba n gbe phone fun ya
1: ajo wa nunu ile ni ko to di pe eni network o da kin to bo se palo
0: e ba n gbe phone fun ya mama
2: yes sir
0: enjoy n gbo e feran mi dada
2: ah olorun ni o
0: se like mi
2: Olorun ni o ife Olorun la ni lara yin itori awon oro te ma n ba wa so Olorun ma n je ka re kokon
0: mi ni isin bayi
2: ati Tuesday ati Thursday ki mi se
0: eseun ma mi ni isin bayi emi kokon fe so pe ki baba kokon lo wa 30,000 wa sugbon ni isin ago kan ti fe lu bayi gbon na fe wowo si lori bayi
2: ewo Mr. Oyato ton ba so pa ma fun mi lo won paro ni
0: ero e mo e mo so be won o fun
2: mo se se ko kin se kini ko kin se keji owo mi to ti wa ni owo mo mi mo wa on countable
0: lai lai lati won yawo lowo lai lai
2: ti mo fi n ko owo won mo le mu sita ti mo le snap we
0: to ba je ba oni e ni lai lai lopolopo wa ti mo n gbo owo lowo yawo ta ni san ta kan ni fi afun ni ta fun ni
2: ta wa ko 15 le wa ma kan kon risirisirisi
0: group 30 wa no wa won wa lara group 30
2: wa inu mo na se o ye kan ma appreciate ko ni ninu nkan ta ti
0: e mo worry won ti bebe bayi won ti bebe bayi che go mama e ma fo
2: en ton se won lo je kan ma bebe otutu won lo je ma bebe won realize
0: so won a fe fi mi se won fe fi mi gba kini so tutu o meyin na ni iya so tutu o
2: mu
0: ero ero ni
2: to do ba mu cardigan
0: cardigan eh gbo ni won ko ni pe won ko ni kan pe emi ni o lo fogo re oluwa mo foku ta rogo
2: e mu
0: sinye wale sinye wale ah iya igan ah eyin e se mo ko tutu mu bo le se mo ko tutu mu
2: weather ni weather cool
0: weather for 2 ko ni abi 1
2: weather cool se
0: e ba n gbe phone foga
1: erosa
0: so e fe lo mi abi
1: ko ri be sa
0: won lo tutu mu otutu mu yawo yin ti mo yin to lo tutu mu ni
1: ati bi last week ati bi jaun mo tin be lati gba
0: won ati gba elojo lo tin ro ati gba elojo tin ro
1: ko ri be sa
0: ni sin bayi 30,000 naira owo nkan te fo ni sin e ni
1: ma wa fun mo
0: tin igbawo le wa
1: e saba nbe ma wa fun
0: ke se pe boya e njeje tori nkan te fe je
1: ara ko ri be sa ko ri be sa
0: so e need kankan lale e need kankan lale e so e ba mi soro se need nkan be need kankan lale
1: ato mo kan fe ki se o en ni
0: se sure pe need kankan mo le ko si nkan to lo le se o
1: ato o bo se ma se bo se nse leyin ati igba tan ti ba wa yanju eyan ko temi lorun ni
0: do mi na e ma ni suru se gbo
1: yes sir
0: se ti gbo
1: yes sir mo ti ni ma lo be awon customer re lola ma lo ba tun shop
0: e need ati lo be customer e sa tun shop mo se ke si duro nbe ke duro nbe kan ri pe enu lo bi yin se ti gbo e kan du e ba won tun shop se ke si mo pe nbe o ke gboju te ba ri pe boya kini se ti gbo mi ni ke mo mi ni ke di be udani o
1: yes
0: sir eh se normal because te ba tun se bi eni ti o ka to inu yawo yo tun ni dun pe ki lo se yin to n se bi kini kan ye survive
1: o ti ye mi sir
0: e ba n gbo phone fun won mama pelu nkan ti mo nwo igan o da be ni pe okan yin gan lo wa ni bi otutu yen koko yin o sin bi otutu yen won lawo ko si nkan kan ni po otutu yen pa won kan fe be yin ni
2: o ti do
0: abi won fi won won
2: won fo ti gbo
0: o da e je ki se se ti mo ni mo bi e mo binu ni isin bayi
2: kan yen wa nu eje won ni
0: won ti ki wa la fe se bayi
2: ma lo yawo lati fi taja wa tun ma wa
0: won lawo e mo binu olohun olohun o olohun o bukun olohun o wa olohun o bu asiri
2: amen amen
0: e kan dariji te ba tori epo eru ori epo jesu e tori iyo omo iya e fi jena
2: won
0: ti ne mo binu
2: won
0: ti gba sa titan
2: o titan sir
0: bo mo se fe mo bayi evidence mo need
2: ah o titan wallahi titan mo follow for o titan
0: eh ba n gbe fun baba
1: o ya to sir
0: e gbo kan so po titan abi
1: ben sir
0: mi o bo mo se fe mo po titan bayi e duro e duro e sa duro ba e duro cheri phone yen fi si speaker
1: okay sir
0: to the one speaker
1: le una mo re visit sir
0: e mo gbe le won lowo to the one speaker mama se n gbo mi o ya oga mi to wa ki lo ruko e cardigan tan awon wo yen ba mi bo
2: yan le die o
0: ero alaja ti be le ti pe le ti mo fe mo boya kankan bo lasan ni ko si nkan to kan emi n lo mo lori ale mo fe mo ki le wi
2: ko fi dube
0: won bora ka jo fi iro ya bi ele ti dariji won mo fe wo ni mo kan mo fe wo ni mi lere ale mo nlo bi kan mo lode mi pe card mi mo nlo san bo abi won woju yin
1: o ngba mi lowo sona ni o
0: ngba yin lowo sona o ye ko gba koko iye tu gbele keji e gbele keji
2: won
0: o bo etan entan mi ni entan ibo le bode
1: ah
0: eh
1: mo se bodorun
0: e bodorun e yo e mo je ko fun olorun e yo kuro ki le wi
1: mo ni ko dide ni
0: dide bo se ko se button mo
1: fi yo jade lorun mi
0: ye yo se ti yo
1: e le ma lo sa
0: ki ma lo bawo kemi ma lo lenu yin ki ma lo alaja e gbo se ki ma lo
1: o ti bo fun are
0: kemi ma lo emi lenu yin emi te bebe ki ma lo ko si wala e ma gbe osun ka ma lo abijawo ti wa na wa le abi ko si wala lowo olo la wa ku dabo
1: e
0: ma kimi ba se pa yen
1: ah
0: e ma binu ba o oni ma lo aye fancy bi aha bizarre mo se gbo oni ma lo le si ri ti fe keji won ni ma lo ko si wala ke matchmaking yi won la won fe gbo sand wo le fe gbo eni to nikan ni mo lo Hello.
3: Chef
0: e ba won bo ni. Mi emi n tra lati wo boya ya yen ti dari ji won ton won de ni.
3: Baba Sam Brand.
0: Won bo won bo odorun wa ni won na dide e kini won wa ni kemi ma lo.
3: Baba se se yin be yen.
0: Kini ma Ade Osun omo lomo o ya gba phone mu ni.
3: Adeyeye.
0: Adeyeye po fowo gbari mu. Ori lo n fowo gba mu. Omo ya afẹ o kawo gbera.
3: Omo ya afẹ.
0: Olawuwo o n fowo sereke. Olodi fun wa bo mi. Eyin ko bo le yin wa. Eri aduke matchmaking Olorun lo mo number le yin. Penultimate stories. Won ni eyin na e ma lo amuti emi ti remi amomoju o momoju ntemi emi ti ku nbe. Hello. Hey. 0912370 8675. Se edita ba sora ibi ti e tin je kan pari ija e tu daja mi sile aworo kan be laarin loko laya ni won isota. Hello. Yes, mami, oko yinko. Ibo na wa?
4: Wa legbe ni.
0: Ki na se fun yin? Ya le ti court. Hello? Hello?
5: O yato ki kan wole.
0: Ese wa pada. Hello? Hello? Hello, talon wambe? Hello? Jawa lo mi. Hello? Eh. Mon bati lo ba. Hello? Hello? No, emi ti e fe confirm ko won ni pe yawo won la gidi ki ma wo boya ko si nkan temi na fe wa ngba nbe na mi o dabi adufe matchmaking
6: e si ma lo e wa yoju
0: won awon lo te ja mi si awon na ja mi si pe ki ma lo mi o ti gba mo ti gora mi le mo ti ni
6: kini
0: ami ma e si ma 0912370 8675. Hello.
7: Hello.
0: Hello, ma.
7: Hello, sir.
0: Yes, ma.
7: Eh.
0: Ekwe mi.
7: Yes, sir. I can.
0: Yes, ma.
7: Ejo.
8: How are you?
7: Mo like to see you.
0: Eba n soro soke ma.
7: Ejo mo like mo ni mo like eto yin ejo mo like program mi ejo.
0: Thank you ma.
7: Ejo mo fe de yin ni mo fe de yin ni kokon ni sa.
0: Eba n soro soke mi gbo yin ma.
7: Mo fe de yin ni kokon ke mo fe ke ba mi se nkokon.
0: Ki le fe kin ba yin se ma.
7: Ejo lori omo mi kan ni.
0: Ki lo sele mo.
7: Owo ati iyawo e won ja tito like going like 7 months now.
0: Okay, do you have my number, ma?
7: Your own number?
0: Yes, my personal number.
7: No, is it this one I'm using?
0: No. This is studio number. My personal number. I'm going to call it now before I round off.
7: Okay, let me write it
0: down. Not now. Okay, let me call it now. 080.
7: I'm coming, sir.
0: Hello, ma.
7: Hello, sir.
0: Are you set now? They are looking for, okay, just cut the phone. I will call the number.
7: Okay.
0: Thank you, ma. Eyin wa ojo tin re bi ana. Eyin te ba nilo te ba ri number mi get e le pe mi te ba lo sori TikTok mi Gbenga Oyato live e DM mi nbe e get number mi nbe. Tabi pe e fe store e save e bayi. 080 38 48 46 75. WhatsApp ni e fi ba mi soro daada o ni cha ba gbe direct call o 38 48 46 75. Keri eyin eyan meje nja yin sin kankan anfani nbe fun yin ko course nle ni tin keri gbogbo eto ba mi to ta tin se bo la teyin anfani ba nbe fun boye fe wo e fe tuwo e le lo sori YouTube wa Gbenga Olaiwola TV abi Gbenga Oyato TV te ba ti lo be e ri won wo e mo wo leyo kokan e kan lo be e subscribe sile baba ti drop e le mo wo ni lori YouTube wa Gbenga Olaiwola TV abi Gbenga Oyato TV e sa lo be. O ti pẹ ta ti fi number ta fun eja fi awon numbers yi ta fun eyin te ba nilo ebe adua te nilo ebe adua e gba number afa yi number afa lorin je npe le fun yin asi mo nbe yin gbogbo awon ta ba fi number awon ta e dakun a gba nkan kan o won ti ran awon eyan lowo lori eto la fi nfi number awon le te ba ti ri pe di fe ma lowo kan kini nu e ti pe wa 08062070968 number afa lorin nu 08062070968.